0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Gar, may mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Radyo Pilipinas 2 gets to focus on one of the fastest sport in the world. Floorball. Floorball on Focus. Hosted by Marco Angelo Ortiz. Floorball on Focus talks about anything and everything about floorball, a very young sport that is perfect for Filipinos. No bulky equipment and no special skills required. Floorball on Focus on Radyo Pilipinas 2, 918 AM every Saturday, 8 to 9 in the morning. Watch it live on facebook.com/rpdos918. Floorball on Focus. Floorball on Focus here on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Alright, magandang umaga. Siyempre, Sabado na naman, 8 to 9 in the morning, and dito na naman tayo kasama ninyo, no? Another episode 4, Floorball on Focus, siyempre dito lang sa Sports Radio 918, and of course, meron din tayo sa Facebook live stream ni DZSR Sports Radio, no? And also, from time to time, we are being heard at the Capitol 104.3 FM. So sana today nandiyan din tayo, no. So last week, we had a very interesting topic, no. Kasama natin si Coach Eric Ropali. We were talking about a lot of things. So syempre floorball pa rin naman talaga. but we touched up on a few things that are happening in Philippine sports. And, you know, from that time up to ngayon, medyo marami nangyari. We'll tackle some of that later on. But, syempre, here with us today, we have a very, very special guest. We have our very, very good friend from the Makati group of floorball, of course, one of our coaches and one of our athletes din, no? Pero ito, hindi na to tulad nung dati na bata, no? Medyo tumanda na. Kasama natin today si Coach Jello Cerdon. Maganda umaga sa'yo, Coach Jello.
8: Hi, good morning everyone. I'm former player of Coach Marco, kaya minsan tinatawag ko pa rin siyang coach. So, way back 2015 kasi medyo naging player tayo. At the same time, medyo at that time, medyo player, student, at slash coach din tayo at that time. So, as of now, part na po tayo ng LGU coaches. So, Makati. And thank you Lord kasi kahit pa paano yung community natin sa Makati is medyo lumalago.
7: So we'll talk about that, no? We'll talk about a lot of that, no, sa side ng Makati. But right now, Coach Jello, can I ask you, bigyan muna kita ng chance, bati ka muna dun sa mga estudyante mo, sa magulang mo, or sa girlfriend mo, or sa asawa mo, nakikipin sa mga team mo.
8: So, yun lang naman siguro. Hi everyone, nanonood for today siguro. I'm not quite sure, Coach, kailan to lalabas, pero sa mga community sa Makati, mga player ko dyan, sa coaches ng Makati din, ng UMAC, syempre, sila, Coach Chaser, yan. Tapos lalong-lalo na yung mga tumulong din pala sa akin during the mini tournament, yung mga nag-sponsor natin ng mga, ano, mga matatanda ng mga players before. So, tinulungan nila ako to, para mairaos din yun. At the same time, sa LGU namin, syempre, kanilang Mayora Ate na si Binay, kay Ma'am Leslie, at sa YSDD.
7: Yan, no. So, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, no, congratulations muna. At kakatapos lang, no. But before we talk about Makati Stars, no, Coach Jello, I want us to talk about kung sino ba si Coach Jello. Kasi si Coach Jello, alam naman natin, ay from University of Makati. At bigyan mo kami, no, Coach Jello, ng idea. Or para at least, no, doon sa mga hindi nakakakilala kay Coach Jello. So, Coach Jello, ikaw, what do you do now? Ano bang ginagawa ni Coach Jello ngayon? Trabaho or aral?
8: Yep. So, as of now, full-time ako sa LGU ng Makati. So, isa ako sa mga coaching staff doon, which is yung department namin is Youth Sports Development Department. Mm-hmm. Yeah. So, as of now, medyo nabigyan tayo ng privilege para maging coach. At the same time, syempre, nakatulong din tayo sa mga program ng LGU. Hindi lang naman ako kasi nakafocus sa floorball lang. So, every sports is tinatouch natin. So, for example, badminton, mga ganon. So, nagiging part din kami doon. So, for example din, pagka yung mga inter-school or division meet, so, tumutulong din tayo mag-officiate sa mga ganon. So, all around, marami tayong work sa YSDD office as of now, as a full-time coach.
7: You know, Coach Jello, no, of course, YSDD, hindi lang naman sa Makati mayroong youth and sports development. Eh, no? Sa lahat ng cities, sa lahat ng municipalities, meron yung YSDD. Although, paaring hindi YSDD ang tawag. Yung iba siguro, YASDO, no? Katulad sa Mundilupa, YASDO. Eh. No? Sa iba naman, sports lang, nakahiwalay yung youth, yung iba, youth lang, no? And sa inyo, sa Makati, no? It's called YSDD. Youth,
8: Sports, Development.
7: Ano yung isa pang
8: department? Youth and Sports Development Department.
7: Yun, oo. No?
8: So, and siya ng youth and sports.
7: And development, no, hindi lang youth and sports, yung pag-develop ng community, yung pag-develop ng lahat, ano, nandiyan, no? Dun sa, sorry, napindot ko yung ano, dumoble ako. Yun sa Youth and Sports Development, Coach Jello. Yes. Gano'n ka nakatagal dyan?
8: Almost 2 years na po tayo dyan. So, formerly, hinawakan ko kasi talaga swimming. So, coach kasi din ako ng swimming at the same time. Ay, ngayon, gaya ng sabi ko kanina, kung saan tayo kailangan kasi doon. Kasi, to everyone knowledge po is major in sports po ako. So, bachelor in physical wellness, major in sports. So, medyo may alam po tayo sa mga different kinds of sports. Hindi naman totally master natin sila, pero we have a certain knowledge or basic knowledge para makapagturo at the same time may share yung knowledge regarding sa sports.
7: You know, sabi mo nga, ano nabanggit mo, hindi master. Pero technically speaking, you have that knowledge, you have that capacity to develop din eh. No? This is different from physical education, by the way, di ba? Ang sabi mo, physical hey. Wellness. No, it's not just yep. sports. Basically, it's mm-hmm. the whole body. No, holistic approach. No? Hindi lang physical yeah. activity, hindi lang sports, no? Nandiyan ang movement, nandiyan ang... Yeah, can you explain something about that? Nagano yata, no? Nag-lag yata si Coach Jello. You know? But, like I said, it's not just the sport, no? It's everything, no? It's a parang holistic approach. Yun yung kay Coach Jello.
8: Wait lang po.
7: So yun nga Coach Jello, no? Pa-explain lang yung difference na physical wellness dun sa physical education. Kasi that's two different things, eh, di ba? Sige, Coach Jello, go ahead.
8: Yeah, hello, sorry.
7: Pa-explain lang sa amin yung sa physical wellness, how it differs from physical education.
8: Actually, sa wellness, more on para kasing yung approach namin is alam niyo yung, for example, strength and conditioning. So, meron din kami may psychological approach, may mga ganun kami. So, more on parang sports science din siya. Pero, parang more on kinikater namin nga is, parang well-being yung, ano yun, parang wellness, di ba, ng isang tao. Parang ganun yung dati.
7: So, it's not just being fit, it's being healthy, it's being... yung pag-alaga sa katawan and all that, no? Which is a very good foundation for someone who teaches kids, no? Lalo sa habits. Kailangan niya. Ganda. So, Coach Jello, I'm very happy na you're still with floorball, eh. Kasi tagal natin hindi nagkita. Akala ko hindi na kita makikita, eh. Tagal na pa rin, eh.
8: Yeah. So actually, yun nangyari kasi, di ba, hindi talaga ako naglaro like 2015 kasi after no SEA Games. So na-realize ko na, ako kasi, tatanda ako, pero yung mga batang kasama ko noon is kahit pang ma-develop. So nag-focus ako more on sa coaching talaga. So hindi ako nag-teaching. At the same time, syempre, may sideline din kasi tayo sa labas eh. Yun nga yung sa swimming, gano'n. So,
7: yeah.
8: At the tapos, yeah. Kasi wala kasi yung ano natin, for example, hindi naman kasi tayo binabayaran sa floorball, di ba? So, kahit pa paano, tumutulong ako sa community at the same time, syempre, kailangan ko pa rin kumita sa sarili ko para meron akong, ayun, pang everyday life na...
7: Tama.
8: Yeah.
7: Tama. Okay. So, Coach Jello, yun na nga, no? So, si Coach Jello ay part ng City Hall sa YSDB office ng ni Mayora sa Makati, no? Coach Jello, paano ka naman napasok sa floorball? Kasi dati, nag-floorball ka eh, naging student-athlete ka. Pero paano mo ba nakita yung floorball?
8: So first thing first kasi nangyari, ang floorball kasi di ba, way back 2011 something ba yun, na sila coach, ano pa nun eh, sila coach Ryan, kung may mga nakakala pa, sila coach,
7: Joman.
8: Toti, sila coach Toti. Ayan, sila, sila Sir Mike. So sila talaga yung introduce, di ba, ng floorball through like parang Christian organization sports sa tayo.
7: Church activity.
8: Yes. So nangyari yung kasi, it's more on parang PE talaga siya. Inintroduce siya sa PE. So ano nangyari din is, dati nagtitrain din ako ng football, nagtitrain ako ng taekwondo, nagagano din ako, nagtitrain din ako ng swimming, athletics, like that. Pero naisip ko kasi, more on yung iba doon, outdoor. So mainit. So yung floorball. So yung floorball is nas indoor. Tapos at the same time, is bago siya, yun yung inisip ko talaga din. So ang pumasok sa isip ko, bago siya, wala pang malalakas dito. So unlike basketball, unlike volleyball. So meron ng ano, fundamentalism na pagkabataan yan. Oo, marami ka na talagang kakompetensya sa ano yan, di ba, sa market. So ang isip ko, bakit hindi ko ito itry? So nagsimula doon na parang nagustuhan ko na nga siya. Parang gano'n, ah, kailangan lang nito ng speed, tapos syempre endurance, tapos yung skills mo sa pag-control ng ball. Actually, may one time nga din na parang mali yung paghahawak namin lahat ng sticks.
7: So, paliktad yung blade nyo.
8: So ano nangyari nga nun is parang may isa sa amin na marunong, si Bernard, di ba? Magaling siya humawak, kaya pala sabi ko lagi niya na ano, natatakasan yung mga kalaban. So ang ginawa namin, may, kung naaalala nyo, may IFF na dumating na nag-seminar sa atin. Sila dyan. So, nakita namin, mali nga yung paghawak natin. Tapos, ayun, hanggang sa kinorek namin, isa ka, hindi na ako makokorek. Right-handed ako, pero left-handed lang yung hawak ng stick ko. So, ayun yung mga na-learn, na kumbaga, nagkaroon kami ng experience na na-learning namin. Tapos, at the same time, naano pa rin naman namin siya, na-overcome naman namin. Medyo nananalo naman na after nun kasi medyo na-develop natin skills yung ball handling skills nun ng mga bata.
7: Actually, ang UMAC hindi naman nawala sa pagkapanalo. Eh. Lagi namang nananalo ang UMAC. Lagi malakas.
8: Thank you, Lord.
7: Then, tapos yung, ano, yung time nga na yun, syempre, konti pa lang din talaga yung nagtuturo and then binigyan tayo ng opportunity for a new sport. So there will be times talaga na the foundations, yung basics, doon kagad, sablay kagad tayo.
8: Yeah.
7: Pero overtime, no? Overtime, wala na. Lahat, maayos na rin ngayon.
8: Yes, on the process naman kasi talaga ako siya.
7: Oo. It did not take too long. Naayos din naman agad, no? It was a problem dahil nung time na yon when we were given the sticks, no? Maraming right shoot pero left shoot ang gamit.
8: Kasi gamit.
7: Probably, most probably, yun yung equipment provided. Kasi kulang pa tayo sa equipment. Hindi pa tayo may kanya-kanyang stick . So lahat yun, hiram-hiram lang. But, you know, that's... that's
8: so may dumating nga sa points . Yeah, share ko lang din kasi, di ba, kung maaalala nyo before kasi, ang stick kasi namin doon is, di ba, parang bigay lang yung dati ng PFF. So, ang taga yun na nun. PFF pa na kasi dati, the Philippine Floorball Federation. So, bigay pa yun.
7: Floorball
8: Philippine. So, yung blade niya, parang gato na lang siya.
7: Just put-put din.
8: So, yung blade niya, alas gato na lang siya dati. So, Yes. So ganoon yung nakita mo yung ano natin, yung struggles natin. Kumbaga lahat naman lahat naman ng community nag-struggles, kumbaga maraming pinagdaanan.
7: Yeah.
8: So yun lang yung din naman yung sa amin. For example, nagti-training kami sa Oval, may keeper. 'Di ba? Ang sakit sa tuhod noon. Ano pag may keeper ka. So parang ganoon at on the long run, ba nasusuportahan naman as long as nakikita nila nag-excel yung team, nag-excel yung sports, parang ganoon. Na hindi naman mababaliwala yung mga pinagagawa natin. So at the end of the day, para sa sports lang din naman yung ano natin. Pagmamahal natin sa floorball, yun pa rin yung ano, yung mananaig doon.
7: Yun ang kagandahan din sa atin kasi pagka nagfo-floorball, parang alam mo na sports-minded talaga . Athletic, sports-minded, o galing sa iba-ibang sport. No?
8: Yeah.
7: Iba-iba yung foundations . No, meron galing fencing, meron galing football, may galing track and field, may taekwondo, may swimming, iba-iba, nakakatawa. But, you know, we've come from different sports going into floorball na ito na tayo, floorball na yung sport natin, which is good, no? Which is why nag-grow natin yung sport, active yung community natin, we have the management, and now we're taking on the LGUs, no? And one of the things that we're doing right now is introducing yung floorball to as much cities, as much municipalities as we can in preparation for what we are calling yung palarong pambansa. No?
8: Yes.
7: And technically speaking, kung per region ang titignan, makakabuo na tayo ng anim. No? We're spread out sa anim na regions na kaya nang bumuo ng team. And that's not taking into consideration na meron pa tayong ibang regions na hindi pa lang talaga kayang i-sustain yung one whole team. Pero meron ng floorball dun sa areas na yan. And we're getting there. Yun ang kaganda.
8: Yeah, hopefully. Hopefully. And nga din yung pinaghahandaan din namin. So, nung nag-meeting nga rin kami, so, ang sabi ko nga din is, nag-ano na rin naman eh, pina-follow na rin naman natin yung process nga para maging nationwide yung ano talaga natin, event natin. So, we're hoping na makabuo kami through the grassroots nga, grassroots level para at the same time, pagka meron na yung event na sasalihan natin is hindi na mahihirapan mag-select.
7: Hangat na talaga.
8: Yes. Yeah. So, alam naman natin na hindi kasi pwede tayo maging kampante kasi nasa NCR tayo. Nasa atin, kumbaga nasa central tayo, no? Parang hub ng community natin. Hindi ganun eh, kasi maraming malalakas eh. Like yung Sagada, di ba? Yung Sagada, malakas yung team nila. So, hindi natin pwede nga. Yun nga yung sinasabi ko na at the very young age, kaya na nila may pag-compete. Paano pa pag tumagal yan ng ilang year?
7: Diba?
8: So, kaya nga sabi ko, preparation natin
7: ito. O konti sila doon, kumbaga wala silang nakakitang mga ibang tao na makakalaban nila. So sila-sila. And nagde-develop sila. And then ibig sabihin, it's not impossible na kayang gawin. No? Even with a small team.
8: Diba? Yes. So yun nga rin na parang lahat rin naman tayo, kahit kami dati, nagsimula kami, 10 players, sila Kevin pa dati. Konti lang naman talaga eh. Pero at the same time nga, sabi ko nga na mayroon lang isang mahikayat o dalawang tao na naglalaro dyan. Pero ang tawag, mayroon tayong yan. May lalakas. Parang may gagaling dyan.
7: Dati nga, di ba? Marami naglalaro pero walang gamit. Pero nakakatapos naman tayo ng mga games natin.
8: Yeah.
7: What we are now, readily available. May mga nagbibigay na ng mga gamit. Meron ng mga support kahit paano.
8: Yes.
7: So this is a very good opportunity for us. Now,
8: regarding sa gamit pala, coach, thank you sa pagpapahiram ng stick bata.
7: Hindi ako nagpahiram niyan, ha. Yung mga sticks na yan, we'll share the picture later siguro or later on. Yung sticks na yan are donated, no? Courtesy of the effort of Coach Lucas Oival or Lucas Perez.
8: Wow, thank you.
7: Kinolekta niya, it is donated to PFA, and then now we're lending it to those na may kailangan. Like, yun nga, sa inyo. Kinailangan ninyo. Hindi naman yan babawiin basta-basta ni PFA, basta nakikitang ginagamit ninyo. Hindi lang natin siya pwedeng ibigay na sabihin, oh, Jello, sa'yo na to.
8: Mag-stay,
7: Para pwede nating pabawi at mapahiram natin sa iba. Yun lang naman yun. But use it hanggang masira, okay lang yan.
8: May pa ng team gumamit. Coach Lucas, everyone sa national team, thank you guys sa effort para sa mga bata dito sa Philippines. And behalf of them, thank you so much.
7: Saka marami pa yan, ha? Kumbaga, hindi yan yung last na darating. Meron pa mga ibang darating. So right now, so for next year, no, kung meron pa ulit, why not, no? Ganun ang gagawin. We'll spread it out as much as possible. Now, kung kanyang kailanganin pa ni YSD, let's say dumami yung mga players na naglalaro for Makati ng mga bata, so we can still lend a few picks, no? We will try to gather more, no? More than what we have now para at least mas, you know, mas madali nating ma-spread yung sport.
8: Yes. Once again, thank you.
7: So sige, Coach Jen, ito yung reason why I invited you. It's because YSBD had this summer program, no? And alam naman natin na nagkaroon na ng pasukan yung mga ibang mga bata. No? I'm not sure sa Makati kung nagpasukan na rin, but ang YSDD ay nagkaroon po ng isang programa, summer program, na kung tawagin ay Makati Stars, na kung saan bibigay ng libreng sports program ang LGU na Makati na different kinds of sports sa mga bata. Anong mga edad ito, Coach Jello?
8: Actually, ang target age nila is 7 to 17 years old, say sports. Pero meron din po kasi kaming arts din. So, ayun yung kinagandahan din. So, hindi lang naman nakafocus sa sports. So, meron silang arts na abot ng 21 years old. So, ako kung sa ibang tao, kung napanood nila, meron din kasi yung mga drama class, singing, mga music,
7: summer program talaga.
8: Yes. All throughout program. Yes.
7: Paki-imagine.
8: Yun nga yan.
7: Ganda. Kasi, just to share, no, natapos na po ito kasi pasokan na. So, tinarget ito to end before mag-start yung classes. And last week, natapos na po ito, nagkaroon ng culmination activity. And parang pa-thank you and ano, no, may pamigay pa mga pasta. Nakatanggap pa ako eh. So maraming salamat, syempre. No? But ang ganda kasi ang daming natakel dito. Eh, no? But before natin pag-usapan yan, Coach Jello, magbe-break tayo. Break lang tayo sandali. Pagbalik natin, yan na yung pag-usapan natin. So for the next part, ano, para dun sa mga kapasok lang, welcome po to Floorball & Focus. This is Mark Ortiz. We'll be here with you hanggang 9 a.m. We are with Coach Jello Cerdon of the YSDD Department ng Makati. Si Coach Jello po ay dating University of Makati player na talagang kasama natin sa Floorball for a long time. So with that, huwag po kayo alis. Babalik po tayo. Pag-usapan po natin ang Makati Stars when we return.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: All right, and we are back, syempre, dito lang sa Sports Radio 918 at marinig po tayo ng live sa 918 AM and of course, a Facebook live stream ni DCSR Sports Radio 918 and possibly, quite possibly, nandyan din po tayo sa 104.3 FM. So, you have me again, Arco Angel Ortiz with Coach Jello Cerdon on Floorball on Focus talking about the Makati Stars na programa ng University, not ng University of Makati, but the LGU of Makati. Nasanay ako eh. Kung nakikita ko sila, Coach Jello, naging UMAC ang pumapasok sa isip ko. Yeah. Coach Jello, ito, itong programa na to ay syempre no, maraming salamat for getting Floorball involved. Syempre, it's not enough na makausap natin ang LGU tungkol sa pag-include ng Floorball, but of course it's another thing to have people whom you can trust, no, in the likes of Coach Jello, si Nico Venez, Coach Hazer, si Sir Doms ng UMAC, no, and the YSDD family, no, maraming salamat sa inyo at naitrabaho na ma-include ang Floorball, no. Parang first time yata na, no, hindi naman first time, pero dito sa NCR at least, no, first time na magkaroon talaga ng programa na Floorball sa LGU kasama ng multi-sport or multi-disciplinary na mga activities like arts and crafts and acting, no? So, yan.
3: Yes.
2: This is a very, very big achievement for Makati. But a very but a bigger achievement for Floorball for being classified to be, you know, in the likes of taekwondo, ano pa bang kasama, volleyball, football, no, ang galing, no. So maraming salamat sa inyo diyan, no. Coach Jello,
3: oh, maraming major sports na kasama,
2: oh, di ba? So Coach Jello, ikaw bilang part ng YSDD, you were assigned para mag-head ng Floorball dito sa Makati Stars, tama?
3: Yes.
2: So, sige. Coach Jello, itong Makati Stars, bakit ba sinimulan ito ng Makati?
3: First of all, ang Makati Stars talaga, meron siyang parang pinagalingan din, which is yung Smart kasi is yun yung parang before na program din ng Makati. So, naging Stars na lang siya ngayon. So, actually, yun nga, yung Stars kasi is marami siyang saklaw. So, meron siyang sports, meron siyang recreational, meron din siyang arts. So, at nagpapasalamat nga din ako kasi nabigyan tayo ng opportunity gaya nga na sabi mo kanina na actually, hindi naman talaga kasi ang Floorball hindi siya kilala sa Philippines. So, magpapasalamat ako kanila Mayora na si Binay at the same time kanila Ma'am Leslie kasi sa atin, kilalang-kilala, isa bigyan tayo ng privilege para ma-introduce nga through Makati Star sa buong LGU na Makati. And at the same time is, alam mo, meron din naman na tumutulong sa atin sa likod gaya ng mga PFA. So, gaya ng mga community natin sa Mati. And I want to thank Martin as well pala. So, siya din. So, yeah. So, nakakausap ko rin siya at pinupush niya rin yung community nga rin sa Makati ng floorball. So, ayun nga po. So, thank you kasi nasama tayo. Nagkaroon tayo ng privilege na makasama sa STARS program.
2: So, this is the first time, no? This is the first time sa Makati na ganyan program. So, Coach Jello, pwede mo ba i-share sa amin gaano karaming estudyante yung nahatak natin for this? Of course, this is the first time. So, we were not expecting na marami. We were not expecting na konti. But we were expecting na, you know, we were expecting na meron, no? Na meron. So, how many were the students?
3: So, as far as my data have, so 24 as of now. As of now, 24 siya. Pero, maraming nag-enroll. Yun nga, yung iba kasi medyo, alam niyo, medyo malayo kasi yung venue natin. So, yung iba, hindi rin makapunta. May mga times din na kinukontak ako na dati magulang. Coach, akala ko meron sa ganito. Parang gano'n. Pero, ay, nag-reach out naman ako sa kanila para makapunta nga sila dun sa Nuevo. So, as of now, ang ano talaga natin, ang total ng lahat ng ano natin is

0: mag-start yeah. na tayo ng fire. Tapos, yeah. lalago naman yan eh. Once na maumpisahan natin. Ayun lang talaga yung pinakagusto ko. Kahit lima pa yan, basta maumpisahan natin yung tama, program tama. Natin.
1: As long so, as may yeah. pagpapaturo, kailangan turuan, no? Parang ganun muna sa umpisa.
0: Yeah. Wow, yes. And oh, will year round naman kasi yung training namin. So, hindi lang siya nga, yun nga rin pala, nakalimutan ko. So, for example kasi, yung iba kasing program, di ba, ng ibang LGU is for summer lang. Pero dito, sa amin hindi. So, sa Makati, nag-training ka ng summer. So, kapag makita ka ng potential, iakyat ka ng level. So, meron kasi kaming leveling ng skill. So, hindi lang kami basta-basta kung nagpapatrain ng summer eh. So, alam naman natin, pag summer, parang recreational lang ang activities. So, hindi siya for, parang atleta. So, kami kasi kami, i-build namin sila para maging athlete. So, lahat ng sports, magiging, pwede ka maging athlete as long as, syempre, nagtitraining yung bata, i-accept namin. As long as gusto na magulang. Yung parang, alam mo yung naging, parang privilege ng Makati, ng students sa Makati na, ng kabataan ng Makati.
1: Uy, and ano ha, ang floorball sa University of Makati has been considered for a long time varsity. So, pwede silang magkaroon ng scholarship privileges kung talagang itutuloy nila, no? Which is, that's the continuation, no?
0: Yes, yes. So, yun nga rin sinasabi ko sa ibang magulang na actually, yung patraining natin sa, o kumari, dinadala natin sila sa recreational, actually, investment natin yung sa kanila eh. Hindi naman yan, for example, nag-training lang sila para pampalipas ng oras. Ang sinasabi ko sa magulang, eto, investment natin to. Kasi, in the long run, ano ba yung pwede mangyari sa bata habang nag-aaral? Eh, dito, nasa sports na yung bata. Bata pa lang, nasa sports na siya. Yung focus niya is, hindi into mapunta sa kusa, barkado, kung saan-saan. Kasi nga, meron naman tayong disiplina sa sports. So, kaya yung mga magulang is na-encourage din. Actually, yung mga bata na ibang nag-enroll sa akin is galing din sa ibang sports. So, for example, may dalawa akong player ngayon na galing basketball. So, natuwa sila. And yung magulang, syempre, natuwa din. Eh, nag-stay na sila ngayon sa akin.
1: Ma? Ganun lang, no? Napaka-simple eh, no?
0: Yeah.
1: Kailangan na talaga meron yes. para maituloy mo eh, no? Masabi mo na,
0: yes.
1: walang may gusto niyan, konti lang. Eh, paano mo malalaman kung hindi mo mailagay? Ngayon, nandiyan tayo sa mga start. Ang kailangan ngayon, nagkaroon na ng spark. So, ang kailangan natin ngayon is nagtagay na natin yung firewood para to keep the fire
0: burning. Yes. Yes. Ayun nga po yung ginagawa natin na magpa-follow up tayo eh. Nagpa-follow up tayo sa ibang mga schools din. So para magkaroon nga tayo ng ano talaga, ng ayun yung hard community talaga, yung community talaga natin na masasabi sa Makati na hindi lang UMAC, parang ganun. May orcas kasi 'di ba nasa ano na sila, sa Makati din sila ni Coach Peter. So yung parang ganun, so para magkaroon sa Makati, magkaroon din ng different clubs na hindi lang ang UMAC ang nagre-represent. At least may maglalaban at maglalaban. Mabakit na, ay, sana makapasok ng palaro ng ano natin na para makilala tayo eh.
1: Tama, tama. Eh, ang Orcas naman, hindi naman sila mga bata eh. Mga tatanda yan eh. Sa opisina yan eh. Not even yeah. college. Talaga mga opisina yan. And they don't have the time na para mag-training araw-araw. Pero mga skill-wise, meron yan. Kasi mga natural floorball yes. players siya kung tumawagin.
0: Kasi sa kanila nga rin, di ba? Mula toddler kasi, nag-ano na sila ng ano eh. May sports program na sila eh. Yung nagandahan sa kanila.
1: So, yun no, Coach Jello. So, Makati Stars, ano mga reaction no ng mga bata? Kasi syempre, hindi naman namin nakita yung programa eh. No? Paanong atake mo dito?
0: Actually, di ba, kasi ako sanay na rin ako sa mga, ano eh, sa summer clinic. Kasi nga, galing ako sa swimming, ganun. So, yung approach natin dyan is, actually, hindi ko talaga, yung bata kasi, mapipilit na magulang yan eh. So, ang aking talaga, ang niligawan ko talaga,

0: talaga is yung magulang. So at the end of the ano naman session namin, yung mga bata nagustuhan naman nila. Yung iba kasi 'di ba parang oh may training ka, pipilit na magulang, punta ka na doon, ganyan. So actually yung mga bata naman kasi, makita nila kasi 'di ba parang new sports eh. Sabi, mahirap 'yan, hindi ko gusto 'yan, nakakapagod 'yan. Parang ganun-ganun yung ano nila unang thinking ng mga bata eh. Pero nung alam mo yun, nung nakahawak na sila, na meron na silang basic knowledge, nung kaya na nilang laruin, masaya pala, parang ganun. So sila na nga mismo naghahanap sa akin ng, ano, coach, kailan yung training? Parang ganun. Kailan ulit yung laro? Mga ganun-ganun eh. So yun ngayon na, actually, masyado kasi tayo nakafocus sa mentality natin na, alam mo yun, pag Pilipino kasi, ang unang papasok ng sports, basketball. Hindi basketball, volleyball. Ayun yung unang tatanungin eh. So, gaya nga rin nung nag-screening kami, makuwento ko lang din. Nung nag-screening kami, pagka yung mga magulang, yung mga bata, kasi kami, check namin yung mga ano, requirements sila eh. So, tiyat sa ano ka sila. Oh, ano po nga, enroll nung ano, anak mo, mga ganun-ganun. Tapos, sasabihin na ganito sport. Ma'am, baka gusto nyo. Ganun ginagawa ko eh. Para akong nabibenta eh. Pag-i-salesman ako eh. Ma'am, baka gusto niyo ng bagong sports. Ayan, ganun. Gusto niyo ng bagong sports, eto, try nyo. Kasi, malay nyo, maging national player din yung anak nyo. Parang ganun. Kasi, kino-compare ko talaga kasi yung parang, yung chances na, ma'am, yung anak nyo ba pagka nag-training niya simula ngayon? Tapos, pagdating niya ng college, makapasok ba ng PBA yan? Makapaglaro ba ng national yan? Sinasabi ko sa ibang magulang. Pero, yun sabi ko nga sa nila na, ma'am, eto ngayon, bata pa lang, sabi natin, 11 years old, kasi yung 11 years old yung mga ibang player ko eh. 11 years old pala, 11.
1: Yan ba, prime age yan,
0: 13,
1: 14. Age of sports yan.
0: Yeah. So, sabi ko nga, hindi naman kasi kailangan sobrang tangkad, hindi kailangan mataas tumalon. Sabi ko, ma'am, puputahin ko lang sa akin yung mga bata. Ako na mag-detrain sa nila. Ayun, may na-retain naman tayo na nasa 24 na kabataan as of now. And I thank you talaga sa privilege na binigay talaga sa atin sa komunita natin, hindi lang sa Makati, sa buong ano talaga, sa buong Pilipinas, kasi once na may mag-start na LGU na ginawa ng ganito, syempre may kita ng ibang LGU na may sports ba tayong ganito? Bakit natin hindi ilagay? Di ba parang ganito ang din yan. Thank you talaga
1: din. Manalo natin palagi na number 12 tayo in the world, no? Pilipino ang nagdala ng number Pilipino rin mga naglaro para umangat sa number 12, di ba? Can you imagine ilan ang bansa ang naglalaro and then we're at the number 12. So kaya talaga. Hindi yan.
0: Yes, kakayanin po.
1: Hindi yan madali, pero kaya tumawin.
0: Achievable ko
1: definitely. So, Coach Jello, so natapos na nga yung activity last week, eh, di ba? Parang kumbaga, tinara lang yung summer, pero tuloy-tuloy yan, di ba?
0: Yes. Tuloy-tuloy.
1: So, ano yung mga next na mangyayari after last week? Kailan yung mga follow-up niyan? Ano yung mga kailangan gawin?
0: So, as of now kasi, nagkaroon na nga, nilabas na yung bago schedule namin. So, same venue pa rin kami. Ang mangyayari kasi, magkakaroon tayo ng parang, natawag natin na training pool. Diba, lahat naman ng sports, mayroon training pool na gano'n. So, tapos, magkakaroon din tayo na, yun nga siya sabi ko sa inyo kanina na, magkakaroon na leveling eh. So, yung iba, pagka medyo umangat yung skills, pwede sila iba to. For example kasi, ang target kasi, ang usapan kasi din namin ni UMAC, ni Yasser, is, so for example, pag yung bata, nag-i-excel na, hindi naman kasi pwedeng mag-stay siya doon sa training program ng training pool. So kailangan, ang training program niya na, for competitive na. For elite na. So, may ganun nga na scenario tayo ngayon na kailangan sa training pool natin, magkaroon tayo ng evaluation. So, in the long run po ito, ha? In the long run. So, tuloy-tuloy po kasi. So, kung may pumasok na bago, so, tinatanggap pa rin naman natin sila. So for example, zero knowledge, tinatanggap pa rin natin sila. So minsan nga ang ginagawa ko, minsan merong nagbo-volunteer eh. So like si Polo,
1: Mark
0: Anthony Poli. Yeah. So yan, nagbo-volunteer din sa akin yan. So ginagawa ko nga is, pag may bago, kasi hindi ko matututukan naman lahat eh. So pinapahawa ko sa kanya. So para tuloy-tuloy, alam niyo yan na may cycle tayo na from zero knowledge, mapupunta dito sa training pool. At the same time, pag meron na, dito na tayo sa competitive or elite, kumbaga natin. So para, unari, pag graduate nila, pwede sila pumunta ng UMAC or at least may background sila sa sports din kung sa ibang university sila pupunta.
1: Correct. Longgring, kasi I don't see it na matatapos yan or titigil at any time soon. Eh. Parang, I think there's a long-term goal here and I think si UMAC and Makati LGU ay aligned with that program. Eh. Kasi, you know, hindi yan basta-basta titigil. And like I said, margin na lang siya sa UMAC.
0: Yes.
1: And pagka ganyan, kung may showing naman, no? So for example, kasi lalo nitong kakatapos lang na season ng PFL or ng Philippine Floorball League, no? Talagang champion eh. Champion ng UMAC eh. Diba? Tama ba? Champion ng UMAC.
0: Yeah.
1: Oh, so,
0: yes.
1: Pagka may ganyang achievements, no, paano mo naman hihintuin? Paano mo talaga hihintuin?
0: Yes. Ay, kita naman mo kasi pila na ano rin.
1: May progress.
0: Yes. Basta man nakikita nila yung ano natin, achievement natin. So, supportahan naman nila tayo.
1: Yeah.
0: Kaya nga niyan nila ng YSDD. Hindi naman kasi tayo makakapasok ng ang YSDD mag-support din ng mga international game. So, gaya nga nung sa may sa, di ba sa atin, is meron tayong mga international game. So, which is, kahit pa paano, nagle-level up tayo. Kasi last time, nung nag-join kami ha, yung UMAC, nag-join sa China, sa AOFC ng China. So, yung first laro namin is as a fifth ata kami nun. Fifth, something like that. Tapos nung second join namin, naging third runner-up na. So, alam mo yun na nakikitaan naman ng progress. Hindi naman so tayo
1: not
0: yung...
1: That's not in the Philippines, that's abroad. No? Kalaban yung mga
0: international game po tayo.
1: No? So, talagang ano yung level ng UMAC, hindi na pang-national. Pang-international na rin talaga.
0: Ayun din, thank you din sa suporta kasi din ng ano eh, ng UMAC din kasi alam niyo yun, sila Sir Doms na tuloy-tuloy pa rin tayong sinusuportahan nila eh, kahit anong event natin, di ba? Ayun yung nagpapasalamat tayo sa mga ano eh, sa mga nasa pwesto kasi tayo, wala, hindi naman natin ma-achieve yun kung wala talaga sila na sumusuporta talaga sa atin. Like sila, President-elect Sir Ramos, yan, napaka-supportive nila sa ano natin, si sports din natin. Yung mga UMAC, faculty, yung mga UMAC ano, natin, UMAC bosses natin. Thank you sa kanila.
1: Oh, maraming salamat eh. Talagang, you know, hindi naman natin talaga kakayanin without the support. Parang POC PSL niya. So, maraming salamat din. POC PSL.
0: Yeah.
1: Coach Jello, siguro, yes. Last two questions. Can I just ask, ano yung pinaka-favorite mong moment dito sa Makati Stars this time?
0: Yung pinaka-favorite ko moment talaga yung sa ano, yung graduation eh. Yung sa mini-tournament. Kasi nga, doon ko, yung sa mini-tournament na ginanap namin. Kasi, nakita ko, alam mo yun, yung kasi as a coach, diba, na tinuruan mo sila zero knowledge, pero nung makita mo sila naglaro, na may skills na kaya na nila, ay nakaka-proud sa ano eh, nakaka-proud sa sarili, nakataba ng puso, kasi zero knowledge yung mga batang yan, tapos eh nakakapaglaro na niya, ganyan. Nakikita mo ni skills. Yun yung pinaka the best feeling para talaga sa akin. Yun yung pinaka favorite moment ko na makita ko sila maglaro. Ako kahit hindi na ako gumaling, sinasabi ko lagi sa mga player ko dati na ako kahit hindi na ako gumaling, basta kayo gumaling, proud ako sa inyo. Parang ganun kasi yan. Yung pakiramdam ko, napaka, ay pinaka-favorite na moment ko talaga. Na mini tournament na successful at the same time. Nakita ko yung mga ano nila, yung mga growth nila.
1: And talagang, you know, parang second parents ka talaga ng mga bata, yung mga coaches. So talagang, yun din talaga mararamdaman mo. Para ka magulang.
0: So, yeah. Kasi parang hindi nga ako pwede maging bias kasi hinati-hati ko sila eh. Hinati-hati ko sila. So hindi ako pwede maging bias. So ako lang syempre, tingin lang ako sa ganito. Yung may excite lang ako kasi hindi ako pwede. Baka pag pumalakpak ako sa kabilang team, eh paano naman pag nakita ko nung bata na sa kabilang team. Ah, parang bahaya si coach, parang gano'n. Ay, minsan may ipit ka rin, may ipit ka rin. Pero nakaka-proud talaga yun. Nakatabalong puso yung mga tama silang nagde-develop.
1: Yeah, I understand nga. And talagang, yeah, kahit naman ako, I'll be also proud. Coach Jeno, any message para dun sa mga sumali ng Makati Stars? Tsaka dun sa mga magulang na gusto pa pumabol, paano ba?
0: Ayun, first of all, thank you sa mga estudyante at syempre magulang na sumali this past summer clinic natin, Makati Stars. And sa mga sasali pa po, open pa naman po tayo. So all throughout the year, open tayo. Pupuntahan nyo lang tayo sa Guadalupe Nuevo Covered Court po. So you can also contact me at 0962-2895-607. So pagka may tanong po kayo, i-text nyo lang po ako or email nyo pala po ako sa markjelloserdon@gmail.com. And at the same time po pala ha, nagpapasalamat po talaga ako in my heart, nagpapasalamat po ako sa ating LGU, sa Makati City Government at kay Mayora Ate na si Binay. Na, at syempre kay Ma'am Leslie ang umali sa pagsuporta sa ating sports at the same time sa pag-include ng sports natin sa program ng Makati po. Hindi lang po ito program na pang barangay lang po. So program po ito ng buong Makati. And in behalf of the students po and in behalf of the parents, nagpapasalamat po talaga ako na-include po tayo.
1: Thank you very much, Coach Jello. At syempre, naintindihan ko. At of course, congratulations. Hindi lang thank you. Congratulations sa inyo. At sana, no, mas marami pang matuto ng floorball at suportahan natin yung mga ganyang klaseng programa. At syempre, yes, para naman din sa mga nakasama natin, no, bago tayo magtapos, Coach Jello, gusto ko rin sabihin na yung ginagawa niyo dyan sa Makati, sana, no, sana. Magtuloy-tuloy tapos gayahin din ng ibang mga cities at municipality. Alright, so with that, nako Coach Jello, patapos na tayo, no? Magpapasalamat na ako. Meron ka pang gustong pasalamatan or batiin bago tayo matapos?
0: Okay, shoutout kay Nico Velez kasi sinabihan niya ako.
1: So si Nico may utang sa akin, yeah. Hindi sumama si Nico ngayon.
0: Yeah. At the same time kasi siya rin nagpa-process ng mga ano natin.
1: So with that, maraming salamat syempre yung mga kasama natin sa studio, sila Sir Renberg Rivera, Susan Benameda, Gemma Tocamora, Nida Soriano, Edmund Obra, Winston De Losario, sila Sir Daniel Cruz, Ma'am Cecilia, Ma'am Judith, Sir Aaron, John, Giselle, Arian, Tim, Nika, syempre mga kaibigan natin si Monty at si Friday Garma. Sa Office of the Campus Architect, Charlie Cumilang, SG Frank, Darwin Roa, Dustin Bangkut, Franco Bonto, si Pads, si Ate Cherry, si Pats, at syempre sa UP Free Flyers, si John Marie, Ralph Cornelio, LARJ, sila Marvin, sila Renren, at lahat ng mga kasama natin dyan. So of course, sa community ng floorball sa Pilipinas, mga miyembro at opisyalis ng Philippine Floorball Clubs Association, magandang umaga. And of course, sa aking mga magulang, si Mike at si Marisa Ortiz, ang aking asawang si Mirma, aking anak na si Mikael. Good morning sa inyo. Natapos na naman tayo sa isang episode. So, mabalik po tayo next week sa isa na namang episode ng Floorball on Focus. Maraming salamat at kita-kita po tayo ulit next week. Good morning!
2: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Good morning, good morning. It's a Saturday morning. Welcome to Sports Radio 918. Ito po ang ating Saturday sports updates. Maraming ganap. Kaya syempre, punong-puno kami ng mga developments na ibabalita sa inyo. Samahan kami 9 to 10 in the morning bago po mamaya yung ating Hoop Talk program all about basketball. Pero sa pagkakataon na ito, we go to different sports. Yes, sa ginaganap na Philippine Athletics Championships. Dito yan sa New Clark City sa Capas Tarlac kagabi. Bumura na naman ang record at may record na naman na itala si Leonard Grospe. Yes, itong ating high jumper sa men's elite na yan. Ha? Leonard Grospe nanalo. Pinagtibay niya ang pagiging champion ng Philippine men's high jump at hindi lang po basta panalo. Bagong Philippine record. Kanyang naitala at 2.23 meters sa kanyang kauna-unahang attempt, okay, para mabura ang sariling national record na 2.22 na itala noong May, okay, nung kabilang buwan lang sa NCAA Season 101 Athletics Action. Panoorin natin, meron tong annotation and also saying, let's have it from Rhea Arevalo. Okay, so wala pala. Okay, so mamaya hanapin natin. Merong play-by-play si Rhea later. Siguro makikita natin ito. But that was the winning jump of Leonard Grospe. Itong si Leonard Grospe na taga Tarlac eh. Pero inampo na halos ng Tarlac sa pamagitan ng kanilang coach. Coach Sean Guevara, yung naging panauhin natin sa ating Star of Yesteryears. Dating national record holder si Coach Sean Guevara. And look at him! Meron siyang atleta na siya na ngayon ang bagong record holder. At ang bagong record, 2.23. So, let's have it from Rhea Arevalo.
11: Okay, patuloy po tayong makantabay dito sa second tournament ni Leonard Grospe. Nagtatangka niya na mas mahigitan pa ang kanyang kaka-establish lamang na Philippine National Record, bagong Philippine National Record na 2.23 meters. So, second attempt is unsuccessful. Last attempt para po sa 2.25 meter height. Maya-maya ating matutunghayan ano kayang adjustment ang gagawin nitong si Grospe dahil patuloy siyang sumasabit dun sa bar I think si coach Sean Guevara kung hindi ako nagkakamali nabibigay ng instruction dito kay Leonard Grospe. Hopefully ma-clear niya pa rin ito. Pero kanina po ay nakapagtalana ng bagong Philippine National Records sa men's high jump. Itong si Leonard Grospe, 2.23 meters. So na bura niya na yung kanya ring previous national record na 2.22 meters na kanya nga po na-establish sa NCAA yun. NCAA Athletics Competition. kumuha pa ng payong si Leonard.
12: May call on the winners of the 400 meters.
11: Daladala kaya niya yung payong habang nag-attempt. Ano, mukhang pagwesto na siya para sa kanyang third attempt for 2.25 meter height. Okay. Yan, hinihingi ng boost from the crowd. Ito na si Grospe. Athlete 160 our national record holder for men's high jump. Sumabit ang kanyang katawan. So, that's his last attempt. Congratulations pa rin, gold medal and new Philippine record for men's high jump for Leonard Grospe, 2.23 meters.
10: There you have it. Attempt ni Leonard Grospe doon sa 2.25. But earlier, yung aming ipinakita sa inyo, no annotation from Rhea Arevalo, yun yung kanyang first attempt at 2.23 and he made it right away and that's a new Philippine record because his former record or his previous record was 2.22 set last month sa NCAA Athletics Competition for Mapua University or Mapua Cardinals itong si Leonard Grospe. So, ngayon, it's just a matter of less than a month, nabura niya yung 2.22 with 2.23. Now, he attempted for 2.25. E, 3 attempts, puro failed. So, he did not make it. Feeling ko lang, kung nag 2.23, kung nag 2.24 siya, baka pa, no? 2.25 kagad yan, tinaas eh. Siyempre, kahit pa paano, mas mataas pa rin yun. But still, a very, very good performance and we're so happy for Leonard Grospe. So definitely, he's going to the Asian Games according to Coach Sean Guevara in our previous huddle. Ang gusto talaga nila to meet that standard and he believes naman na kahit nga hindi pa nakabura ngayon ng record, ay talaga namang siya ay mag-Asian Games because of his good performances the past weeks. Hindi po ba na early this month then or early this year, siya ay naging gold medalist naman sa beach, Asian Beach Games, dyan sa Sanya, China, di ba? Siya yung gold medalist natin sa men's high jump. So, diretso siya ngayon sa Asian Games. Siya ay isa na ring bronze medal winner. Noong nakaraang taon, siya ay naka-bronze dyan sa Thailand Southeast Asian Games. So, he's 24 years old from Dilasag, Aurora at ngayon po ay halos nakatira na sa Tarlac with Coach Sean Guevara. So, remember the name ha, Leonard Grospe. Okay, ang ating best athlete in high jump now having a 2.23 meter record in men's high jump. Congratulations! Pwede bang makompleto natin yung kwento? Zuzane and Ren, sila po yung ating mga kasama ngayon on a Saturday morning para sa ating sports updates. We will be having Rhea Arevalo with Leonard Grospe himself, our record holder and in men's high jump. And his coach, si Sean Guevara. Dito pa rin po sa Sports Radio. Panoorin, pakinggan natin.
13: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Coach, okay, ano nasasabi mo? Anong yung sa NCAA na 2.22, anong date yun? Dito rin yan, di ba?
15: Yeah, actually, yung last na performance namin na na-break yung Philippine record is last, ano lang, May 5 to 7 during our season 101 in, say, Tarantil Championship. Dito din ginanap sa New Park City po.
14: So, kaya nga in less than ilang days yun,
15: Yung 220 regular na lang ano performance ni Leonard. Sa wala lang mga injuries sa mga
14: Leonard. Ay masasabi mo in just a little over a month naka-break ka na ng national record.
16: Sobrang ano po kasi sobrang laki na po sa akin kasi ito po yung standard sa Asian. So ito po yung first Asian jumps po na nag-hold si version mo last Asian Jobs po last month. Eh, naging motivation po sa akin para mas mag-training. Tapos, tinabutin po namin yung checkpoint code kasi since nag-start yung job ko yan, naayos mo po. And, thank you na rin po sa atin.
14: Ganito ang pinag-training po.
16: Graduating.
14: Anong course?
16: Bachelor in Statistics.
14: Sa NCAA, nakailan din ang jump titles ka na?
16: Pangatlo po yung last time. Pangalawa po kasi since yung season 98 is wala pong high jump. Tapos season 101 po is nakapirahan po ako. So hindi po ako nakapaglaro.
14: So pang ilang ano mo sa NCAA?
16: Dalawa po.
14: Dalawa. So what's next, ano, Coach Sean?
15: Sa ngayon, pinaka major preparation talaga namin is Asian Games kasi almost ano na lang yun, more than 2 months na lang mag Asian Games siya. So hopefully sana mayroon kaming ano, mayroon kaming makapagkanda kami ng training camp siguro na maka focus kami more on sa training sa ibang bansa or kung saan man na camp ng pwede kami makapag-train.
14: Ano nga probinsya mo? North, ano probinsya?
16: Aurora Province.
14: Aurora. Saan sa Aurora?
16: Sa Dilasag, Aurora Province.
14: Dilasag?
16: Sa Dulupon, Aurora.
17: Sa ngayon ba, Coach? Saan kayo nagpa-practice or ensayo?
15: Most of the time, actually, dito kami nagpa-practice sa Tanla. Tapos time to time nasa Manila.
14: So, parang home and home ano mo na ito?
17: Home turf.
14: Home turf mo na ito.
16: Parang ganito. Pero ano pala kasi po dito eh, para balik-balik ulit kami. Since okay naman po yung, dito lang po kasi yung ayos na running. So, dito lang po talaga.
14: Six ano ka na nga ngayon? 6'2"?
16: 6'1".
14: 6'1".
17: Coach, base dun sa nakita mo, anong pwede niyang adjustment na gawin? Kasi kaya naman sumasabit lang sa ano.
15: Oo, yung height talaga, siyempre gusto namin stretch pa yun, yung ano, yung height na kayang tatalunin. Kung kayang umabot kami ng 2.30, gagawin namin yun. Pero sa ngayon, kailangan namin mag-focus pa din sa ano, sa importante na fitness dimension ng ano ng high jump kasi yung strength ni Leonard di pa ganoon talaga ka prime. So malaki pang kailangan niya i-improve doon.
14: Sense strength body or
15: strength niya overall. Okay. Yung explosive niya. Kasi yung explosive power niya. So kung maano namin yun, ma-improve lalo eh malaki yung chance na makonsistent namin yung level na 22-25 pataas. Yes.
14: Nung nag-National Open last year, ano height mo dito? Yon.
16: National Open ko last time is 18. Ay, last year
14: po.
16: 212 po. Yung po yung na-opera po that time.
14: Ano, left or right?
16: Left po. Yung take-off po.
15: Take-off. Kaka-recover po mo pala.
18: Anong injury mo?
16: Bone spur po. So, binawasan po yung
14: Pero ngayon, anong feeling mo dun sa left foot mo ngayon? Okay, compared to like mga 90% good or ano na?
16: Actually po, wala pa po siya sa 90 kasi yung flexibility niya po is around 20-30% para po. Pero yung so, recovery po is full na.
14: Ah, okay. So palagay mo by that by Asian Games, kumbaga at least 90% na yung recovery mo by that time?
16: Possible po.
18: Leonard, last time nag-gold ka sa Asian Beach Games. So ano lang sa tingin mo going to Asian Games yung chance mo na mag-medal doon?
16: Mayroon po tayong chance pero medyo 50-50 po sa ngayon kasi kailangan pa po natin ang improvement. Sa kalaban lang po kasi doon is 2-3
17: na Asian Games na naman?
16: Hindi pa.
17: So if ever first time?
16: Sa akin po, sobrang importante niya since yung sabi nga po ni Coach on last na first break ko na record is meant to be broken. Naging ano po siya sa akin, naging motivation sa akin na i-break ko na yung break. Even 1 cm na po, sobrang laking palay ko.
15: 2005 yun.
18: Ano ka lalo? We're still on your way to
17: Coach, gano'ng kaka-proud na yung alaga mo mismo yung nakabura nung napakatagal mong record at patuloy niya pang ini-improve?
15: Oo. Super proud talaga. Actually, napaka-ano eh. Overwhelming talaga yung feeling. Tapos napaka-grateful ko talaga doon. Kasi yun talaga yung goal namin.
14: So, always to break your
15: record. Tinarget talaga namin yun na ma-break ko. So, sabi ko kung mayroon makakapag-break yan, mas maganda, at-atlet ko na. So, ito nga.
17: Congratulations!
13: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
10: Yes, congratulations talaga. Big congratulations to Leonard Grospe, ang ating 24-year-old student of Mapua, then record holder natin sa men's high jump. Bago siya nakagawa ng mga record last year, ang binura niya yung record mismo ng kanyang coach. So remember the name Leonard Grospe, and he is going to compete in his very first Asian Games. Ang record niya, 2.23 meters in men's high jump. Thank you, Rhea. Okay, so from athletics at the new Clark City Stadium dyan po sa Capas Tarlac, we'll go to Manila. Meron din mga update early this morning, ha? Yung Galaxy Manila Marathon. Ito po'y kaiba dun sa Milo Marathon, ha? Kaya tinawag kong Galaxy Manila Marathon. Kasi yung Milo, meron din siyang sariling Manila Marathon, di ba? O National Marathon, baka malito tayo. So, ito po ay sanction din ng Philippine Athletics Association or Philippine Athletics Track and Field Association, PATAFA. Okay, pareho naman yan. And then, yung mga record dito, definitely kikilalanin ng PATAFA and of course, even ang world body natin, World Athletics. Si Jess Laid, maaga na gumising actually, hindi ito natulog kasi night run to eh. Okay, so tingnan natin ang ilan sa mga winners. Okay, ang best local finisher ay si Arlan Arbois. Kilala po natin itong marathoner ng ating national team. Siyempre, 42 kilometer yan. So, narito, panoorin natin papaano na pagwagian itong ating event for today. Siya isang silver medalist na, ha, itong si Arlan Arbois Jr. So siya yung local champion sa men's 42 kilometers KM race or Manila Marathon nga, Galaxy. Ginawa to sa Manila, sa Pasay, dumaan pa ito ng EDSA. Di ba pinag-usapan ng mga nakaraang araw, ano, kung makakaabala ba sa EDSA itong gaganapin na marathon? Sabi naman ng mga sports officials, o ng mga officials, even MMDA, eh, hindi naman. Okay, sige, kamustahin natin ang Manila Marathon.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Arlen Arbois, winner of our 42 kilometers for the local runners dito sa Manila Marathon 2026. Arlen, gaano kahalaga sa'yo na makuha itong panalong to?
21: Para sa akin, sir, sobrang halaga po sa akin kasi first intense ko rito, pinanap dito sa Pilipinas sa Manila Marathon at saka sa Itza pa yung ruta. Kaya sabi ko, nung nalaman ko na ganun yung palaro ni Coach Rio, pinagandaan ko talaga ng mabuti. Sabi ko, kailangan kong makuha talaga dahil ito yung history sa buhay ko. Matapos man yung karir ko sa pagtatakbo, at least may history ako sa EDSA.
20: Yes, kamusta yung experience sa EDSA? Mahirap ba?
21: Sobrang hirap talaga sila. Hindi mo talaga pagsisihan yung ruta nila dahil doon mo malalaman kung gaano ka talaga natibay sa pagiging maratoner. Dahil sobrang hirap sir, dahil uphill, downhill, eh, nagsama pa yung sobrang init. Yumit kasi yun.
22: Well, naglalabang-labang kayo ni Richard at saka ni Taniwag para sa representation sa Philippines sa Asian Games. Paano ba ang, gaano katindi ang labanan?
21: Sobrang tindi talaga sir, dahil tatlo na po kami sa marathon eh. Kaya para sa aming tatlo, good luck na lang sa amin. Bigay lang po namin yung place namin na kailangan namin na may pagmalaki yung Pilipinas sa ibang pali. Ay, saya. Ano po ma'am? Ano yung nung dumaan po kami sa tunnel ng Ayala, doon po talaga namin naramdaman yung sobrang pagod na dahil sobrang init, walang hangin, maawan mo. Pag dumaan ka doon, galing ka sa North East sa pabalik, pag dumaan ka doon, doon talaga patibayan na lang ng isip dahil doon kayo magkabusan. Si Edward doon ko nabutan eh. Dahil sabi niya sa akin, pag daan daw niya sa doon sa Ayala, parang nasupukit daw siya, parang nahihilo daw siya. Paras-paras lang kaming naramdaman eh. Sabi ko, doon talaga pinakamahirap na one kanina na inaana namin.
0: For this race ba sinubukan mo na i-beat yung personal best mo?
21: Kanina sir, sa start pa lang, gusto ko siyang patawin. Kasi sabi ko, gusto ko kumuha ng magandang oras. Kaso hindi talaga kaya dahil sa ruta talaga. Sobrang challenging talaga yung ruta na yun.
0: Thank you, Arlan. Congratulations.
19: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Si Arlan Arbois po, siya yung local winner sa 42 KMs ng Galaxy Manila Marathon. So at this point, punta natin ang women's side. Siyempre, nandito si Eloisa Cusi, pero international na ha. Siya yung international winner naman. So, sino kaya yung local winner? Mamaya alamin natin kay Jess. Pero this is just a short huddle, kaya muli nating ibabalik kay Jess. Laid for the updates from Galaxy Manila Marathon.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: It's honestly surreal. I didn't think I was gonna win at all. I was like maybe in six the whole time up to the half, and then I just started picking people off one by one, and it feels really awesome because like I'm Philam, I'm full Filipina, and like to just do this today here at this historic race is just so special.
3: How was the experience with EDSA?
1: Oh my god, it was such a cool course, but brutal weather. So I will say like it felt like a battle, and I'm very proud of that for today.
23: This is your first time to run in here in Manila?
1: No. I've been here for a year. I love racing here.
23: Oh.
1: What's your next race? I will race this weekend, just one fun run.
23: Eliza, are you working on your Filipino passport?
1: I would love to. in the works. I think I need help. Maybe from Philam Sports. We'll see. The most challenging part was maybe in the beginning, because I was battling with like wondering if I should go out a little faster, but also the weather. And then I think around the half was when I realized, okay, I can just. Always hard in the beginning to pull back.
3: Congratulations.
19: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
27: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
32: This is a public service announcement.
33: Public service announcement
32: from PBS,
33: Presidential Broadcast Service
32: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
34: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
19: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
34: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
19: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
34: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
19: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
34: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Okay, ito po ang ating Saturday Sports Updates. It's 9:35. So, ito na, punta na natin ang Manila Marathon, Galaxy Manila Marathon. Si Jess Laid, magang gumising o hindi natulog for this marathon. Yes, Jess, good morning.
5: Yes, good morning, Miss Judy. Miss Judy, and good morning to our viewers and listeners. Wala man tayong tulog, definitely successful ang Manila Marathon or Galaxy Manila Marathon 2026 dito sa Mall of Asia Seaside dahil more than 25,000 runners ang lumahok para sa apat na kategory nito. Ito po yung 42 kilometer, 21 kilometer, 10 kilometer, and 5 kilometer race. Na yung 42 kilometer is a historic event dahil tumawid ng malaking kahabaan ng EDSA yung ating mga runners at namayani for this event itong ating mga national athlete na talagang maganda yung may pinakita, particularly sa 42 kilometer. Ito yung may official time na yung the rest of the games medyo kailangan pang i-compute ng ating mga organizers dahil merong mga complaints as usual as part of the competition, nagkakaroon talaga ng verification pa for the other results. But definitely, siguradong-sigurado na nakuha na at pabalik na ng New Clark City itong si Alan Arbois as he dominated and won itong 42-kilometer run for the Galaxy Manila Marathon 2026. Nagtala lamang po siya ng oras. 2 hours, 31 minutes, and 15 seconds. Nagsimula yung race officially at 11:30. Yun yung first wave for the 42 kilometers. And exciting, Miss Judy, dahil 6,000 runners yung lumahok for the 42 kilometer. Talagang ipinakita nila.
10: Ang dami!
5: Na gusto nilang ma-experience itong pagtawid sa EDSA through the run and mostly successful. Parang wala naman tayo masyadong nabalitaan na incident. But from what we've heard sa mga interviews natin with our runners, dumaan sa EDSA, very challenging daw itong trail ng Manila Marathon 2026. Something once in a lifetime, ang description nila for the experience.
10: Yes, Jess.
5: Dahil tumawid sila from SM Mall of Asia patungo dun sa SM North EDSA sa Quezon City and pabalik to complete the 42 kilometer. Ang second placer natin dito is Eduardo Flores. 25 seconds behind lang siya kay Alan Arbois. 2 hours, 31 minutes, and 40 seconds yung kanyang naging time. Si Edsel Moral yung tumapos ng podium. 2 hours, 34 minutes, and 50 seconds to complete itong podium ng 42. Ito po ay para sa local. May mga international runners na kasali for this race, but siyempre sineperate din yung kanilang naging time and yung kanilang naging pagkakapanalo. From what we've heard, it was a Kenyan. Nahingi pa natin yung official full name ng winner, but Kenya definitely won itong 42 kilometer race at 2 hours and 18. Sa mga nagtatanong po, no, first 21 kilometer, binigyan lamang ng 4 na oras itong mga runners para matawid yung U-turn slot sa may SM North EDSA. But itong Kenyan, hindi nga kinailangan na yung 4 hours na yun to complete nga itong 42 kilometers at ma-dominate itong Galaxy Manila Marathon 2026. On the other race naman, another international winner, but this is a Filipina, based abroad, si Eloy Sakusi. Siya po ang nagwagi naman sa women's event with 3 hours, 13 seconds, and 13 minutes and 3 seconds, yung kanyang official time to win the women's international marathon and for this Manila Marathon 2026. Aside from that, sa 21 kilometer, may familiar names Art Joy Torregosa sa women's ang nagwagi. And on the men's side naman, si Sunny Wagdos ang itinanghal na champion. But yung sinasabi ni Sunny Wagdos, the future ng ating Philippine distance running na si Yasin Germali, eh hindi po nagpahuli. Though hindi siya nag-compete sa 21 kilometer, he competed in the 10 kilometer and completed nga na ma-dominate at mag-campion doon. On the women's side naman, from triathlon, si Kim Mangrobang ang itinanghal na kampyon for the 10 kilometer women's local event. And sa dami ng sumuporta, sa dami ng lumahok, ay talagang napuno itong seaside area ng Mall of Asia. And very happy naman ang lahat ng lumahok from sa ating paglilibot-libot. Nag-enjoy sila sa hindi lamang dun sa pagtakbo at syempre yung sa experience, but more so yung mga freebies din ng mga sponsors na ibinibigay for this Manila Marathon.
10: Definitely. And marami-rami yan. Jess, okay, tanong ko lang, hindi sarado ang EDSA ha? Hindi road close ang nangyari for this marathon?
5: Yes, hindi po sinarado ang EDSA. Just a portion, one lane ang ibinigay for this Manila Marathon for the 42 kilometers. And sinweep naman kagad yun. Kaya yung time limit for the 42 kilometer runners, alas 4 ng madaling araw, dapat nakaliko ka na sa North EDSA or else isisweep ka at isasakay ka na papunta sa finish line.
10: Ay, ganun.
5: Meaning hindi mo matatapos yung race. So talagang minake sure din nila hindi yung masyadong makakapag. Though, yes, last night, around 11:30, baanong nagsisimula yung race. Definitely may parts, particularly dito sa Pasay City, na naapekto ng traffic dahil pansamantalang pinatitigil yung mga sasakyan upang bigyang daan itong mga runners na dagtungo nga for the Galaxy Manila Marathon 2026.
10: So Jess, anong oras mismo sinimulan yung 42.1 kasi yan ang talagang distance ng marathon. Anong oras yung kinaarlan?
5: 11:30. So hinabol pa nila yung Independence Day para sa pagtakbo dito sa EDSA. And even after the race of 42 kilometer, every race ina-announce ng mga host na this is also still a part of our celebration for the Independence Day. And nakakatuwa yung dami ng suporta for the running community and at the same time, yung camaraderie din ng mga Pilipino sa bawat isa na tumatakbo.
10: Yes.
5: As someone who witnessed yung 5 kilometer, dahil
10: tumakbo
5: tayo sa 5 kilometer,
10: nice,
5: na-experience natin doon na talagang binuboost ng bawat isa yung kakayahan na kaya mo yan, tapusin mo, hindi ka maka-cut off for your time. It's an experience.
10: Anong oras mo, Jess? Alam ko inurasan mo ang sarili mo sa 5KMs. Anong oras?
5: 59 minutes and 23 seconds po yung ating naging time.
10: Isang oras, ha?
5: Medyo maka-cut off tayo, pero 1 hour yung inala na time. Nakuha naman ang kapasok dun sa exact na time for
10: congrats,
5: the 5 kilometer.
10: Congrats. I'm sure naglakad ka pa niyan, ano? Hindi mo pa sineryoso yan. Next time, seryoso mo na. Jess, ha?
5: We'll definitely try. Siguro pag hindi ganun ka, yung schedule din, kasi Judith, talagang sinubaybayan natin. Particularly yung first gun start dahil nakakatuwa yung 6,000
10: pa diba?
5: Na sumali. Kaya hindi tayo masyadong nakapag-ready. But more so, nakakabilib yung puso ng Pilipino, yung pagmamahal ng Pilipino sa bawat isa, sa kapwa. Yung pakikipagkapwa was definitely shown during this Galaxy Manila Marathon 2026.
10: More than the race, diba, Jess? It's the ambience of, you know, people gathering together for this event, tapos kadugtong pa nga ng celebration ng Independence Day, diba? Yung fun, yung saya, and yung party.
5: Yes.
10: Party yung atmosphere, definitely, because this is night run.
5: Yes, and may part talaga na nag may mga music talaga, and hindi lang kasi ito para dun sa mga runners, specifically runners, or yung mga sabi nga nila ay nasa running era, but nakita natin mga pamilya, mga magkakapatid, mga mag-asawa, and everyone in a relationship, mga magkakaibigan, ay nagsama-sama, nag-converge dito for the Galaxy Manila Marathon 2026, and to celebrate itong running community, and at the same time, to celebrate rin ang ating Independence Day.
10: Yes, sama ako next time, ha?
5: Yes, definitely.

0: pa dyan, nagkaroon na ba ng awarding ceremony, ano na lang ang natitira sa mga activities sa pagkakataon na ito? It's already almost 10 in the morning.
1: At this point, sarado na po, naglilinis, nagliligpit na ang lahat dito sa Pasay City upang ibalik sa ayos itong area ng Mall of Asia. Dahil nakapag-awarding na yung ating mga interviews, saddle interviews, dahil yung ating mga national athletes po, babalik pa ng New Clark City para
0: may
1: sa kanilang mga competitions tomorrow. Yes, they will compete sa events tomorrow. Kaya yung iba, nag-select din talaga ng lower distance. Kahit yung mga marathoner natin, medyo nag-tansya sila kung saan
0: yes.
1: sila magkukumpit.
0: Definitely, hindi pwede kasing sunod-sunod na buwan may marathon. Bago mag-Asian Games, dapat halos in 6 months, isa lang na marathon ang iyong tatakbuhin, ika nga. Anyway, thank you so much, Jess. Mamaya, ibabahagi namin ang mga nasabing huddle mula po sa Galaxy Marathon. Thank you, Jess.
1: Yes, maraming salamat, Miss Judith. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa Sports Radio 918. Muli, mula dito sa lungsod ng Pasay, Just Light Sports Radio 918.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Tama pala yung dating natin on a Saturday morning, di ba? Ren and Suzanne, ang dami palang ganap. Okay, isa na lang na interview. Gusto kong mapakinggan si Kim Mangrobang kasi alam niyo po, si Kim Mangrobang ay isang triathlete. Champion natin yan, SEA Games, 2-time champion sa SEA Games, ano? And sa individual ha, triathlon. Tapos, dun pa sa mga mixed relay, gold medalist din yan. But seemingly these days, ay nakikita natin, aktibo sa pakdak po. At yun na nga, siya ay tinanghal na winner sa 10 kilometers. Kaya muling magbabalik si Jess.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: There you go. Good morning, Kim.
4: Hello, good morning.
3: Medyo tinesting mo na naman yung running ability mo ngayon, ha?
4: Siyempre, lagi akong nagsusupport sa mga gantong races, especially counted dito as training for us. Kasi sa triathlon, swim, bike, and run. So, magandang advantage yun para sa amin.
3: Ano ang pinaghahandaan ng isang team, Mangrobang?
4: Of course, this year we have Asian Games. So, yun yung target ng national team for
3: magkakaroon ba kayo ng international preparations?
4: All year round naman yung Philippine Triathlon Team is racing around the world. So, ngayon ang focus namin is Asian Games.
3: Sanay ka na sa mga international competition. Ano ang goal sa Asian Games?
4: Of course, syempre podium. And syempre yung best position for the country. Kasi sa Asian Games naman is not our representing ourselves. Magaling na. Of course, lahat kami nagkaroon ng food poison last few days. And matagal namin naka-recover from that. And good thing is, season ender. So talagang nag-rest din naman kami. So ngayon, yung Asian Games is in September. So may time pa kami to prepare for it.
3: Kim, yung mga Asian countries, nagre-recruit na ng mga Rupiyan eh. So dagdag hamon na naman sa'yo. Paano natin gagawin doon?
2: Where sports is great and up to date.
0: So si Kim Mangrobang ang ating champion in triathlon. Cross training niya itong takbo, no? 10 kilometers at siya yung nanalo sa local event for 10 kilometers for women. Okay, so one more update na lang. Okay, so we had the athletics, so we'll go to football. And yes, World Cup. Actually, second day na ng World Cup at ito naman yung nagbukas. Nag-umpisa po, nagbukas kanina, madaling araw yan, sa Canada. Kasi ang mga host ng World Cup ay Mexico. The other day nagbukas with the Shakira. Ito naman sa Canada, si Alanis Morissette and Michael Bublé ang bumandera sa kanilang opening

0: Ceremony. Napakaraming tao dyan sa Toronto Stadium, okay, na dumalo, nanood ng opening ceremony, and of course, nanood din doon sa kanunahang game, okay, and that's host Canada against Bosnia Herzegovina, okay, at nag 1-1, okay, Bosnia Canada 1-1, okay, so itong host Canada settled for a 1-1 draw laban sa Bosnia. Dito nga sa 2026 World Cup, Group B ito, Group B sa kanila, sa Toronto Stadium. Okay, so, yun ang ano, yun yung kanunahang point, syempre, para sa Canada, ganun din yung Bosnia. Okay, ang sunod na mga laban nila, Canada against Qatar, okay, sa Thursday yan, tapos Bosnia against Switzerland naman. And then, right now, hinihintay natin yung pagbubukas ng World Cup naman sa US. Okay, so, yung sa US, maya-maya lamang yan, at in-expect na sa US, eh, syempre, ito namang si, sino ba ang mga artist na nakatakda na magbukas para sa US. Okay, sa US ay, ang alam ko, ang nandiyan ay si Katy Perry. Okay, ang pinakasikat na nag-perform. And, natapos na rin pala ha, okay, yung ongoing pa ba ito? Tapos na to 3-0 eh, 3-2-0 na US, okay, against Paraguay. Okay, so hindi pa natatapos yung laban. Ongoing pa, pero may 3 goals na ang host US as against Paraguay. So, ongoing pa rin yung match. Abangan nyo po ang magiging final score for this opening match of one co-host US. Okay? So, samayin nyo ang ating sports updates on a Saturday morning. Marami pa kami mga interview at mga presser din po. Abangan lang, manatiling nakatutok dito sa ating Sports Radio 918. Thank you very much kay Ria Arevalo, kay Jess Laid, ganun din kay Susane, kay Ren. Please do stand by for the program Hoop Talk and more developments from the Philippine Athletics Championships. This has been Judith Caringal. Good morning and God bless everyone.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS
8: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit
14: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: H-O-O-T-T-A-L-K Talk.
17: Magandang umaga Pilipinas, oras po natin 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng isang magandang umaga. Ngayon pong 13, Saturday the 13th, ano? O, walang connect yun. Ngayong buwan ng Hunyo, ako po inyong makakasama sa ngalan ni Miss Ria Arevalo sa programang Hoop Talk, Matthew Pacheco. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin at iba't ibang issue, maging post-game analysis at mga scores sa mundo ng basketball dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo, no? Especially dyan na sa patuloy na pinag-uusapan, mainit-init na labanan ng NBA Finals between the San Antonio Spurs and New York Knicks. Well, basically mga kaibigan, ngayong umaga, ay narito ang ilan sa ating mga tatalakayin at pag-uusapan kung saan iikot ang ating kwentuhan ngayong umaga ng Sabado. Unang-una sa lahat, syempre, Ateneo coach Tab Baldwin finally breaks his silence. So basically, for how many days since the incident happened dyan sa may Dipacolao Aurora, kung saan nasawi nga itong dalawang Ateneo athletes, nung isang araw mismo, nagpakita si Coach Tab Baldwin at kahapon nag-release siya ng kanyang statement. Other than that, kagabi rin itong Gilas U18 men crushes Thailand to claim top spot sa kanilang Group A. So basically, sa Group A, ang kanila, na-sweep nila 3-0. So natalo nila ang Vietnam, tapos Singapore, tapos ito Thailand kagabi. Pag-uusapan din natin mga kaibigan ngayong umaga, itong Ginebra Edges TNT Tropang 5G to grab 3-2 series advantage. Mga ganda-ganda itong kanilang naging laro kagabi dahil umabot ng overtime score 195 sa pangunguna ni Kuya mo Justin Brownlee. talagang jam-pack. May git 18,000 na fans ang pumunta dyan sa Smart Araneta Coliseum para tunghayan itong Game 5. Kumbaga kasi bago sila pumasok dun sa finals na yun, ano sila eh, tie sila eh. So parang best of 3, no? At dahil holiday, kaya naman jam-pack na jam-pack ang Araneta Coliseum kagabi. At isang malaking katanungan, will the San Antonio Spurs bounce back and force a Game 6? So alamin natin yan dahil alam naman natin na ang kanilang serye ngayon ay nasa 3-1 na. At for how many, ano, parang for the past NBA Finals, parang isang beses pa lang simula nung ano, may nakabawi mula rito sa 3-1 na score na kanilang serye at yun ang Cleveland Cavaliers noong 2016. So mamaya pag-usapan natin yan ha. At makikibalita rin tayo dyan sa nagpapatuloy na Philippine Athletics Championship na ginaganap po dyan sa New Clark City sa may Capas Tarlac ngayong umaga. H-O-O-P-T-A-L-K Who Talk. Alright mga kaibigan, umpisa natin ang ating kwentuhan ngayong umaga patungkol pa nga rin dito sa mainit-init na issue na patuloy natin natalakay maging dito syempre sa mainstream media at sa social media no, na kung saan ay nag-raise ng maraming questions, nag-raise ng maraming panawagan para mabigyan ng hustisya ang pagkasawi nitong ni Rene Batterbonya at ni Divine Adili nung simula nung ano magkaroon ng insidente nga diyan sa may De Pacolao Aurora. So basically na bigyang linaw na itong mga agam-agam na kumakalat ano tungkol dito sa kanilang team building na kung ano nga ba talaga yung ginagawa kasi makalipas ang ilang taon lumitaw yung mga podcast, mga statements ng mga dating Ateneo players kung saan kwento nga nila yung tindi na kanilang ano ng kanilang training bago sila sumabak sa kanilang ano season, basketball season. So basically nabigyang linaw naman kasi kumakalat ano daw may weights daw pero ano wala naman no at ayon yan sa investigasyon ng Aurora Police. At ikwento na rin yan ng Aurora MDRRMO. Bagamat ganun ang pangyayari, ay patuloy pa rin ang iba't ibang ahensya upang talakayin at imbestigahan itong pangyayaring ito. So hindi pa siya tapos, ano? Kasi wala pang nakukuhang statement, although naglabas na ng statement itong si Coach Tab Baldwin kagabi, ay kailangan pa rin niyang sumailalim sa investigation. So ang NBI, ang PNP, si IDG, di ba? Nag-launch na sila ng separate na mga probe nila. At syempre, ang PSC, although nilino nila na hindi naman fact-finding committee or panel yung kanilang ibinuo, at ito lamang ay kanilang binuo para mabigyan ng tulong at maipaabot sa mga pamilya ng nasawi ang karampatang tulong mula sa pamahalaan. Pero kaisa pa rin sila ano, sa mga reforma na kailangan isulong dahil nga sa pangyayaring yan. So they are proposing different laws or guidelines particularly sa coaching ano. At hindi lamang doon, pati na rin ang lower house, ang House of Representatives hanggang Senado umabot na itong ikakasa na investigasyon para nga sa pagkasawi ng dalawang atletang ito. So si Rene Batterbonya, yung kanyang mga labi ay ibinayahin na noong June 11 ng gabi dyan sa may Davao. So kasalukuyan nasa Ateneo de Davao ang kanyang mga labi kung saan open ito for public viewing ano. At magtatagal ito I believe hanggang June 14 bago iuwi sa may Agsur sa Agusan del Sur yung kanyang mga labi sa kanilang pamilya. So ganyan, patuloy pa rin na bumubuhos yung suporta ng kanilang ng publiko para sa mga atletang ito. No, napakabata, 19 years old si Rene. At recently nga lang talaga kakatapos lang maglaro niyan eh, parang 2 weeks ago or 3 weeks ago sa palarong pambansa. At talagang tinunghayan natin at mismo yung mga kalaban nila no ay personal na bumisita rin dito sa lamay ni Rene Batterbonya na nandito pa siya sa may Quezon City. Samantala si Divine Adili naman ano At naglabas na nga ng pahayag itong kanyang ama mula sa Nigeria sa Facebook nito na kung saan nananawagan sila ng hustisya. So patuloy rin ang sinasagawa or simula ngayong araw ay magkakaroon ng candlelight wake yung lamay niya at open for public viewing din ito. At sa kanilang ano, nilabas na statement ng kanilang pamilya ay bukas or humihingi rin sila ng tulong ano sa publiko na yung ano when it comes sa financial matter. Para syempre pag naiuwi na ito si Divine sa kanyang ano bansa sa Nigeria, 'di ba? Pero ang PSC ay nangako magbibigay ng tig 250,000 pesos sa dalawang pamilya na ito. So mga kaibigan, ito mainit-init na usapin kagabi dahil si Ateneo Blue Eagle coach Tab Baldwin ay naglabas na po ng pahayag sa pamamagitan ng Facebook page ng Ateneo de Manila University matapos ang ilang araw na pananahimik. At alamin natin kung bakit siya nanahimik ano sa kanyang interview or sa kanyang pahayag na inilabas nga po kagabi sa video na ito.
18: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Renee Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Renee and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water. Up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. That as part of a community of faith, to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the Barbonia family and the Adili family. And I continue to beseech everybody that cared for, loves, loved Renee and Divine and their families, please keep praying. I think that my voice in prayer is hoarse now, but it will never be enough. So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down. And that is our Lord. I'm so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome. I wish peace for everybody. I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all. And we are trying. Thank you.
16: H-O-O-T-T-A-L-K Hootalk.
17: Yan po si Coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles. So talagang medyo ano, no, pigil yung kanyang emosyon dahil nga sa naganap dun sa kanyang mga players. So patuloy pa rin ang investigasyon dyan. At least he have talked, di ba? And aired, no? Na kung ano nga ba yung nangyari. They sent the players for a routine run and they thought shallow waters. At nakabalik ng safely but they failed, sabi niya. So medyo ano, remorseful itong si Coach Tab Baldwin sa kanyang naging pahayaga. Pero yun nga, despite na siya at ang kanilang team manager na si Christopher Kimpo ay on leave, ano, ay inimbestigan pa rin sila. And even the ano, the legal team ng family have suggested to issue a lookout bulletin sa kay Coach Tab Baldwin para hindi makalabas ng bansa. And even the Dole ha ay pinagpapaliwanag rin itong si Coach Tab Baldwin doon naman sa kanyang alien employment status. So antabayan na natin kung ano pa yung magiging development dito sa kanilang usapin na ito, no, tungkol sa kinasangkutan nga nitong dalawang players ng Ateneo. So yun, ganun na nangyari and hopefully ay lumabas ang katotohanan, ano, maging transparent at maging rightful sila sa kanilang mga sasabihin tungkol sa kung ano nga ba talagang naganap dyan sa may Aurora.
16: H-O-O-T-A-L-K Hootalk.
17: Samantala mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin Gilas U18 men crashes Thailand to claim the top spot in Group A. Kagabi po yan, binalagbag nila ang grupong Thailand ang host nation. Kasi kapag ano nga, sabi ko nga kagabi, pag mga ganyang laro, ano yan eh, plus one kapag ano, host nation, 5v6, no? Kasi may ano eh, may support, yung support ng kanilang crowd, ano yun eh, may kasamang ano yung damage. So ating pag-usapan kung ano nga ba yung naganap kagabi dyan sa kanilang naging laro sa Krabi, Thailand. Sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Hoop Talk.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: H-O-O-T-T-A-L-K Hootalk.
17: Oras po natin, 25 minutos makalipas ng alas 10. Ako pa rin po ang inyong kasama, Matthew Pacheco, sa ngalan ni Miss Ria Revalo dito sa programang Hoop Talk. At ito nga mga kaibigan, kagabi ha, ang Gilas Youth Men natin sa pamumuno ni Coach Juno Sauler. Nandyan sila sa Krabi, Thailand at ikatlong laro nga nila kagabi. At kung saan nakamit nga nila, na-sweep nila yung kanilang grupo. Yung group A kung saan tinalo nila itong tatlong teams na naging katapat nila. Pero kagabi nga ay itong Gilas Pilipinas Boys, ang ating youth men, ay nakamit nila ang 98-63 victory over the host nation, Thailand. Ilang kalamangan yon? 98, 35! Double digits! talaga namang very dominating pa rin ang naging performance sila. Although dun sa bandang ano, sa first quarter ng kanilang laro, medyo dikitan lang eh, halos nakakahabol pa itong Thailand. Nasasabayan nila eh kung yung play ng Gilas Pilipinas boys dahil maliliksi rin sila eh. Malalaki din. Tapos alam nyo ba, no, parang si Chog Moral yun eh, na-eject siya sa kanilang game kagabi. At although ganun nga ay napanatili pa rin ng Gilas Pilipinas boys hanggang huli itong kanilang kalamangan upang mabigyan ng perfect sweep ang kanilang team sa kanilang run dyan sa Siaba qualifiers. So after leading by just 6 points, 21-15, di ba, nung first quarter, although naipakita na nila yung kanilang galing, ang kanilang bilis, ay ang Gilas Pilipinas ano, from the first quarter up to the middle periods at masecure nga itong 35-point win laban sa kanilang katunggali ang Thailand. Si Prince Carino have led the Nationals with 18 points, 4 rebounds and 1 block while Hans Patagok added 15 points. Simula nung ano, laban pa lang nila sa Vietnam, talagang nagpapasiklab na itong mga players na ito, no? At si Joaquin Tovera have contributed 13 points, 7 assists and 3 steals. Si Ethan Matthew Aguas naman at si Lino Tubong Banwa Jr. chipped in 12 and 11 points respectively. So taga na sila, double digits. At Gilas has been dominant throughout the tournament. Simula umpisa nila hanggang kagabi at asahan natin na sana sa kanilang semifinal run mamaya yan, June 13 dito sa Pilipinas, ay mapanatili nila yung momentum nila. So 121-28 ang naging laro nila or score nila laban sa Vietnam sa kanilang day 1. O di ba kahit na i-times ilan mo to, times 4, lamang na lamang pa rin ang Pilipinas. So doon pa lang, naipakita na nila yung kanilang pagka-dominating na team. At Singapore naman, nung nakalaban nila, 110-50. Oh, mahigit kalahati yung kalamangan nila. So talagang ang ganda ng run ng ating Gilas Pilipinas boys dyan sa Siaba qualifier. So the team finished the group stage with an average winning margin of more than 60 points, highlighting its firepower and readiness for the next stage ng kanilang competition. So after the group stage, sila naman ay sasabak sa semifinals. So they are expected to face the team ng Malaysia, no? After sweeping itong group A with a 3-0 record. So they enter the knockout stage as heavy favorites, no? At having won their 3 group stage games by margin of 93 points noong una, 60 points against Singapore, at 35 points against nga po sa Thailand. So, natapatan nila yung ipinakita ng Gilas Pilipinas girls naman noong nakaraang linggo dito sa ginanap naman sa Maya Bacolod City kung saan na-sweep nga rin nila yung kanilang mga group stages. So napakagandang run ito para sa ating mga Gilas Pilipinas U18 teams. So ang kanilang pagkapanalo ay magsisend or nakapagbigay sa kanila ng head start para maka-move on sa kanilang semifinal run. So kapag nanalo sila sa kanilang semifinal game against Malaysia nga, nagaganapin po ngayong gabi dyan pa rin sa Krabi, Thailand, ay mag-move on sila sa kanilang final game. At kapag naka-move on sila dun sa finals, sure na meron silang slot sa FIBA U18 Asia Cup kasi ang makukuha lang dun is yung top 2 na teams mula nga po rito sa Siaba qualifiers. So FIBA U18 Asia Cup na gaganapin naman po yan sa Qatar sa paparating po na August 13 to 23, 2026. So we hope for the best for this team, no? Sa pamumuno ni Coach Juno Sauler para nga ma-claim nila yung slot nila sa may FIBA U18 Asia Cup. So napaka, kumbaga, the future is bright for this team, lalo na ngayon na Prince Carino na nagdala nga ng double digit scores, maging si Hans Patagok, Joaquin Tovera, Ethan Matthew Aguas and Lino Tubong Banwa Jr. So hopefully, no, sa kanilang magiging laban mamaya against Malaysia, manalo sila At ang mga Filipino fans pa rin, ha, although kahit ano, hindi dito sa Pilipinas ginaganap itong tournament, eh, napakarami pa rin sumusuporta sa kanila dyan mismo sa Thailand. And even sa kanilang ano, mga live stream live streams na kung saan ang Filipino fans kumbaga ano eh dominating din eh no, yung kanilang pagsuporta dito sa team po natin dyan sa Krabi Thailand. So we are hoping for them na mabigyan pa ng magandang record ang ating team dyan po sa FIBA U18 Siaba Qualifiers. Samantala mga kaibigan, sa ating pagbabalik, try natin makibalita tayo dyan kay Miss Ria Rebalo sa nagaganap pa rin National Open dyan sa Maya New Clark City sa Capas Tarlac. At kanina lang din, ha, kakatapos lang din ng Manila Marathon. Medyo segue lang tayo ng konti, no? At alamin natin kung ano yung mga kaganapan dyan sa may Capas Tarlac. Oras po natin, 32 minutos makalipas ng alas 10. At sa ating pagbabalik, alamin natin yan. Kamustay natin si Miss Ria Rebalo dyan sa Capas Tarlac. Dito pa rin sa programang Hoop Talk.
0: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
26: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
26: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
26: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
26: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
26: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no? Hindi lang sa basketball but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo na motivate ninyo, na encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no? Keep it up, keep up your good works, and sana'y tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Oras mo natin, 35 minutos makalipas ang alas 10 mga kaibigan. No? Medyo segue lang tayo. Diyan nga po sa nagaganap sa Maya Capas Tarlac. At talaga namang every day na nagkakaroon ng mga record-breaking na record sa iba't ibang categories, syempre sa Philippine Athletics. At ang kagandahan nito ay talagang Filipino blood ay nagdo-dominate dito sa iba't ibang categories, no? Mapa U18 man yan, U20, diba? At maging sa senior division. So nagpapakitang gilas at nagpapatuloy pa rin at inaasahan yan hanggang bukas po. Hanggang bukas, June 14, itong Philippine Athletics Championship nga po. At kagabi, ha, dyan sa may Capas Tarlac nga po, ay itong si Leonard Grospe. At talagang inaantabayanan din yung kanyang performance dyan sa may high jump men's high jump. Dahil nga ito nga si Leonard Grospe, nabeat niya yung kanyang sariling record, no? 2.23 meters. At nabeat niya yung sarili niyang record na 2.22 meters na naiset niya po sa NCAA Season 101. At itong kanyang naging performance ay talagang ano eh, nung naging interview sa kanya dito sa Sports 918 yung sa kanyang coach Sian Guevara, ay na-expect nga nila at titry nga nila na ma-break yung sarili niyang record. At yun nga, na-break nga nila. So si Grospe nung sa kanyang performance naman nung Asian Beach Games sa Sanya, China, ay na-clinch niya rin or nakuha niya rin yung gold no, for the Philippines with 2.05 meter leap. So napakalaki at napakalayo yung kanyang naging performance dito sa Philippine Athletics at nakuha niya nga yung gold. At na-reset niya no, for 2.23 meters ang kanyang record para sa men's high jump. So ito alamin naman natin no, ang interview sa kanya at personally kay Leonard Grospe tungkol sa kung ano nga ba mga paghahanda ang kanyang ginawa para makamit itong gold sa men's high jump.
3: Coach, okay, ano ang sasabi mo? Grospe. Anong yung sa NCAA na 222, anong date yun? Dito rin yan, di ba?
4: Yeah, actually, yung last na performance namin na na-break yung Philippine record is last, ano lang, May 5 to 7 during our season 101 in, say, Trangtel Championship. Dito din ginanap sa New Park City po.
3: So, kaya nga in less than ilang days yun? May 5 June. Just most like very maganda. Ibig sabihin maganda ngayon ang
4: yes bro.
3: Ang shape niya.
4: Yes, actually ano eh, yung this year talaga yung pinaka-target namin is 2.25. Kasi nakikita nga namin sa ano, sa preparation namin during training is capable talaga siya magano mag-jump na ganoon kataas. At saka expect namin na ano na yung 220 regular na lang
3: performance ni Leonard. Isa wala lang mga jurist sa mga yan. Ano masasabi mo in just a little over a month, nakabreak ka na ng national record?
5: Sobrang ano po kasi, sobrang laki na po sa akin kasi ito po yung standard sa Asian. So ito po yung first Asian jumps po na nag-gold si version mo last Asian Jets po last month. Oh. Eh, naging motivation po sa akin para mas maigay ang mag-training. Tapos, tinago din po namin yung checkmate ko kasi since nag-isra yun po ngayon na ayos mo po. And, linkin na rin po sa atin.
3: Ganito ang graduation.
5: Thank you
3: po. Mabuha.
5: Graduating.
3: Anong course?
5: Bachelor in
3: Accounting. Sa NCAA, nakainan din ang graduation titles ka na?
5: Pangatlo po yung last time. Pangalawa po kasi since yung season 98 po is wala pong high jump. Tapos season 101 po is nakapirahan po ako. So hindi po ako nakapaglaro.
3: So pang ilang ano mo sa NCAA?
5: Dalawa po.
3: So anong, what's next, ano, Coach Sian?
4: Sa ngayon, pinaka-major preparation talaga namin is sa Asian Games. Kasi almost ano na lang yun, more than 2 months na lang mag-Asian Games siya. So hopefully sana mayroon kaming makapagkanda kami ng training camp siguro na maka focus kami more on sa training sa ibang bansa or kung saan man na camp na pwede kami makapag-training.
3: Ano nga probinsya mo?
5: Aurora Province.
3: Aurora. Saan sa Aurora?
5: Sa Dilasag, Aurora Province.
3: Dilasag?
5: Sa dulo po ng Aurora.
6: Sa ngayon ba, Coach, saan kayo nagpa-practice or ensayo?
4: Most of the time, actually, dito kami nagpa-practice sa Tanla. Tapos time to time nga sa Manila.
3: So, parang home ano mo na ito?
6: Home turf
3: mo na ito.
5: Pero ano po lang kasi po dito, para balik dito. Since okay naman po yung... Dito lang po kasi yung ayos na running. So, dito lang po talaga.
3: 6 ano ka nang hammer?
5: 6-2?
3: 6-1. 6-1.
6: Coach, base dun sa nakita mo, anong pwede niyang adjustment na gawin? Kasi kaya naman sumasabit lang sa ano.
4: Oh, yung height talaga,
7: Siyempre, gusto namin stretch pa yun, yung ano, yung height na kayang tatalunin. Kung kayang umabot kami ng 2.30, gagawin namin yun. Pero sa ngayon, kailangan namin mag-focus pa din sa ano, sa importante na fitness dimension ng ano ng high jump. Kasi yung strength ni Leonard di pa ganun talaga ka prime. So malaki pang kailangan niya i-improve doon.
8: Sense strength body or
7: strength niya po. Overall. Yung sa explosive niya. Kasi yung explosive power niya. So kung maano namin yun, ma-improve lalo, eh malaki yung chance na makonsisten namin yung level na 225 pataas. Yes.
8: Nung nag-National Open last year, ano height mo dito? Yun.
11: National Open ko last time is 218. Ay, last year po. 212 po. Yung po yung na-opera po that time.
8: Ano, left or right?
11: Left po. Yung take-off po.
7: Take-off. Kaka-recover po mo pala.
8: Anong injury mo?
11: Bone spray po. So, binawasan po yung
8: Pero ngayon, anong feeling mo dun sa left foot mo ngayon? Okay, compared to like mga 90% good or ano na?
11: Actually po, wala pa po siya sa 90 kasi yung flexibility niya po is around 20-30% para po. Pero yung recovery po is full na.
8: Ah, okay. So palagay mo by that by Asian Games, kumbaga at least 90% na yung recovery mo by that time?
11: Possible po.
12: Leonard, last time nag-gold ka sa Asian Beach Games. So ano lang sa tingin mo going to Asian Games yung chance mo na mag-medal doon?
11: Mayroon po tayong chance pero medyo victim ako sa ngayon kasi kailangan pa po natin ang improvement. Sa laban lang po kasi doon is 2.5
13: mataas. Nag-Asian Games ka na ba?
11: Hindi pa.
13: Hindi pa. So if ever first time.
11: Sa akin po, sobrang importante niya since yung sabi nga po ni Coach on last na first break ko na record is meant to be broken. Naging ano po siya sa akin, naging motivation sa akin na i-break ko na yung break. Even 1 cm na po, sobrang laking palay ko.
8: 2005 yun.
12: Ano ka lalo? You're still on your way to recovery.
13: Coach, gano'ng kaka-proud na yung alaga mo mismo yung nakabura nung napakatagal mong record? At patuloy niya pang ini-improve?
7: Oo. Super proud talaga. Actually, napaka-ano eh. Overwhelming talaga yung feeling. Tapos napaka-grateful ko talaga doon. Kasi yun talaga yung goal namin. So,
8: always to break your
7: record. Tinarget talaga namin yun na ma-break. So, sabi ko kung mayroon makakapag-break yan, mas maganda, atin ko na. So, ito nga.
13: Congratulations po,
8: Pero,
17: yan po si Coach Sean Guevara at si Leonard Grospe. Yun nga kasi ang matagal talagang hawak ng record na yan ay si Coach Sean, no? 2.17 meters simula noong 2005 at na-break ng kanyang tinuturuan na si Leonard Grospe, 2.22. At ngayon nga, 2.23 just after a month. At partida ha, may injury, kagagaling ng pala sa injury, pero full recovery. And hoping nga na mas maganda pa ang kanyang ipakitang performance sa Asian Games. At maging sa Worlds, no? Makapasok siya dahil lang sa Southeast Asia ang record pala nasa 2.27. So hindi malayo na makuha na nila ito. At sa Asian record 2.43 at sa World record 2.45. So malapit-lapit na, no? At sa iba pang mga usapin patungkol nga po dyan sa nagaganap na ICTSI Philippine Athletics Championships, kasama na natin sa at kabilang linya via Zoom, no? Si Miss Ria Arevalo para sa day 4 ng National Open, live pa rin po dyan sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Miss Ria, good morning! Kamusta?
14: Maraming salamat, Matthew. Magandang umaga sa ating mga tagusbaybay sa Sports Radio 918. Nasa ikaapat na araw na po tayo ng aksyon ng Philippine Athletics Championships dito sa NCC or New Clark City Athletic Stadium. Tama ba narinig ko kanina sa sinabi mo yung previous record ni Coach Sean Guevara, 2005?
17: Yes, Miss Ria.
14: Meron ka bang info dyan kung saan yun? Yan na.
17: Dyan din sa ano, National Open.
14: Ah, National Open. Kasi naalala ko na na-cover ko din pala si Coach Sean Guevara noong 2005, Manila Sea Games.
17: Wow.
14: Bigla akong naalala. Tapos nanood pa nga nun si dating President Gloria Macapagal-Arroyo at saka si First

na kanyang sinusubukang i-clear is 2.20. So 2.20 meters. And nasa ikatlo at final attempt na siya nung naabutan ko. 'Di ba nung nag-report nga ako, sabi ko siya na iulat natin na na-disappoint siya kasi unsuccessful. So nung tumuwid tayo, last attempt niya na and na-clear niya naman. So in his third and final attempt. So very close 'yon kasi yung nag-second, mamaya sabi natin kung ano yung naging height ng bar na na-clear, no? But after clearing the 2.20 meters, itinaas na sa 2.23 meters, a little over dun nga sa kanyang Philippine record na 2.22 meters. So, and first attempt pa lang na-clear niya. So, trinay pa ni Grospe na pagandahin, no, yung kanyang naitalang resulta. Tinaas sa 2.25 meters yung height, but unfortunately sa tatlong attempts niya hindi po siya nagtagumpay. So yun yung target nila, which is 2.25 meters this year. And konting-konti na lang at naniniwala tayo kaya niyang maano yan, ma-surpass, kasi nga yung previous 2.22 meters, halos ano lang, 1 month, more than a month lang, nung May 7 lamang po, nung huling nagtala ng record, no, itong si Grospe. So, isang buwan lang ang kinailangan para nga makapag-set siya ng bagong record uli. But, wala na silang tournament na lalahukan eh. Puro ano na lang daw, training. Yun na yung magiging focus nitong sina coach Sean Guevara para sa progress ni Leonard Grospe na magko-compete sa Asian Games. Okay, so yan po yung ilan pa sa mga naging developments last night dito sa National Open. So, dagdag ko lang yung ilan pa sa mga naging results last night. Sa 400 meters kasi, yun yung naabutan din natin, no, ng ating pag-uulat last night sa Sports 918. Ang nag-gold ay itong si Gabriel Borado. So si Gabriel Borado, na very animated, nakikipag-engage siya sa crowd eh. And yun nga po, talagang ano siya, excited siya mag-compete, no, first time niyang makapag-compete dito sa National Open. And magandang performance naman yung kanyang naipamalas. Talagang nagpakilala siya dito sa sa athletics community. No? He is representing PhilAm Sports. So, at least kahapon nga po, yan yung naging ilan pa sa mga winners natin, no, for the third day ng action. Ngayong ika-apat na araw naman po ng aksyon dito sa Philippine Athletics Championships. So, nagpatuloy yung decathlon competition ngayong umaga. And ito yung naging developments. No? Nangunguna pa rin po si Janry Ubas. So, si Janry ang ating long jump king. And he is also competing sa decathlon. So, yung, teka lang, seventh event. Yeah, seventh event na to ng decathlon, yung kanina pong umaga, 9 a.m. yan, early today. Ang naging mark ni Janry is 32.86 meters. Siya pa rin yung nag-top dito sa seventh event ng distance throw. So, dumidikit talaga sa kanya si John Celestino Romero. Ito naman yung second placer sa distance, representing Philippine Paul Volklov, 28.38 meters. And ang pumangatlo sa distance throw, si Charles Louis Peñaflor ng FEU, 27.68 meters. Yung kanilang naging mark. And sa overall,

0: Overall tally, sa ngayon, si Janry ay meron ng total na 4,945 points. So, yan ay sa bisa ng kanyang second place sa 100 meter dash kahapon. Nag-first place siya sa long jump, first place din siya sa shot put. Tapos sa high jump, pumangalawang pwesto si Janry. 1.91 meters yung kanyang naging mark. And then, 400 meters are pang-anim lang si Janry dun sa, ano ba to, parang fifth event ng Decathlon. And then sa sixth event, 110 meter hurdles, third place si Janry. Then, discus throw this morning, first place itong si Uba. So, sa field events talaga, humahataw si Janry for a total of 4,945 points. Samantala, si John Celestino Romero naman, Philippine Pole Vault Club, is running second with 4,921 points. So, and ang running third ay si Rolly Royo ng Far Eastern University. Meron na rin itong 4,336 total points so far with three events to go. So, yung three remaining events sa Decathlon is pole vault, javelin throw, and 1,500 meter race. I think that is the last event, no, for tonight. Yung huling event para sa Decathlon. Okay, so yan po yung mga naging resulta ng Decathlon. Samantala, sa iba pa mga resulta natin, nagkaroon din kasi ng mga bukod sa field events, nagkaroon din ng mga qualifying races this morning, particularly sa 800 meters. So, yung 800 meter under 20 women, under 18 men, and under 18 women. Puro qualifying round yan. Pati yung 800 meter under 20 men, and then pati yung sa 800 meters sa men and women open, kung saan kalahok ang ating national athlete na si Hussein Lorania. So si Hussein Lorania po ay nagre-represent ng Philippine national team. Ang naging oras niya kanina sa qualifying is 1 minute 54.90 seconds. So sa placing, no, dun sa finals, pangalawa siya overall sa qualifying. So, nasa siya, lane 5. Okay. Lane assignments pala itong nakikita ko sa gilid ng notes natin. Anyway, ang nag-top sa qualifying earlier ay si Jutels Robinson. Teka lang. Jutais Robinson. So, Jutais Robinson ng Papua New Guinea. So, oras niya, 1 minute 51.69 seconds. Mm-hmm. So, yan yung top qualifier for the 800 meter men open. And then, followed by Hussein Lorania. At ang pumangatlo naman ay from Team España, si Oyam Curl Espinosa. So, oras niya, 1 minute 54.98 seconds. So, ano pa naman to, qualifying pa to. Hindi pa bigay todo rin yung performance ng mga runners natin. Pumang-apat, another member ng Philippine National Team, si David Paul Matibag. Ang oras niya, 1 minute 55.26 seconds. So, at least yan yung top four, no, sa qualifiers natin this morning for the 800 meter men open. Okay, and sa iba pang mga events, no, yung field events natin, hammer throw, women open. So, ang nagwagi dito is another bet from Phil Am Sports, si Amanda Javeliana. So, si Amanda Javeliana, Filipino-American, ang parents niya is from Iloilo. At favorite niya na pagkain, ulam, I can see. Okay. Para dun sa mga kababayan natin, no? So, medyo ano eh, big girl, no, si Amanda. Kaya alam na natin kung bakit. Dahil sa kansi. Okay. So, ang kanyang naging resulta kanina, she dominated the field, no? Ano lang naman sila? Teka lang, 2, 4, 6, 8. 8 na mga participants para po sa Hammer Throw Women Open. So, Javeliana submitted a throw of 51.12 meters. So, 51.12 meters for Javeliana. And then, University of Santo Tomas, Joanna Marie Bandal got the silver, 43.15 meters, yung kanya naging effort. And mula naman sa University of the East, yung kumompleto ng podium, si Sheila May Batayo sa kanyang 43.12 meter heave. So, yan po yung top three finishers natin para sa women's hammer throw. So, yan yung ilang mga developments this morning. And mamaya pong hapon, magsisimula yung ating evening events or afternoon session at 5 p.m. So, 5 p.m. na yung finals ng 800 meter under 18 women, under 18 men, under 20 women and men, hanggang 5:30 yan. And then yung hammer throw for open men, yung pole vault decathlon, then 800 meters men and women, at yung 4x100 meter relay. So 400 4x100 sorry, 4x100 meter relay, under 18 women, under 18 men, under 20 women, and then of course yung men and women open events kung saan yung mga national team members natin ang kalahok. So sa ang balita natin sa women's, tatakbo si Christina Knott, 'di ba? Yun nga yung mga nauulat na natin. So kasama siya dun sa relay team na yon. Then si Lauren Hoffman, parang nakaano siya, naka-standby. So parang ano siya, alternate or substitute. And then Giselle Lumapas. Sino pa ba? So yun yung mga ano eh, yun yung mga, tsaka si Jessica Lawrence. Ayun. So pwede na yon, apat sila. And antabayan na natin yung official lineup kasi pwedeng magbago yan eh. Depende sa kondisyon ng atleta at saka dun sa ilalagay ng coach. Sa lalaki, yun ang hindi pa natin alam. Okay. Pero yung mga sprinters natin, andyan sina for national team kasi kahapon sa 400 meters, tumakbo sina, ano eh, sina Frederick Ramirez, si Mikel Del Prado, si Clinton Bautista, tumatakbo din yan sa ano, sa relay. So, most probably, yun yung magiging composition ng ating 4x100 meter relay men. Okay? And, 3,000 meter under 18 men, gaganapin din po yung finals tonight. And, yun nga, yung mga events, no, sa Decathlon, which is yung huling event, which is the 1,500 meter women ay men finals. So ano to, 1,500 or 1.5K, 'di ba? So para malaman natin kung sino ang makakasungkit ng medalya. But katulad nga ng naiulat natin, nangunguna itong si January Ubas. Okay? So yan muna yung mga developments natin for the morning session nitong Philippine Athletics Championships. At nakalimutan kong idagdag kanina, Matthew, yung kumumpleto sa podium ng high jump men. So, aside from ano, Leonard Grospe, ito yung mga nag ito yung nag-podium, no, sa kanyang event na high jump.
1: May jump.
0: Oo, yung second kasi, yung second placer, yung silver medalist, is ano lang, 1.99 meters yung kanyang
1: Malayo.
0: naging, Hindi, oo, malayo.
1: 2. Ano eh.
0: Oo, malayo. O, 2.20 yung kay ano, Grosse. So, 1.99 meters yung nag-second place dito kay Grosse. Eka, hindi ko mahanap yung ano, ah. Anyway, so, yun po yung naging resulta rin. Talagang dinominate nitong si Grosse yung kanyang event, no, for this high jump competition. So, okay, ito ba yun? Okay. Si Norberto Concepcion. Ayan, Norberto Concepcion, 1.99 meters for the high jump. He's representing Nueva Vizcaya JL Performance. So, siya po yung silver medalist and si King John Santillana Mapua, teammate ni Grospe, ang nag-third place with 1.95 meters. So, yan yung ilan pa sa mga results natin last night. Okay, so mamaya pong hapon, inaasahan natin ang pagbisita at pagdalo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. So, antabayanan natin kung ano yung mga maibabahagi pa ni Chairman Pato, no, patungkol nga sa pagsuporta ng PSC sa ating mga national track and field athletes. Okay, so mula po dito sa New Clark City, sa Capas, Tarlac, maraming salamat. Ako po si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
2: Live report. Yan po si Miss Ria Arevalo live dyan sa may Capas, Tarlac para sa National Open ICTSI Philippine Athletics Championships. At talaga naman, no, antabayanan nyo yung mga updates niya na dito yung nagpapauli sa ating Facebook page, Sports DZSR Sports Radio 918 kHz. Kaya naman mga kaibigan, ay sa ating pagbabalik, ito, pag-usapan natin, no, PBA naman tayo tsaka NBA para sa ikalawang oras ng ating programa dito sa Hoop Talk. Ako pa rin po ang inyong kasama, Matthew Pacheco. Oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nakakabit?
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk. Oras po natin, 10 minutos makalipas ng alas 11 ngayon pa rin po. Umaga ng araw po ng Sabado, Saturday the 13th. At kagabi nga mga kaibigan, Independence Day Clash against Ginebra at TNT Tropang 5G. Kung saan, ito nga, no, back to ano eh, square zero, no? Kasi 0-0, kumbaga 2-2 ang kanilang score pagpasok ng serye. At dito na nga lumamanga ang Ginebra score 195. So 5 puntos na kalamangan sa kanilang overtime game. So naging maganda yung kanilang ano dahil hindi nabitin yung mga fans para tunghayan no itong game 5 nga between those two teams. So very classic match no between TNT and Ginebra. Kung saan na ito ka umabot ng overtime. At alam niyo mga kaibigan, nasa record eh, aabot sa mahigit 18,000 fans ang nakiisa para tunghayan itong kanilang laban dyan sa may Smart Araneta Coliseum. So talaga namang nagpakita ng magandang performance ang dalawang team na to. Dahil nga, di ba, umabot ng hanggang overtime talaga nga. Ayaw nila magpatalo eh. Ayaw magbigayan ng dalawang grupo. So nakabawi ang Ginebra kasi nung nakaraang match up nila ay 2-1 yung pagpasok ng serye pero naitabla ng TNT Tropang 5G sa Game 4 kaya naging 2-2 despite na nakuha nito ni RJ Abarrientos ang pagiging best player ng kanilang conference at ni Justin Brownlee ng best import ng conference. Pero despite that, no, sa kanilang naging laro kagabi, ay talaga naman itong si Justin Brownlee. Ano, halos kalahati ng kanilang puntos ay mula sa kanya or mahigit kalahati dahil nakapag-contribute siya ng 54 points sa kanilang laro. So the win gave Hinebra a 3 over 2 lead in the best of 7 championship series before a crowd of 18,039 dyan sa Smart Araneta Coliseum. So basically, yung naging performance din ni Justin Brownlee, ito yung highest scoring output in a PBA final games in 32 years. Simula nung naging score ni Tony Harris ng 54, kanya rin 54-point performance nung game 3 ng 1994 Governor's Cup Finals. So napakatagal na na kanilang record ay natapatan ni Justin Brownlee. So imagine, halos kalahati ng puntos, no, mula dito sa best import ng Commissioner's Cup, 50th Commissioner's Cup ng PBA. The 38-year-old import carried Hinebra's offense, scoring 35 points in the second half and overtime as the Gene Kings erase an 11-point deficit. Oh, medyo parang ano rin, ano, New York Knicks tapos Spurs, no? Talagang malaki-laki rin yung kanilang naging kalamangan, pero bumawi itong Gene Kings, ano? So Brownlee also contributed 14 rebounds, 5 assists, 1 steal and 1 block in an all-around effort. Talaga naman ay malaki-laki yung contribution ni Kuya mo Justin. At sinundan niya ni RJ Abarrientos, who provided support with 13 points, 2 rebounds, 4 assists and 1 block. Hinebra now has the opportunity to clinch the championship in Game 6 on Sunday, bukas po yan, sa Smart Araneta Coliseum. Pero balikan natin ng konti itong mga naging scoring points or yung mga naging leaders sa statistics ng iba't ibang panig nitong kanilang match-up kagabi. So ang kanilang highest scorer ay si Justin Brownlee na 54 points, pero ang may mataas naman na puntos sa kanyang naging rebounds or naitalang rebound ay si Chris McAuliffe. Assist naman si Jason Castro na nasa 6 at siya pa rin sa steals na mayroong 3 steals na naiambag. Sa first quarter ng kanilang laro, no, talagang lamang na lamang ang Gene Kings, 25-17 ang kanilang naipuntos. At sa second quarter, bumawi itong TNT na kung saan ay 33 puntos ang kanilang naibuslo. Over 23 points lamang ng Hinebra. Sa third quarter, nasa 20 points ang naibuslo ng TNT, 70 naman sa Hinebra. At sa fourth quarter, dito nakabawi ang Hinebra Gene Kings. 24 kanilang na-score at 90 naman sa TNT. At pagsapit nga ng overtime, ano, dito na talagang lumamang itong Gene Kings. 11 ang kanilang naibuslo nung overtime at 6 naman sa TNT. So sa panig ng Hinebra, mga kaibigan, narito yung kanilang mga naiambag na scores kagabi. Si Justin Brownlee may 54 points mula sa kanyang 22 over 37 field goals. Talaga naman, mainit-init ang kamay ni Brownlee. At sinundan nga ni Abarrientos na mayroong 13 points sa kanyang 4 over 11 field goals. Si Rosario mayroong 10 points, si Thompson mayroong 6 points, at si Holt mayroong 2 points naman. From the bench, si Japet Aguilar mayroon siyang naiambag na 12 points sa kanilang team. So malaki-laki din. At talagang hindi kumukupas itong si Japet Aguilar. Si Abis meron namang 2 points na naiambag din. Si Pinto naman ay meron namang 1 point sa kanilang tulong, no, para sa ma-secure itong kanilang panalo sa Game 5 ng PBA Finals. Samantala sa TNT Tropang 5G, ang kanilang paring import ang namamayagpag sa pagbibigay ng scores. So si Chris McAuliffe ay meron siyang 38 points na naiambag sa kanyang field goal shooting na 51.7%. Medyo mataas-taas din, ano? At si RR Pugoy na meron namang naiambag rin na 23 points Si Oftana, meron lamang 9 points na naiambag. Medyo malat-alat ang scoring, ha? Si Castro naman, merong 6 points na naiambag. Si Ganuela Sorcer, may 2 points. Si Jordan Heading from the bench ay meron namang 13 points na naiambag. Si Nambatak, 2 points. At si Galinato, 2 points. So basically, yung ibang players ay hindi na nakapaglaro kaya wala silang score. Although, nabigyan naman sila ng playing time during that game. So, ang kanilang naibigay, no, na puntos dyan ay talagang malaki ang naging impact nito dahil nga, kumbaga, nalipat na naman yung momentum sa team ng Ginebra para it's either, ano na yung kanilang next game, game 6, ano na, bukas yan, it's a do or die for TNT Tropang 5G. So, kapag natalo sila ng Ginebra, champion na ang Ginebra. Kapag nakabawi naman sila, best of one na naman. Magiging tie na naman yung kanilang series. So, gaganapin yung kanilang laban bukas sa may Smart Araneta Coliseum. So, asahan natin na magiging mainit-init pa ang bakbakan nitong dalawang teams na ito. So, if necessary, no, sa kanilang Game 7 ay gaganapin. Or yung Game 6, gaganapin po yan sa Smart Araneta Coliseum on Sunday. At ang kanilang Game 7 ay gaganapin naman sa Wednesday kung meron dyan sa may MOA Arena. So, asahan natin talaga na magiging maganda pa ang takbo ng storya ng bawat teams dito sa PBA Finals ng Commissioner's Cup. Samantala, alamin natin yung mga naging dito sa panig ng TNT Tropang 5G. Ano kaya Kuya RR Pugoy kung ano yung kanilang mga ginawa sa team na ito, no, para at least or sa kanilang mga future tactics or need nilang i-deliver para masungkit yung next game sa kanilang game. So ito si RR Pugoy at susundan na rin niya ni Chris McCollum sa naging panayam ni Aaron Bayato kagabi dyan sa PBA Finals Game Number 5.
12: Mahirap yung mga tingin-tingin. Sobrang hirap kasi sa amin na yung momentum eh, 4 quarters. Tapos yun nga, pinipra talaga kalaban, di ka basta-basta mag-redact. Akin din namin turnover, miss free throws, kaya nakahap.
13: Coach, kamusta lang yung dilipenso mo kay Justin? Pero, successful na naman
12: sa Justin is Justin talaga eh. Grabe yung ginawa ni Justin. Pero, may mga instance kasi na may open shots siya eh. Yun yung sayang eh. Okay sana kung 1-1-1-1-1. Kaso lang, may mga mali pa rin kami sa game plan. May mga open shots siya na hindi siya napapagod.
14: Kailangan
12: na nakapunch
14: kasi
12: kailangan
14: parang nawalan kayo
12: ng
14: set.
12: It is
14: in Crandall.
12: Parang hindi yata siya. Sobrang crucial ni Crandall kasi kailangan talaga namin siya eh. Rebound, defensa. Siya nga yung taga-defensa ni RJ, di ba? So, na-injured pa. So, meron talaga yung buhay.
13: Kasi down na kayo before. Last season lang. Yung kumusta yung mood kanina, line is kuna ba yun?
12: Galing din kami ganito, no? Dati na 3-2. Basta trabahoin lang namin, wala yung posible kasi hindi pa naman. Sabi ko na nga, unang maka-apat eh. So tatlo pa naman, so may chance pa. Thank you.
15: Sports Radio, 918 AM.
13: Tough overtime loss. What's on your mind right now after everything is
16: done? Just get prepared for the next game. That's really it.
13: In the
16: overtime,
13: you missed like
16: three
13: free throws. What do you say about that?
16: It happens. It's basketball. I miss free throws. On to the next game.
13: Important for you guys to Ginebra is already one game away from winning the championship. What does it take for you guys to stop it from winning?
16: It's still a series, you know, it's still not over. We still got a game Sunday, so go to practice tomorrow and don't mean recuperate and see what works.
2: Alright, yan ang magkasunurang pahayag ni RR Pugoy at ni Chris McAuliffe ng TNT Tropang 5G. So yun nga, naging malaking ano nga, setback sa kanila. Syempre yung ano, diba, yung injury nito ni Ganuelas Roser nga. Nagkaroon siya ng ACL injury kasi nung PBA Philippine Cup. Na dala-dala niya pa rin, no? May later side effects pa rin ito sa kanya. To ano, maapekto ng kanyang performance. At maging nung ano, nung semifinals, diba? Si Bol Bol, na kung saan kalagit na ang kanilang laro, ay na-injury nga siya. At doon na nga, pumasok si Chris McAuliffe. Although maganda pa rin yung performance na pinapakita ni Chris McAuliffe, na nag-contribute nga siya ng 38 points sa kanilang laro kagabi. So yun, aminado naman si RR Pugoy na talagang medyo nabigyan ng space itong si Justin Brownlee. Pero on the other hand, mga kaibigan, ito, pakinggan natin sa presser kay coach team ko na Justin Brownlee yung mga nakita nila na kanilang naging opportunities para makuha itong ikatlong panalo sa kanilang best of 7 series, no, ng Barangay Ginebra against sa TNT Tropang 5G.
14: Have with us Coach Tim Cohen of Barangay Ginebra. Coach, congratulations. Justin Brownlee scored 54 points. Talk about the grit that you saw in him, and at the same time the support he got from your locals.
17: Well, what did I say after the last game? I think I said we shouldn't be so Jordan. I mean, so Jordan, Michael Jordan. We shouldn't be so Justin centric. And what happens? He comes out and hits 54 tonight. So, goes to show what I know. I think the key to tonight's game, though, Justin was awesome, man. You know, the way they're defending us, they're putting the pressure on Justin to win games by himself. And you know, they're putting a guy on him that Justin knows he can attack, and then they're denying out on everybody else. So they're really forcing Justin to go one-on-one and do his thing. And we really have no recourse but to allow it to happen. Otherwise, we're not going to get anything done. So, you know, it's just really the way they're defending. And that's why I'm saying is we got to figure out a different way, because, you know, their whole point, just like Yang Gao stated in the last series, the whole point is to try to wear Justin down where he's no longer effective in the game 6 and game 7. So, and that's why I was saying that we can't be so Justin-centric. But when it comes to winning, you know, you do what you have to do to win. And this was a big game. But the thing I like about this game today, aside from Justin's performance, was we had a lot of things that didn't work well for us tonight. We had a lot of problems. We missed layups, missed a lot of inside shots. We had some turnover. We had a turnover down the stretch that was painful. We fell behind and played behind. In game 1, a lot of things worked well for us. Game 3, a lot of things went well for us. Game 5, a lot of things didn't go well for us, and we had to really show the grit to win this game. And and of course, it was led by this guy. I'm surprised you're even talking. He even has energy to talk at this point. But man, what a performance. But we really overcame a lot of stuff today. Didn't look like it was our night, but we made it our night just through our grit. And so I'm real proud of the guys in that regard. Real character win.
14: Now we open the floor to questions.
18: Justin, could you talk about how you carried your team to victory? You were trailing 87-80, something like that. And locals weren't producing, but you stepped up big time in the end game.
19: I just think as an import, you know, in this league, you just got to remain or stay aggressive. Of course, things wasn't going well for us tonight. But I just wanted to stay aggressive for the team, you know. I know that the guys lean on me sometimes, you know, in certain moments of the game, and I just, you know, just wanted to do my part. But I think as a collective group, you know, this was one of those games where coach talked about grinding it out, and we just had to grind it out, especially on the defensive end. We made some crucial stops. Also, TNT, you know, they missed a couple shots that they normally make. So, you know, the ball went our way tonight, and, yeah, we just had to grind it out.
18: Coach, how about RJ and Troy producing in overtime? just talk about how they were able to bounce back after not really contributing that much in the first parts of the game.
17: Well, again, the matchup dictated that down the stretch. They put, I think Rosser went out with an ankle injury, so Kelly was there. And we didn't want to run a pick and roll with Justin and RJ and have the import switch on to RJ. So we went and, you know, we asked Torrey to come up and do the ball screen instead. So that those plays down the stretch were dictated by matchups and the way they were matching up, and we were just trying to take advantage of it.
18: Coach, with this huge win, how are you? Do you plan to keep the team grounded after this dramatic win?
17: I went in the locker room and just said, hey, we're not celebrating. You know, you can't celebrate a game like this. As much as you would like to, you can't celebrate a game like this. You just got to put it away and move forward. And as I said, when we were, you know, in the last series with Rainer Schein, you know, we've been here before leading 3-2. And especially against this team, and they've come back and beat us twice. So, at this point, you know, we expended so much effort. Justin expended so much effort in this game. You've got to favor Tocantex coming into Game 6. We're going to have to find a way to overcome that.
20: Justin, good evening. How do you feel right now? Do you feel tired? Do you feel exhausted? There's something left in the gas for Game 6?
17: He only played 51 minutes. 51 and a half minutes. That's all. We're going to go take him to the gym and do some wind sprints now for missing free throws.
21: Oh, man. Oh, I think everybody's tired right now, you know. But at this point, you know, both teams can't use that as an excuse. This is how the playoffs has always been, you know, even when I was, you know, in my 20s, you know, everybody gets tired at this point, but, you know, you just got to keep a bigger picture in mind.
20: Coach, you've been around with excellent imports in the past. Just how would this 54 points of Justin rank in your list?
17: Well, these are things that we really don't want to talk about because, you know, we still got another game to win. If this was after the championship, you know, and we had won it or even lost it, I can talk all kinds of praises about our guys. But at this point, you know, it's really about just turning around, coming back and winning again. I said earlier, there's just, you know, again, I don't think you were here, Justin, but I said that the way they are defending us is putting the pressure on Justin to carry us. They're making him isolate and they're denying everybody else out. So, you know, as much as I'd like to get a little less Justin-centric, you know, the way they're defending is just putting us in a spot where he needs to take advantage of the matchup he has. So we're going at it. He's going at it. And just hope that he has enough energy to continue to do that through Game 6 and possibly Game 7. After the finals, you can talk all you want.
18: Coach Tim, of course, 54 points is 54 points, a big performance. But come Game 6, you mentioned after Game 3 that you don't want to be too much Justin-centric. How will you be able to make sure that he gets plenty of support to make sure that you get to close the job on Sunday?
17: If you have some ideas, you can tell me. That's what we're looking for. And honestly, that's what we're searching for. We're searching for cracks in their game plan that we can take advantage of. And, you know, they've come out very similar to Yang Yao's game plan against us in the last series. And so, you know, we're trying to find ways to take the pressure off of Justin. And it's difficult, like I said, because of the way they're defending us. So, you know, back to the drawing board. We'll try to figure it out some more.
14: That concludes our post. More questions?
22: No more.
14: That concludes our post-game press conference.
17: Get him home and get him rested.
23: Woo! H-O-O-K-T-A-L-K.
2: Talk. 54 points mula kay Kuya mo, Justin Brownlee. So, yan yung kanilang naging pahayag matapos nilang makuha itong 3 or third win sa kanilang best of seven series. So they're hoping na makuha na itong championship sa kanilang susunod na takpo sa Game 6 na gaganapin po sa Linggo. Oras po natin, 32 minutos makalipas ang alas 11 sa ating pagbabalik. Punta tayo dyan sa EDSA ha, o, kasi yung Galaxy Manila Marathon. Pag-usapan natin yung mga kaganapan dyan, pati na rin yung mga panayam sa ilang mga nagwagi sa makasaysayan dahil first ever yan na ginanap dito sa ating bansa. Sa ating po pagbabalik, dito pa rin sa Hoop Talk.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
4: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nakatutok pa rin po kayo sa programang Hoop Talk. Sa ngalan ni Miss Ria Revalo, ako pa rin po, Matthew Pacheco. Oras mo natin 34 minutes makalipas ang alas 11. Ito, dako tayo sa may EDSA. Kasi ano eh, naging makasaysayan to. I think this is one of the marathon majors na isinagawa, no? Organized by the organizers ng Run Rio, syempre kasama ang SM Super Malls dito sa bahagi ng EDSA, no? Ang itong 42 kilometer run ang kanilang Galaxy Manila Marathon. So ginanap ito, nagumpisa yung kanilang gun start kagabi 11:30 PM dyan sa may isang mall, sa may MOA pala, hindi siya arena, no? Dyan sa may Pasay City patungo, no? Dito sa may SM North EDSA, dyan yung kanilang naging U-turn. Dito nga mga runners ng full marathon. So around 25,000 runners po ang nakilahok dyan sa iba't ibang distansya mula 42 km, full marathon sa half mary, 21 km, 10 kilometers at sa may 5 kilometers. So they pass sa kahabaan ng EDSA kung saan na ginamit nga itong one lane na kung saan na 6,000 ang sumama mismo doon sa 42 kilometer category. So talagang ganito. Yung, kasi sabi nila parang 1% ng population sa buong mundo ang kaya lamang mag-marathon. So itong 6,000 kasama sila doon sa 1%. So congratulations, no? Kasi kahit na hindi sila podium finishers, eh malaking karangalan at achievement na yun sa kanilang buhay na nakatakbo sila ng 42 kilometers. Kasama natin dyan si Kuya Jess kanina, no, na tumakbo rin sa Manila Marathon for 5 kilometers. Sana in the future makatakbo rin tayo dyan, no? sana ano rin yung full marathon din. Well, anyway mga kaibigan, nagwagi nga dyan sa kanilang sa local category ay si Arlan Arbois, no, na kung saan ay nakapagtala, nakapaglista siya ng mahigit 2 hours and 30 plus minutes, no. Pero malayo ito sa national record, no. At yun nga, siyang nag-champion sa local category. Samantala sa international category, ang nanalo naman doon ay si Eloisa Cusi, ano, para sa full marathon. Basically mga kaibigan, ito meron tayong ilang panayam na mapapanood. Unahin na natin ito si Sunny Wagdos. Dahil si Sunny Wagdos, recently nanalo rin siya sa National Open. Pangalawa lamang siya kay Yasin Guermale dun sa 5,000 kilometers. Pero alam nyo ba na itong si Sunny Wagdos, dito sa Manila Marathon, tumakbo lamang siya ng Half Mary, 21 kilometer. Pero alam nyo ba na siya ang may hawak ng national record, ng Philippine national record pagdating sa marathon, yung full marathon 42 km, at nailista niya ito nito lamang March 1, 2026 dyan sa may Tokyo Marathon. So meron siyang 2 hours 14 minutes and 32 seconds. Pero ito ang nag-join siya sa 21 km at siya ang nanaig. Ito, pakinggan natin ang kanyang naging panayam sa kanyang naging performance dito sa Galaxy Manila Marathon 21 kilometer distance.
5: Ngayon, di ba ang taas ng humidity, talagang 30 degrees yung klima natin ngayon. Sobrang init, pero hindi naman ang problema sa tubig kasi may tubig naman halos every 2 or 3 kilometer. So nakakaano kami, nakaka-dehydrate kami. So okay lang, palag-palag pa rin.
6: Hindi naman tayo dumaan sa EDSA, ano iba yung ruta lang?
5: Hindi, kasi papunta kami ng Intramuros. At din balik.
6: Okay lang. Pero yun nga, syempre, itong Manila Marathon ngayon, makatay-sayan ng event na ginawa. Ano pakaramdam na naging part tayo dito ng interview?
5: Pagdulit ako, napakaganda kasi kasama to sa World Major Marathon dito sa Pilipinas eh. So once nga mag-champion ka dito, talagang makilala ka sa buong Pilipinas talaga. Talagang maganda talaga itong ano. So kumbaga, overwhelmed na lang ako kung ako man nanalo ngayon ay talaga pinagbigyan lang siguro ako ni Richard. Pero yun, nagpapasalamat pa rin ako at nakuha ko pa rin ng champion.
7: Sunny, hindi ka ba masusunog bago mag-Asian Games?
5: Hindi, Mag.
7: Hindi ka ba masusunog bago...
5: Hindi pa, actually kailangan namin ng laro eh. Kasi ang Asian Games matagal pa. October pa siya eh. Halos last week ng September or October. So, kailangan pa namin ng isang marathon pa, July, around July. O isang game pa. And then, bago pa kami mapokus sa Asian Games.
8: Ano pakiramdam mo after nung naging time mo dito sa 21 kilometer?
5: Actually, yung time ko ngayon is ano lang ako, hindi ako nahirapan eh. Kasi nagpigil pa ako kasi nga, dahil bukas. Kasi bukas kasi yung big event talaga yung bukas sa National Championship. So, yung time ko ngayon for ano lang, siguro for podium lang talaga. Yung makuha lang namin ang podium, yun lang talaga.
6: Nung nakaraan sa Tokyo Marathon, na-break natin yung national record with Richard Salati.
5: Yes po. Yung sa Tokyo Marathon naman ay talagang napakasarap talaga ng klima doon, talagang wala kang masabi. Napakaganda ng ruta nila, and then talagang na-break ko talaga ang record dahil talaga pinakandaan ko talaga yun. Yun talaga.
6: Ikaw-compare mo yung Tokyo Marathon dito sa Manila Marathon?
5: Oh my God! Medyo malayo. Talagang malayo talaga. Kasi unang-una yung surface ng ruta nila, half flat lang talaga siya. Yung klima talaga, napakaganda ng klima, sobrang lamig talaga. So hindi ka halos hindi ka maubusan talaga ng ano, ng pawis. Yun talaga yung pinakaano.
8: Sani, sa 25K yung total number ng runners sa sumali for this Manila Marathon. Marami doon nagsisimula pa lang. Ano yung suggestion siguro sa kanila or message sa kanila?
5: Siyempre, once nga tumakbo tayo, kailangan natin, lalo na pag nag-aim ka na lalakas pa. Kailangan natin consistency. So kailangan natin araw-arawin ang pagtakbo talaga. Hindi talaga pwede yung takbo ngayon, bukas wala, parang ganun. So mag-set ka lang ng goal. Mag-set ka ng goal na may target ka na laro. Kagaya nito, kumari, may mga major marathon dito sa Pilipinas, target ka, gagawa ka ng training plan. yun, para gaganahan ka mag-training. And then, kung may coach naman, makinig ka sa coach mo. Promise, ang coach talaga ang pinaka-number one ang guide natin. Yun talaga.
7: Ano goal mo sa Olympics? Ay, sa Asian Games pala muna.
5: Ang sa akin lang is to break our national record ulit. And then, i-maintain ko lang yung time ko hanggang siguro, hanggang incoming NA Olympic. Yun talaga.
8: Other races pa na sasalihan bago mag-Asian Games?
5: Hindi pa namin alam eh, pero parang wala na kaming competition ngayon eh. Marami man tayong major marathon sa Pilipinas, pero bawal na kami. Bawal na. Kasi kailangan namin pupusan ng training talaga.
8: Thank you again. Congratulations.
2: Yan po, si Kuya Sunny Wagdos, fresh no from the National Open. At magkikipag-compete pa yan, ha, partida. Hanggang, kaya siguro nag 21 kilometer lang siya. Pero yun nga, at lalaban din siya sa Asian Games. At sana makakuha, mag-qualify siya sa Olympics, no, dahil it just shows the prowess of Filipino runners. No? Alam niyo mga Pinoy, karamihan sa atin ay nag-uumpisa na rin sa ating running era na tinatawag. Well, anyway, sa women category naman, si Art Joy Torregosa, may interview rin tayo sa kanya. Pero alam niyo ba mga kaibigan, ito si Art Joy. Siya rin ang may hawak ng Philippine National Record for marathon, for full marathon sa women's category. At naitala niya rin ito kasabay nga ng pagtala rin ni Sunny Wagdos sa Tokyo Marathon na kung saan siya ay merong 2 hours, 33 minutes, and 48 seconds. So ang kanyang paghahanda at ang kanyang nararamdaman tungkol dito sa kanyang naging performance sa kanyang 21km distance for women dyan sa Manila Marathon na ating alamin sa panayam na ito.
7: Motivation at saka preparation mo para sa Asian Games.
1: boys, yung family ko po, yung inspiration ko po habang matangko. Kasi sobrang hirap mo namin. Kaya yun po, habang nag-training po ako, grabe po yung ano, yung training ko. Kasi nagka-target ako ng mga time, tapos sinasabayan ako ng mga lalaki po, mga teammate ko po, para makuha po yung mga distance na gusto ko. Tapos, yung training

Yan po si Yasini Guermali ang nanalo ng 10 kilometers dyan sa Manila Marathon. H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk. Oras po natin 7 minuto bago sumapit ng alas 12. Samantala, balik tayo basketball. Mga kaibigan, na mabilisan lamang dahil ang San Antonio Spurs nanganganib. No, dahil ang New York Knicks ay ito nga naging yung historic comeback nila na naging laro nila against San Antonio Spurs have pushed them to have a 3-1 series lead against dito sa San Antonio Spurs. So game 4 gaganapin yan bukas oras sa Pilipinas. At dito natin na makikita kung makakabawi ba ang San Antonio Spurs or ang Knicks ay iuuwi na nila ang kanilang kampyonato makalipas ang ilang dekada dyan sa New York. So the Knicks are now up in 3-1 in the series after they overcame a 29-point deficit in Game 4 to stun the Spurs. So naging yung iconic shot ni OG Anunoby, no, yung kanyang tip-in ang nagdala sa kanilang team para makamit nga itong kanilang 3-1 lead. Pero yun nga, so ang alam ko talaga mananalo dyan ng Spurs sa kanilang game 5 pa lang, 'di ba? 3-2 para syempre pag-uwi nila ng New York Knicks, mas maganda yung championship. Pero hindi natin alam na kung magbibigayan pa ba yung mga yan. So, only one team has won a finals. Yun nga yung sinasabi natin. Only one team ang nanalo ng finals after facing a 3-1 series deficit. Yan yung Cleveland Cavaliers, no, nung taong 2016. And teams are now 37-1 ang New York Knicks sa kanilang run, di ba? Although na-break yung kanilang streak when leading 3-1 in the finals. But none of those teams had Victor Wembanyama na talagang gigil na gigil na rin ngayon na syempre makamit itong NBA Finals at possible na ito ang kanyang magiging kauna-unahang NBA Finals at makakuha nung championship ring, di ba? So the Knicks are now one win away from their first NBA championship since 1973. So uhaw na talaga itong mga taga New York na makuha itong kanilang championship sa NBA Finals dahil nga 1973 pa nung huli silang nakakuha nitong championship. Although nung 1999, nagtapat na rin itong Spurs at New York Knicks. Pero nanaigang Spurs. So dito natin makikita kung makakabawi ba itong New York Knicks. Sa tulong na rin, syempre, ni Jalen Bronson. So the pressure is on, lalo na sa mga supporting cast, no, ni Kuya Wemby mo. Si De'Aaron Fox, syempre na siguro hindi nakatulog, no? Dahil nga dun sa kanyang naging play. Si Devin Vassell at Stephon Castle to provide enough help for Wembanyama sa kanilang team. At makikita nyo dyan, di ba? At talagang the difference of these teams are bringing them to their A games para makameta at makuha, no, ang kampyonato sa NBA final. So the dynamics of the crowd could also be a factor dahil nga syempre napakaraming fans ng parehas na team na to, no, kung sa San Antonio piyesta talaga naman sa pagdating sa New York napaka star-studded. So the finals MVP race remains a major storyline also with a game 5 clincher potentially deciding the award. So every possession carries added significance as one team looks to celebrate a title while the other fights for survival. So do or die na to para sa San Antonio Spurs. Pero huwag kayong magalala, San Antonio Spurs fans, dahil gaganapin ang game number 5 sa inyong sa bahay ng San Antonio sa Frostbank Arena. So plus 1 yan. So 6 versus 5 sa kanilang court dyan sa Frostbank. Samantala mga kaibigan, H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk. 3 minutos bago sumapit ng alas 12, maiba tayo dahil isa to sa pinakamalaking events na nagaganap pa rin po ngayong taon ng FIFA World Cup 2026 na hinohost ng tatlong nations mula sa Mexico, Canada at USA. At formal na nga na nag-uumpisa ito, no, at nagsagawa ng iba't-ibang opening ceremonies dyan sa tatlong bansang yan. So kahapon ay oras dito sa Pilipinas, nagkaroon na ng match up between the host Mexico against South Africa.

0: na nakapagtala ng 2-0 na score pabor sa Mexico at tatlong red card. Opening game pa lang tatlong red card na. Alam nyo ba na nung FIFA sa may Qatar noong 2022, overall nasa ano lang daw apat na red cards ang naitala. Pero ngayon opening in a single game, tatlong red card agad. At ang South Korea naman ang kanilang comeback game against sa Czechia ang nagbigay ng kanilang unang panalo, 2-1. So magandang panimula para sa Asian team, no? South Korea over Czechia. At ngayon lang, no, kakatapos sa mga ng laro sa Group B. So yung Mexico, South Africa, South Korea, Czechia ay pareha silang nasa Group A. Ang sa Group B naman ito, ang host nation ng Canada ay kanilang nakalaban ang Bosnia at Herzegovina, Bosnia and Herzegovina sa score na 1-1. So draw sila, no? Draw yung kanilang naging laban at yun, draw sila sa Group B. Samantala sa Group D naman, ang USA, host nation din, against sa Paraguay ay meron silang 4-1 sa kanilang score. So ang tabayanan pa ang ilang mga updates tungkol po dyan sa makasaysayang FIFA World Cup na nagaganap po dyan sa may Mexico, Canada at USA. At yan po ang kabuuan ng ating kwentuhan. Dalawang oras din ang ating pinagsimahan mula alas 10 hanggang ngayong alas 12 na ng tanghali ngayon pong June 13, 2026. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Sports Radio, sa ating mga kasama sa Master Control at Malolos Transmitter at lahat ng bumubuo sa himpilang ito. At sa ngalan din po ni Ms. Ria Arevalo sa programang Hoop Talk, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Magandang tanghali, Pilipinas!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng

0: internet at mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radio. Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan. Triple kill! Hindi papahuli pagdating sa usapang esports. Press Start Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radio Pilipinas 2, 918 AM.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Muli ang ating pagsaludo sa mga natatangi pong Pilipinong atleta na gumawa ng pangalan, nagbigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Mula sa athletics, ang multi-medalist ng Southeast Asian Games sa event ng high jump. At siya rin po ay datihang record holder natin, men's high jump, si Coach Sean Guevara. Welcome po sa Sports Radio. Magandang araw, Coach.
8: Hello, Ma'am Judith. Magandang araw din po. At lalo na sa mga lahat ng nanonood sa atin at saka natirinig.
7: Yes. Special po kasi itong ating kwentuhan dahil kayo nga po yung aming itatampok bilang natatanging atleta. But first, congratulations po dahil syempre meron ka ng bagong tuklas na atleta at bago na nga siyang record holder para sa ating men's high jump, no, other than Leonard Grospeg. Ano po kayo kasaya na kayo na dating record holder tapos ngayon nakadevelop na ng bagong sabihin natin namamayani dito sa sport?
8: Napakasaya po, ma'am. Actually, I'm so very blessed and grateful na na-achieve talaga namin yung aming goal at saka objective para mag-break yung national record po. So, yun po talaga yung isang aim namin.
7: Gaano po ka-fulfilling sa pakiramdam ng isang coach na merong atleta katulad ni Grosspet. Yun na nga po, siguro yung mga experiences nyo ng mga nakaraang panahon ay naisasalin?
8: Yes, ma'am. Yun nga, nasabi mo, very fulfilling talaga. Kasi sa lahat ng lahat ng pinagdaanan namin, eh alam niyo naman po si Leonard, lalong-lala nag-undergo pa kami ng operation. Si Leonard pala nag-undergo ng bone spur operation sa ankle niya, take off ankle, take off leg, shear, so sa recovery, lahat 'yon pinagdaanan namin, tapos kung paano mag-ano ulit, mag-build up ulit ng fitness at saka magpagaling ulit. Buti malakas din yung mental ano ni Leonard, mga mental aspect niya, hindi sumuko, nagpatuloy, at saka ngayon po nagawa po namin na ano, na bumalik sa track at saka mas malakas pa yung pagbabalik namin.
7: Yes, at congratulations syempre sa gabayan ni Coach Sean Guevara. Kapag medal lang niya, hindi lang basta medal ha, gold medal sa high jump men, pero sa Asian Beach Games, di po ba?
8: Yes, po.
7: A number of weeks ago. So congratulations po. At ito, kasi hindi po basta-basta yung event nyo, men's high jump. Napakahirap kumpara dun siguro sa ibang mga events sa athletics. Would you agree, Coach?
8: Yes po, ma'am. Actually, yung high jump is one of the technical events sa athletics together with the pole vault, no? So it needs knowledge sa coach, sa athletes, at saka analysis talaga para magawa ng maayos yung mga techniques na, at saka consistent yung training, at saka lahat ng mga kinakailangan na aspect ng pag-iinsayo, kinakailangan ma-input talaga para gumalik.
7: Yes. Paano po niyo ikukumpara yung panahon mo, Coach, nung nag-record ka, ang record mo 2 meters and 17,
8: 6.17. Yes po,
7: okay, 2.17. Opo, 2.17 meters. At yung ngayon, syempre ngayon, 2.22 meters na. Pwede po bang magkaroon ka ng comparison nung panahon mo as an athlete tapos yung panahon ngayon ni Grosspe at siguro public training and likewise doon na sa setup din na meron these days?
8: Ang kagandahan lang kayo, no? Kasi nung panahon ko kasi wala pa tayong specialized talaga na coach sa high jump sa National Plate. So yung nagiging coach ko is actually specialized dun sa long jump at saka sa triple jump. So isang factor. Tapos yung advantage talaga ni Leonard is mas patangkad siya sobra kaysa akin. Ako 5'7 lang, which is si Leonard is a 6-footer. Tapos in term of strength, mas actually pag tinignan yung average, siguro mas malakas ako. Pero hindi nagkakalayo pagdating sa strength. Pero pagdating sa sa speed, mas mabilis si Leonard. Pagdating naman sa explosive, mas malakas ako, mas siya konti, mas mahina siya konti. Yung pinaka malaking factor talaga is yung height niya. Nagagawa niya yun. Pero kung magawa niya na makopya na yung lakas ng strength ko at saka lakas na explosive ko, capable talaga siya tumalo ng 2.30 meters si Leonard. So which is yun yung tinatrabaho talaga namin. Kasi yung pagdating ng technique, nakukuha niya na yung technique. So nabawala na namin pati yung approach niya, yung angle ng approach niya dun sa curve. Naayos na namin. Yun na lang kailangan namin na tatrabawin yung explosive niya doon sa take-off at saka yung strength.
7: Ayun, okay. So, kakausapin natin si Leonard as regards that. But this is for Coach Sean Guevara. Yes, Coach.
8: Yeah.
7: Paano ba nagsimula sa track and field or sa athletics si Coach Sean?
8: A long story, no? Pero too short cut. Nag-start ako nung, nung second year high school ako. Yung event ko actually hindi high jump, kundi long distance runner. Long distance runner ako, no? Tumatakbo ako ng 1.5 at saka yung steeplechase. So, nakarating ako sa provincial meet at second year school. And then pagdating ng third year school ko, dumami na yung event ko, nagkaroon na ako ng hurdles. So nag-additional na ako ng hurdles. So nakarating ako noong regional meet during that time kasi ako yung nag-first dun sa steeplechase during the provincial meet dun sa Iloilo.
7: Iloilo provincial meet? Opo, kayo po ang anong medal nyo?
8: Ako yung nag-gold dun sa ano sa steeplechase nung third year high school ako. Okay. 3,000 steeplechase. Long distance pa rin yun. So, umabot ako na regional meet. Pero pagdating na regional meet, natalo ako doon. And then, pagdating ng fourth year ko, nagbago. Napunta na ako sa hurdles. Tapos, jump at saka pole vault. So, ano na yun? Kasi in-explore ko lahat ng mga event. Pagdating sa ano, ako na nanalo doon sa provincial meet ng high jump at saka pole vault namin. Tapos, pagdating sa regional, ako din nanalo sa pole vault. Yung high jump ko, talo ako noon, taga-Aklan. Mayroon akong partner sa taga-Aklan. Talo ako. Ngayon, nakarating ako ng Palarong Pabansa, yung pole vault yung event ko. Pagdating sa Palarong Pabansa, eh, hindi naman ako pinalad. So, ano ako doon? Parang almost kulilat ako doon sa Palarong Pabansa.
7: Kulilat ka sa Palarong Pabansa. Okay.
8: Oo, oo. Yung event ko noon, sa pole vault. Ngayon, walang may nag-recruit sa akin na mga university para mabigyan ako ng scholarship.
7: Mm-mm.
8: So, wala talaga. Ngayon, I expect na hindi na ako makapag-aral ng college. Mm-mm. Pero tinulungan ako ng coach ko ng high school, tinuntahan ako dun sa bahay. Kasi kinausap niya na daw yung, ano, yung coach ng isang university dun sa Iloilo City. Kinausap niya na daw, pinakausapan niya na daw na tatanggapin ako.
7: Hmm.
8: So, kaya nakapag-aral ako noon. O pumunta ako doon, binigyan ako ng ano lang ng scholarship na 100%, tapos wala nang ibang privilege, walang pagkain, walang dorm, walang monthly allowance. Scholarship lang talaga. So, unlike sa mga atleta ngayon, lalo-lalo na dito sa Manila, kumbaga kumpleto talaga yung binibigay dito sa Manila pag recruit ka. Doon sa akin, scholarship lang. Yun lang yung binigay kasi hindi naman ako kagalingan. So, tinanggap ko yun. Okay, sige. Okay na ako kasi gusto ko mag-aaral. Ngayon, pag nag-aaral ako, parang iniisip ko, grateful na ako doon sa binigay na privilege sa akin kasi hindi ako talaga makapag-aral, ma'am, Judith, eh. Hindi ako talaga kaya ng magulang ko na paralo ng college kasi wala talaga ng pang-finance.
7: Yes.
8: So, malaking pasalamat ko na binigyan ako ng libre na pag-aaral, tuition at saka regulation, free, yun.
7: Mm-mm.
8: Pinagbuti ko yung paglalaro ngayon. Mm-hmm. Kasi gusto kong bumawi sa school ko, sa school na tumanggap sa akin, kung bumawi, kung pabigilan ng honor kahit paano. So, ginagawa ko yung best ko tuwing ensayo. So, first year, nakakarating ako ng regional prisa, okay? And second year, ganun din. Tapos, pagdating ng third year, doon ako lumabas. Nagkaroon ng Philippine National Games sa Cebu. Philippine National Games sa Cebu. Ang actually, yung event na tinitrain ko, ma'am, is pole vault talaga. Kasi yun yung ano ko eh, yung gustong-gusto kong event na tinitrain. Pole vaulter ako nung ano eh, yung college ako, pole vault kasi yun din yung nagpadala kin sa Palarong Pabansa. Yeah. Training ng trainer ng pole vault. Ngayon po kinang Cebu, yung event ko, high jump at saka pole vault. Nilagay ako ng coach ko doon. Ngayon wala akong masyadong training sa high jump. Is nagano ako, gumawa ako ng check mark day before ng high jump kasi yung pole vault as day pa. So, yung high jump sa day 2, kasi pa yung Philippine National Games noon eh, 1997. gumawa ako ng check mark, and then kinabukasan, nag-compete na ako sa high jump. Mm-hmm. So, nagulat ako. Ang lakas ko sa high jump.
7: Yes.
8: Kasi yung best ko sa high jump is nasa 80 lang eh, 1.80 uh-huh. meters lang.
7: Yes.
8: Pero doon sa Cebu, tumaroon ako ng 2+, 2.01 meters. Wow. So, tinalo ko yung mga training pool doon, ako yung number yes. one.
7: Wow.
8: Training pool, tinalo ko.
7: Mm-hmm.
8: So, yan. Umpisa noon nung time na yon 1997, na-realize ko na hindi pala ako full vaulter. Sabi ko, eh, jumper pala ako.
7: Yes. Okay, coach, move kang konti. Backward, kasi napuputol tayo. Ang ganda ng kwento, Coach Sean. Sige, nakikita namin sa iyo, ganito na lang eh. Move backward ka ng konti, Coach. Okay, para magandang kwento yeah, natin. Okay, so na-discover, hindi pang pole vault, kundi pang high jump pala si Coach Sean Guevara. And that was Philippine National Games 1997. So, anong ibig, by the way, anong eskwelahan po yung nagtiwala sa'yo kahit wala kang medal sa palarong pambansa?
8: Yun po, yun. Yun yung Western Institute of Technology. Engineering school siya.
7: Okay.
8: Kaya nung pumasok ako doon, no choice ako, kundi mag-engineering course. Kasi engineering yes. course siya. Hindi ko maalam kung ano engineering. Wala naman ako. Yeah. Yung mga kasi nakabalan doon. So, kumuha ako ng medical engineering. Hindi ko alam na, hirap pala ng course na yun. Ang daming mga.
7: Yes. So, yeah, ano po?
8: Pinto din yung side ng course ko, muntik yes. na kick out doon.
7: Wow.
8: Kasi ma'am, ano, bagsak ako ng dalawang mathematics sa first semester ko.
7: Mm-mm.
8: Yung algebra at saka trigonometry. Talaga ako magaling mag-aral.
7: Uh-oh.
8: So ngayon, nung nagbasta ako konti sa kwento. Tapos nung second semester, inulit yun, nirito. So yung dalawang subject na yon exempt ko yun sa pain. Kasi para lang ako nagre-review na eh. Ito yes. na ako naka-adjust. So umpisa noon, tuloy na yun. Tuloy-tuloy yung magandang ano ko, standing ko sa pag-aaral.
7: Yes.
8: Kaya yun.
7: Yeah, matahal.
8: So, side ng education, na-graduate ko yung ano, yung mechanical engineering course. And then eventually, napo din yung exam. So, I'm a licensed engineer.
7: Wow, congrats. Galing naman. And at the same time, doon din nag-take off yung iyong athletic career kasi naging gold medalist ka na sa Philippine National Games. Tapos nakagraduate ka ng Western Institute of Technology sa Iloilo City.
8: Yes po. Nag-graduate ako noon 1999. That was also the year na nag-qualify ako sa Southeast Asian Games.
7: Wow! Tuloy-tuloy na. Yes.
8: Oh, graduating kasi ako nung time na yon nung nag-qualify ako sa Southeast Asian Games. So, mm-hmm. graduating ako, tumalon ako ng 2.03 sa Philippine Athletics Championship. So, National Open patawag dati.
7: Mm-hmm.
8: Ngayon, after 2 months, nag-SEA Games na, tumalon ako ng 2.08. So nag-improve ako ng malaking improve ko doon mga 5 centimeter yung improve ko. So nag-bronze ako noon.
7: Wow.
8: At the same time nung yun yung first SEA Games ko. And then nung pagbalik ko, so all I know is mabagsak na ako sa mga subjects kasi more than a month ako nawala. Pero kaso nga lang, dahil sa achievement ko noon sa sport, is nag-declare yung president school na kinakailangan makagraduate ako.
7: Yes. Binigyan ako ng chance. Yes,
8: Binahabol ako lahat ng mga requirements.
7: Oh, nice.
8: Okay, pinakuha ako lahat ng mga special exam.
7: Uh-huh.
8: So, nag-graduate ko yun lahat. Tapos, yes. Hindi ko naman tinigo kasi nung nag-review ako, tapos kumuha ng board exam, pumasok ako.
7: Wow, si engineer, engineer Coach Sean Guevara. Grabe, ang ganda ng kwento, Coach, no? Unang competition mo, SEA Games kaagad o international competition, SEA Games ba kaagad?
8: Hindi, ma'am. Before ng SEA Games,
7: May tune-up
8: kayo. 3 weeks yata bago nung SEA Games, no, nag-expose kami sa Singapore Open.
7: Mm-hmm. May medal ka po.
8: Yung first competition namin yun. So parang fourth yata yung place ko yun.
7: Pero ang ganda kasi sa SEA Games ka pala, kaagad mag-medal, di po ba? Imagine, yes, po, by chance, nag-PNG, nag-qualify, di ba? Nag-Philippine National Open, na-hit yung SEA Games qualifying mark, bigla naging member ng national team, tapos medal ka agad sa Southeast Asian Games. Yes, imagine, imagine mo ito, coach, ang ganda ng kwento. Hindi naka-medal sa palarong pambansa. Elementary, nagtatry na hanggang nung unang mga taon mo, siguro sa secondary. Nung pag-graduate ka na, sa PNG ka pala, magme-medal at doon ka pala madi-discover. Dati into running, lumipat ng pole vault, lumipat ng high jump. Ang pinakapaborito talaga pole vault, pero sa high jump ka na-discover at sa high jump ka nanalo sa PRISAA or sa Philippine National Games. Di ba, coach?
8: Yes, ma'am. Tama po.
7: So, kapag binabalikan niyo po yung inyong experience na yon, yung kwento ng buhay bilang atleta, ano po yung dating sa inyo? Ano yung description mo sa buhay mo bilang atleta sa pag-discover nga sa iyo at yun nga pag-recruit bilang national team member?
8: First talaga na isip ko, kinakailangan talaga, it takes hard work in this para ma-achieve yung mga bagay na yon. Actually, pag nagkwento ako, isan doon sa ma-invite ako sa mga six, hindi maiwas, tutulo talaga yung luha ko eh. Kasi nga yung hirap na dinanas ko yung time ng college.
7: Yes. Para makasurvive. Ano nga ba kahirap na makasurvive ang isang student, athlete, estudyante, may mahirap na kurso, na nagnanais na maging atleta, yung puso mo nandun sa pagiging athlete, tapos yung scholarship mo hanggang ganun lang, coach, ano bang mga hirap yan?
8: Yung hirap sa akin kasi, ma'am, yung situation ko being a poor student. So, wala po akong pera pumupunta sa school, kahit piso. Hindi ako pwedeng humingi sa bahay kasi nung time yung nag-enroll ako, actually, pinagalitan pa ako ng nanay ko eh. Bakit ako nag-enroll? Libre na ngayon eh. Ayaw niya mag-aral ako kasi even pamasahe sa jeep, wala silang pwedeng maibigay sa akin. So, pag humingi ako, may kailangan, wala talaga maibigay, ma'am. So, natutulog na lang luha ko kung pumunta ng school. Ngayon, ang ginagawa ko is, babantayan na lang ako ng jeep na kakilala ko para makisakay ng libre. Yes. So yun yung araw. Minsan, malilate na ako, hindi pa dumadaan yung kakilala ko. Siyempre, kailangan ko sumakay. Hindi ako nagbubayad sa jeep.
7: Yes. Wala ka pong choice eh. Wala kang choice.
8: Sabi ko, bahala na. Kasi gusto ko mag-aral eh. Mm-hmm. So, inano ko yun. Tinis ko yun. Tapos, mayroong pangalawang sakay yun. Minsan, hindi na ako sumasakay doon. Nilalakad ko na lang yun, siguro nga about kilometer city proper yun sa school namin.
7: Yes.
8: Lalakarin ko na lang, bibilisan ko na lang lakad para makaabot ako sa time ng klase ko.
7: Yeah. At ilang taon yun, coach? Kasi medyo nagtagal ka pa rin bago ka na-discover at bago ka nanalo sa PNG eh, di ba?
8: Oo. Ma'am? Matagal, ma'am, kasi almost 3 years ako nag-taste ng ganun.
7: 3 years? Oh,
8: kasi nung nanalo na ako sa PNG, nagkaroon na ako ng monthly allowance.
7: Mm-mm.
8: Binigyan ako ng monthly allowance, alam mo magkano? 500 peso. Binabudget ko yung 500 pesos na yun.
7: Oo, tama. Paano pa po yung yung allowance mo para sa pagkain, coach?
8: Ang pagkain ko, inabangan coach ko ng college. Bago na pumunta siya ng team, tapos sabay sa kanya, makikilip ko ng kain.
7: Yes. Oo.
8: Ganun ko sinurvive yung...
7: Sino kaya yung coach? Sino yung coach na naging dahilan ng... naging kaparte po ng pagiging atleta mo ulit, coach?
8: Yung coach ko ng high school na yon na naging dahilan bakit ako nakapag-aral ng college, si coach Noel Jill. Yun yung high school coach ko. Yun talaga nag-discover sa akin. So actually, wala na siya, he passed away this year lang din. And then yung ko naman ng college, he passed away din this year din, magkakasunod sila. Uh-huh. So yun, yung malungkot nga doon. Yun yung tumutulong sa akin sa mga pagkain ko doon sa school. At saka yung athletic director namin. So yun din nagpipinansa ng pagkain ko minsan. Tulong din ng pagkain ko.
7: Yung so, athletic director namin. Yes. So napakasaya nung napasok ka na sa national team. Tapos naka-graduate ka na rin sa Western Institute, di po ba, of Technology. So paano na ang naging buhay mo bilang atleta? Dito ka na po sa Manila that time. Ilang taon din sa national team?
8: Right after nung pumasa ko ng board exam, pumunta na ako ng Manila. Na-insta ko sa Philippine Air Force. And then at the same time, pinursu ko pa rin yung career ko as an athlete. So tumagal ko hanggang 2005 as an athlete.
7: Mm-hmm.
8: So yun, nung time ng
7: 2005. Naka-Asian Games po ba kayo? Asian Games?
8: Yes ma'am. 2002 Asian Games, nag-qualify ako. 2002. And then nung 2005 SEA Games, yun yung last ko na laro kasi na-injured ako nun sa elbow. Hindi ako naka-perform na maayos. So, yun yung after nun, nag-retire na ako nun.
7: Yes.
8: Kasi yung groin ko din, tinamaan din yung groin ko. Tumasakit lagi tuwing mag-training at saka pag tumalon.
7: Ayun.
8: So, blessed din. Kasi after nun, 2006, natanggap din ako na mag-iisang coach ng Patapa.
7: Mm-mm.
8: So doon ko na and doon na umpisa yung coaching career ko.
7: Yes, 2006. Anong taon 2006, po kayo nagtala ng record? Anong taon nagtala ng record si Coach Chang sa men's high jump?
8: 2005 ma'am, 2005 po.
7: Saan pong tournament o competition?
8: National Open sa Rizal Memorial.
7: At ilang taon bago yun nabura ng estudyante mo na si Leonard Grospe?
8: 18 years.
7: Wow! Kasi
8: 2023 lang yun.
7: Yes. Talaga, ang ganda ng kwento. Coach, napasok ka rin sa military. Anong taon? Sabay ba yun na bilang national athlete ay ikaw ay isa ding enlisted personnel?
8: Yes, ma'am. Nauna lang konti yung kasi 99 kasi nag-SEA Games ako. Nung 2000, nang pumunta ng Manila, doon ako list 2000.
7: Mm-hmm.
8: Year 2000.
7: Eh yes. At hanggang ngayon, nasa military pa po kayo?
8: Nag-file na po ako ng retirement.
7: Retirement. Ayun. Yes, magiging full-time coach na si coach. Okay. Okay. Mm-hmm. So, ano yung motivation ni Sean Guevara noong mga panahon na mahirap talaga ang buhay, isang estudyante at saka isang atleta?
8: Yung naging motivation ko talaga is yung kahirapan. Gusto ko talaga umahon sa kahirapan. So yung pamilya ko malaking factor yun kasi gusto ko talaga tulungan yung pamilya ko. Kasi naintindihan ko yung lahat ng nangyari sa akin, wala akong pinagsisihan doon kasi dahil doon sa sitwasyon namin, naging matibay ako eh. Yun yung mulma sa personality ko na hindi ako basta-basta sumusuko sa kahit anong laban.
7: Yes.
8: So, I'm very grateful na ganun po. Kaya yung time na umangat na ako, hindi ko talaga nakakalimutan yung pamilya ko. Yun yes. Yung din.
7: Yeah.
8: Until now, meron na akong sariling pamilya sila dito naman kasi wala na yung mother at saka father ko. Eh, lahat ng mga kapatid ko, actually, dami kasi namin, mami, siyam kasi kami magkakapatid.
7: Mm-hmm.
8: So, yung siyam kami magkakapatid, lahat po yun nag-graduate. Lahat po, actually, lahat engineer eh, kasi yung ibang mga kapatid ko, mayroong civil engineer license, mayroong computer engineer. Tapos, mga marine engineering. So, lahat kami, sarap yung buhay namin na nag-graduate lahat kasi dahil sa pagtutulungan namin. So, nag-apan kasi kami lang. Nung dito sa Manila na meron akong income, kapatid ko naman yung inalok, tulungan.
7: Yes. Pang ilan ka po?
8: Saan nila yung hirap ko eh.
7: Yes. So, pang ilan ka po sa pamilya, Coach Sean? Sabi mo marami kayo sa pamilya.
8: Pangatlo po ako, ma'am.
7: Ilan po kayo?
8: Nine po, nine.
7: Pangatlo sa Siam. Tapos lahat sila nakagraduate at halos purus engineer. So talagang tumulong ka po doon sa mga kapatid mo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na muling balikan yung buhay na yon, pipiliin mo pa rin ba na maging mahirap na Sean Guevara, coach? Pipiliin mo pa rin ba na maranasan yung kahirapan?
8: Wow, kasi very challenging eh. Pag na-realize ko ngayon, pag naalala ko ngayon, napaka-challenging. Baga naging makulay yung buhay pag ganun yung maranasan mo kaysa nandyan, available lahat sa'yo eh. Kung available sa lahat sa'yo, parang wala ng sense eh. Parang wala na eh. So, dahil doon, di ba, ang daming learning experience na ano, na nakukuha talaga.
7: Naging mas matamis yung tagumpay dahilan sa mga hirap na dinanas mo, Coach. Napaka-dramatic pala ng buhay nitong si Coach Sean Guevara. Kapag ngayon po, may mga atleta na alam mong mahirap din, tapos very talented, I'm sure paying back or parang naaalala mo ang sarili mo noon, I'm sure marami ka rin po mga kawanggawa sa mga atleta na mahihirap ka po sa buhay, Coach.
8: Yes, ma'am. Actually, nasa stage na ako ng giving back. Alam niyo, nagtataka yung mga kasamahan kong coach, bakit ang grabe ako gumastos sa athlete. So, hindi nila na, baka hindi nila maintindihan yon kung hindi nila alam yung background ko eh.
7: Yes.
8: Okay. So, kita mo, Leonard Grospe. Since 2019, dito na sa bahay nakatira yun, mostly. Kasi parang adapted to yun. Nung si Aris Toledo, alaga ko rin dito yun. Nung si LC, naalala ko si LC, bago mag-queen yun. Dito sa bahay, dalawa ko dito nakatira.
7: Si Alexi Amistos,
8: Brooks, Temoso.
7: Yun. Natin yes, na beauty queen na ngayon. Inalagaan mo rin yung coach. Yes.
8: Diba, nanalo siya sa Miss Eco International.
7: Yes.
8: So, matagal rin dito sa bahay yun. So, yun, actually, mayroon akong building dyan sa harap ng bahay na pinagawa ko na dalawang floor. Dedicated talaga yun para sa mga atleta ko.
7: Mga atleta.
8: So, sila lang talaga nakatira yung mga full air condition yung dalawang room dun sa taas. So, dyan sila nakatira. Tapos, pag dito sila sa bahay, all access yan. Di sa bahay yan.
7: Wow.
8: Talagang
7: inampon mo na 'yung mga atleta ano na walang kakayahan tapos gusto talaga maging atleta. At 'yan, malapit na lang 'yung training tapos 'yan nandiyan ka na bilang coach at halos ama na rin itong mga atleta na ito. Nagtuturo ka rin sa college, 'di ba? Anong school ang hawak mo? NCAA coach, 'di ba?
8: Yes ma'am, yung Mapua kasi yung kinakailangan kasi yon pag coach ka national team, kailangan mayroong grassroots source.
7: Apo.
8: So yun yung nangyayari. Actually, maliit lang talaga yung allowance doon. Pero yung importante doon is yung atleta na susuportahan. Tapos
7: nakapag-aral.
8: Nakapag-aral, free lahat, wala silang alanin. At saka yung talent na potential para maging national team is na ano namin doon, na alagaan ko doon, with my assistant coaches doon. So, yun yung nagiging ano namin, nagiging farm namin.
7: Tama.
8: Or farm ko sa pagiging
7: national team. Oo. Dugtong na programa, yung grassroots mo, katuwang din ito mga eskwelahan.
8: Si Leonard, nasa Mapua ko rin na ilagay yun. Tapos yung 400 runner natin na bago ngayon na bata pa, na 18 years old pa lang, si Tal Placido. So, nag-medal din yun sa SEA Games. Doon, Mapua din yun. Tapos meron tayong mga upcoming mga magagaling na mga atleta na doon sa Mapua na pwedeng pumasok ng national team. So abangan nyo ma'am ngayong Philippine Athletics Championship sa na U10 to 14. So, marami tayong panlaban doon na possible na makapasok sa national team.
7: Yes, okay. Maraming atleta na inaalagaan si Coach Sean. Coach Sean, ano po yung pangarap niyo pa ngayon bilang isang coach? Parang ngayon pa lang talaga nag-uumpisa. Well, matapos yung sina yung datinyahan yung mga atleta, no? Ngayon ulit nang tutuloy, kumbaga ang pamayagpag ng atleta. Gaano pa po kataas ang pangarap ninyo bilang isang mentor, bilang isang coach sa mga atletang nadidiscover nyo at natuturuan?
8: Yes. Ang beauty talaga yan eh. Simple lang mo, no, yung goal namin or goal ko. Matulungan yung mga atleta na ma-achieve talaga yung nasa taas. So, magiging isang world-class na, no, na atleta at saka makapag-represent ng bansa natin sa Olympics. So, yun yung, ano, yung
7: ultimate goal.
8: Top goal ko talaga.
7: Yes. Kayo po isa din, definitely, porque kayo national team, di ba, licensed coach kayo. I mean, kayo certified coach, yes, ng World Athletics, di ba, Coach Sean?
8: Yes, ma'am. Tapos, actually, dalawa yung specialization ko. Level 4 specialized coach ako sa jumping events at saka level 3 specialized coach sa multi-events. So, yes, dalawa yung specialization.
7: Sa mga anak mo, may pamilya ka na, coach, wala bang sumunod sa iyong yapak bilang isang atleta?
8: Meron lang. Yung anak ni puro babae, dalawa. So, pareho silang atleta. Hmm. Yung isa po, college na, nasa Ateneo, nag-aaral, first year college. And then yung isa, grade, ano pa lang, grade 7. Dito naman sa New Solar Academy of Sport.
7: Yes, ano pong sport nila?
8: Yung panganay, hurdle sa saka long jump. Tapos yung bunso, high jump.
7: Yes.
8: High jump din.
7: May intayin pa pala tayo, di ba? Oo, mga Guevara.
8: Babae, pero 12 years old pa lang, nasa ano na ma'am, nasa 5'7 na yung height niya.
7: Matangkad, no?
8: 12 years old, tangkad.
7: Okay. So, babae. Yeah, hintayin lang natin yan. Ano parati ang advice ni Coach Sean sa mga atleta? Sa mga under your care, Coach? I'm sure dugtong ng mga experiences mo at ng panalo mo nga sa ating national team ang mga pangaral mo sa kanila. Ano po yun?
8: Wala, ma'am. Kinakailangan na talaga nung disiplina talaga at saka be consistent kung ano man yung ano, kung ano man yung goal nila. Kailangan consistent yung gawin nila para ma-achieve yung goal. At saka huwag sila tumigil, kasi minsan kasi yung pagpapaling, yung pagpapalakas is hindi naman ang shortcut eh. May certain time yan narating. So it take times minsan. Ano lang, magiging ano sila, maghintay sila ng panahon nila at saka darating yun.
7: Yes.
8: So, yun siguro yung mga ano lang, simpleng mga ano ko lang, pangaral sa kanila, tapos stay on the game. Huwag silang basta-basta susuko.
7: Yes.
8: So, kailangan maging matibay sa puso at saka sa isip.
7: Yes.
8: Na sigurado talaga makakamit nila yung pangarap nila pag ganun.
7: Yes.
8: Pag ganun yung mga qualities na dadali nila.
7: Yes. Muli, Coach Sean, gaano po kayo ka-grateful sa sports? At sino po muli ang mga tao na gusto nyong pasalamatan sa career na meron kayo bilang atleta na naging tuntungan din kung bakit ngayon ikaw ay isang national coach?
8: Yes, ma'am. Yung una, siguro gusto ko pasalamatan talaga. Kahit wala na sila dito, alam ko na nakikinig sila sa atin dun sa taas. Yun yung high school coach, si Sir Noel G. Tapos yung class coach ko, si Coach John Ceballos. Mga legend coach yan ng Iloilo. Sila yung mga pioneer doon. Tapos si Ma'am Menche Salvador. Yun yung sports director namin doon sa Western Institute of Technology. At saka sa school mismo, sa Western Institute of Technology, dahil doon na continue ko yung ano ko, yung sports career ko, naka-grad ako doon na dahil sa tulong nila. So, and then, pagdating dito sa national team, sa Patapa, lahat support, nakuha ako din sa Patapa kasi ako makarating doon sa ano, sa level ng coaching level ko doon, kung di dahil sa endorsement ng Patapa at saka sa tulong nila. So, maraming presidente from Sir Gutenko to Sir Wico ngayon kay Sir Capistrano. Lahat naman sila napaka-very supportive sa mga atleta sa, at saka sa mga coaches. So, including sa mga staff na sa office, sa Patapa office. So, malaking pasalamat ko kasi nandiyan sila lagi nagabay at saka nakasuporta namin.
7: Yes. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inspirasyon na inyong ibinigay at patuloy na binibigay sa ating mga Pilipinong atleta. All the best po. I'm sure marami pang atleta under Coach Juan Guevara ang sisikat at magbibigay din ng karangalan, sunod na magbibigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Maraming salamat po, Juan Guevara, our SEA Games silver and bronze medalist in men's high jump, former national record holder, isang military personnel, and yun na nga po, isang bata na nagtiis, diba, ng kahirapan para lang matupad ang kanyang pangarap na maging isang national athlete at isang atleta na nagbigay nga ng karangalan para sa ating Team Philippines. Saludo po kami. Maraming salamat, Coach Juan Guevara.
8: Maraming salamat, Ma'am Judith.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
4: And magandang hapon ho sa inyong lahat, mga kaibigan. At Sabado na naman po ng hapon dito sa Sports Radio 918. At pag Sabado ng hapon, of course, Sports Lockdown. Ayan, Sports Lockdown po ulit. Magandang hapon ho sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit ho ay napakainit. Mainit ho talaga, grabe. Para pong, pero alam nyo, okay na tong ganitong weather kasi galing ho ako sa Thailand. Kauwi ko lang ho kahapon, kanina umaga, eh sobra hong init doon, grabe. Masyado hong humid. Dito medyo okay pa eh, sa atin eh. Pero sa Thailand, grabe yung init, sobra. Alam niyo yung kahit nakapayong pa, yung init o nagpe-penetrate dun sa payong, sa balat, kumakagat sa balat, masakit. Pero ang maganda sa kanila kasi, umuulan sa hapon. Sa atin, hindi eh. Pero kahit na, napaka-init pa rin. Hindi ko kaya ng hindi kaya na ma-expose na katulad natin na okay lang magbilad sa araw. Doon hindi ko talaga baka magkasakit. Kaya nga mag-iingat po tayo ha, lalong-lalo na po doon sa mga atleta natin na nag-training, especially yung sa mga nag-training sa outdoors. Lalong-lalo na yan si Friday. Kaya ako lang mag-isa ngayon, malamang-lamang nag-training na naman yan. Kasi galing yan sa galing yan sa Subic last week. So, kakatapos lang po nung triathlon competition diyan sa Subic. Pero sana maano natin si Friday, no, makausap natin si Friday, hingi tayo na update sa o kaya sila Miss Sarita, hingi tayo na update na nangyari diyan sa Subic last week. So, ayun po. Kumusta po kayong lahat at ang dami hong nakakatuwa kasi yung mga balita na nasagap namin. Lumabas na ho ang mga sports na kasali sa 2028 7th Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu kung saan tayo ay host. Ayan. Lumabas na ho. Ito. Events of the 7th Asian Beach Games Cebu in 2028. Yan, kasabay ng Olympics sa LA. Pero hindi naman kasabay, magkasama lang sa year. Okay, unang-una, aquatics. Siyempre, swimming. Siyempre, nasa beach ka. So, aquatics, athletics, basketball. Yan, wrestling, mixed martial arts, jiu-jitsu, handball, paddle, techball, aquathlon, sailing, dragon boat, kabaddi, yan ang hindi ko alam, kabaddi, kurash, sambo. Uy, masaya na naman si Sir Paolo, tangkot yan. Surfing, of course, sprint rowing, yan, football, at saka volleyball. Yan po ang mga kasama. Antabayanan nyo lang ho at baka mabago pa to kasi marami pa hong mga gustong marami pa hong kulang dyan kasi the last Asian Beach Games that we wala pa dyan ng extreme sports, baka madagdagan pa ho yan. Tingnan natin, since tayo naman ho ang host, we have the adding some sports or sports discipline kung saan tayo ay pwedeng mag-medal. Ayan. So, guys, ang ating guest ngayon, isa sa mga magagaling na mga atleta ng boxing, amateur boxing. At siya ay nasa kasalukuyan sa Baguio. Sana maayos ang kanyang internet connection. Sana nandiyan na siya, no? Naka-connect na. Tawagin natin ang ating national athlete sa sports na boxing, si Claudine Veloso. Yan. Nandiyan na ba si Claudine? Sana nandiyan na. Medyo medyo mahirap daw yung kanya signal. Hi, Miss Claudine. Sana narinig mo. Hello? Hello? Wala. Parang wala. Parang hindi makakonect. So, anyway, anuhin natin yan. Hintayin natin. Kasi nasa outdoor siya eh. Kasi syempre, Baguio, medyo mahina ang signal pag outdoor. Ayan. So, hintayin natin. Mamaya-maya na. Pero andyan na siya eh. Nakikita ko na yung name niya. So, hintay-hintay lang natin siya maka-connect. So, yun. Balikan natin yung yung Asian Beach Games. Medyo sa akin to eh, malapit sa puso ko tong Asian Beach Games. Kasi, 2014. Balik tayo sa 2014. Ang 2014 po kasi, nakapag-participate po ako, personally. Hindi po ako athlete, pero ako po yung official. Nakapag-participate po ang Philippines sa Asian Beach Games, kung saan ang chef de mission po noon ay si Congressman Richard Gomez. Siya po ang aming chef de mission noon. ang naipasok po namin sa ako po, ang hawak ko dati, ay extreme sports. BMX, BMX skateboarding, at saka inline skate, inline skating. Ang ang nasama ko pong athlete dyan ay si Coach Renz Viaje, BMX flatland ang nilaro niya, at si Arman Mariano sa BMX freestyle, at saka si Paul Diaz. Ayan. Ang coach namin noon, si Coach Mike Lorenzana. Ayan. Sa Phuket po ginawa yun. Sa kagandaang loob po ni Kong Richard Gomez, na siya nga po ang chef de mission during that time. Marami yung ano noon, maraming delegates noon. Yeah, si ano, kasama noong time na yon si Miss Cecil Kimlat, nandun sa Phuket noong time na yon. Kaya napakaganda po ang lalo na noon sa Thailand ginawa. Ay grabe po, laki-laki noon. Kaya po ang ano natin nung nalaman namin na dito gagawin ang Asian Beach Games sa 2028 ay nakaka-excite po kasi yung experience namin nung 2014 parang noon, ang tagal na noon. Tapos ngayon 2026 expect po natin na may medyo malaki yun. At saka syempre hindi naman ho dadalhin dito ng Philippine Olympic Committee yun sa pamumuno po ni President Bumbo Tolentino at ng Philippine Sports Commission kung hindi ho ito kapakinabang sa ating bansa, lalong-lalo na sa turismo. Kasi kada may dadalhin tayo po dito ng mga events, lalo na pag mga international events, syempre ang unang-unang titingnan natin dyan, what benefits the country? Kasi malaking gastos po yan eh. Pero syempre, ang unang-una natin i-ano dyan is to sell the Philippines. Ayan. So, of course, tourism. And of course, yung movement ng sports sa ano natin dito sa Pilipinas. Kaya, napaka, ano. Oh, ayan na! Speaking of, si...
3: Hello, sir!
4: Ayan, si Claudine.
3: Pasensya
4: hello,
3: na po kasi naglalakad po ako.
4: Ayan, okay lang. Ayan, bati ka muna!
3: Hello po sa lahat po na nanonood. My name is Queen Veloso from Boxing Team ko. Philippine Boxing Team.
4: So nasa Baguio ka ngayon.
3: Kasi naglalakad ako.
4: Okay lang, okay lang.
3: Yes, sir.
4: So yun. Claudine, sabi ko nga sa'yo, kwentuhan lang tayo. No? Tanungin
3: yes,
4: ko lang, paano ka ba nag-umpisa sa sports na ano? Nung bata ka ba, bata ka pa lang ba? Na-introduce ka na sa sports? Boxing ba agad? Pero ang balita ko, dati kickboxer ka eh. Ano bang unang-unang sport na na-introduce sa'yo
3: yes,
4: nung bata?
3: Nung ano sir, in-enroll po ako ng mother ko sa special program in sports. Sa nung grade 7 ako, grade 8. Yun po, nag-start po ako ng taekwondo. Yun po talaga yung base ko, SIPA, taekwondo. Tapos nung nag-regional po kami, tinabak po ako sa wushu. At yun po, pinalag naman po na nakasali po sa palarong pambansa. At na-scout po ako ng national team po ng wushu. 2010 pa po yun.
4: Na ilang taong ka noon?
3: Tapos
4: Claudine?
3: Nung ano po, bali. 14 years old, sir.
4: 14? Wow. Bata mo ah.
3: 14 years old po.
4: Oo. So after wushu,
3: tapos po, nakipagsapalaran po kami sa Philippine Sports Commission sa Manila. Tapos, kasama po yung kapatid ko, actually. Tapos nung medyo tapang yung isip, umpisa naman sa sports, tapos bumalik na lang po. Pinurso ko po yung pagsusports ko dahil, iniisip ko po, makakatulong po ito sa scholarship ko po sa pag-aaral. Sa college po.
4: Hindi ka ba natakot?
3: Kasi sorry.
4: Contact sport yan. Pwedeng sa iba ka naman na introduce. Medyo, syempre, sa ano mo pa lang, sa pagiging babae mo pa lang, di ba? Hindi ka ba natakot dahil baka masipa ka or masaktan ka, mabalian ka?
3: Hindi naman po, sir, kasi parang nag-enjoy lang po ako. Sabi ko po, scholarship lang to. Ganun ko, hanggang sa nagustuhan ko na siya, to the highest level na palang ginagawa ko, hindi ko na malayan na ano. Pwede na po pala kumpit sa national. Ganun po.
4: Pero ang talagang target mo kaya ka nag-compete, ang target mo is makakuha ng scholarship.
3: Yes, sir. Yun lang po talaga yung ano ko, yung goal ko sana kasi para libre po sa pag-aaral tapos makatulong po sa magulang ko po. Ganun. Tapos, in-encourage ko na din po yung mga kapatid ko, yung si Tricia po, Tricia Beloso, graduating na po siya sa University of Baguio. Yun po, tinulungan ko din po siya makapag-aral, ganun po. Through sports.
4: Oo. So, tapos after Wushu, Claudine, anong pinasok mo after Wushu? At sabi mo, taekwondo, tapos Wushu, ano na yung sumunod na sport mo?
3: Opo. After po, nag-national team ng Wushu, umalis po muna ako, nag-aral. Tapos, bumalik po ako ng boxing. Tinay ko po kasi medyo may injury po ako doon sa tuhod. Sabi ko, boxing nga lang ako kasi para may kamang po. Yun pala, kailangan pa dito makbo.
4: Oo. Ayan, naputol. Ayan. Ayan, sorry guys, naputol si Claudine. Tignan natin bumalik. Yun nga kasi nasa labas sila nasa Baguio. Ang national team kasi si Claudine sa nakabase sa Baguio. Kaya medyo mahirap ang kanyang connection. So grabe no, ang makikita mo yung ano ni Claudine sa kagustuhan nilang niya personally makapag-aral at makapag-aral ng libre. Minabuti niyang pumasok sa sports. Karamihan kasi ng mga yan, katulad niyan, pag athlete ka kasi, student athlete, malaking bagay yung libre ka ng libre ka ng matrikula kasi sa mahal ng pag-aaral ngayon, kahit saka pumunta, napakamahal mag-aaral. Ayan, nakabalik na si Claudine, pero wala pa siyang video.
3: Hey, sir.
4: Ayan. Yan.
3: Yes, sir.
4: Claudine, naririnig mo ako.
3: Bumalik na naman ako. Bigla pong nawala eh.
4: Okay lang. Naririnig mo ako. Ayan.
3: Yes, sir.
4: So, Claudine, saan ka unang nag-aral nung unang pumasok ka dito sa Maynila?
3: Sa ano po, sir? Pasay City West High School po. Kasi high school pa po kami doon. Sa Wushu po.
4: Sa
3: tapos
4: Wushu.
3: Nung nag... Yes, sir. Public school lang po kami noon. Kaya nung... pagka-graduate ko po nag-moving up po ako sa Pasay City West, tapos nag-decide po ako na makipagsapalaran po sa Baguio. Yun po, libre na po pag-aaral po dito sa Baguio. Under so University of Baguio po.
4: University of Baguio. So, kumbaga, parang tawag dito, scholar ka na, mismo full-fledged scholar ka, wala kang binabayaran.
3: Yes, sir. Wala po. Libre po nila. Bale, privilege po ng national team.
4: Plus, meron ka pang allowance sa di ba? Sa PSC.
3: Yes, sir. Meron
4: so,
3: po.
4: Malaking bagay sa mga estudyanteng katulad mo, Claudine, malaking bagay yung nagawa mong pagsabayin ng pag-aaral. Hindi mo mahirap. Nag-aaral ka at the same time nasa
3: yes, sir.
4: National team.
3: Hirap po talaga. Yes, sir. Lalo na po pag may mga times naman po talaga na medyo hindi po maintindihan ng mga teachers or mga profs po namin kasi yun nga po talaga ang goal. Focus talaga sa pag-aaral. Pero yun po yung way po namin para makapag-aaral po eh. Pagsabayin po namin yung dalawa, yung sports. Tsaka yung kaya medyo nahirapan po ako.
4: Hindi ka
3: lumalaban
4: ba,
3: din naman po.
4: Oo. Paano yung scheduling mo? Sa umaga, nag-aaral ka, tapos sa hapon, nagtitraining ka na? Ganun ba yun?
3: Ngayon, sir, bali, na po ako, nag-school na po ako sa BCU, Baguio Central University po. Bali, dun po, tinutulungan po ako nila, Ma'am Mitch po, na yung ibang subjects ko po is module and may times po na na may iba po akong schedule na ano, pinapasukan po.
4: Hanggang ngayon? Hanggang ngayon?
3: Yes, sir.
4: Oh, so ano ka na? College?
3: College po. Third year irregular po.
4: If you don't mind me asking, Claudine, ilan taon ka na ba ngayon?
3: 26, sir.
4: 26?
3: Alatang ba?
4: Uy, bata pa yun, ha? Pero ano, ilang taon ka na lang sa college? At kung malapit ka pa na bang mag-graduate?
3: 2 years pa po, sir. Kasi nakapag-stop po kami nung pandemic. Nahinto din po kami nung pandemic kasi kailangan po magbawas ng mga scholarships. Nabawi na lang po siya nung po. After 2 years
4: so
3: po
4: lang. So eligible ka pa bang lumaban sa ano? Saan ka ba nag-aaral ngayon?
3: BCU, sir. Baguio Central University.
4: Baguio. Ah, wala siya sa UAAP or sa NCAA, no?
3: Yes, sir. Kaya parang pinili ko din po sa Baguio kasi dito lang po may ano scholarship po ng boxing, kickboxing. Pag sa Manila
4: pero
3: po.
4: Pero diyan ka talaga. Diyan ka talaga nakabase sa Baguio.
3: Yes, sir.
4: Are you part of the ano? Kasi may background ka na martial arts. Are you part of the team na I?
3: Hindi po, sir.
4: Pero nakakasama mo sila?
3: Yes, sir. Dati po, nung nag-kickboxing po ako, kasama po ako sa kanila. Bali, nung lumipat na po ako ng ibang sports, iba na din po.
4: Pero ito, Claudine, sabi ko nga sa'yo, ang daming sport eh. Tapos, yung itsura mong yan, tingnan mo naman, di ba? Hindi mo naisipang mag-pageant, di ba? Hindi mo naisipang mag-pageant. Hindi, kidding
3: hindi
4: aside.
3: Hindi ko talaga, sir.
4: Bakit contact sport? Bakit hindi gymnastics, bakit hindi ganon? Bakit contact sports? Ba't bugbugan?
3: Yun nga, sir, eh. Parang dito talaga ko nagay parang masaya na po ako sa ginagawa ko po. And parang motivation sa ibang girls na in market, medyo makinis ka, medyo may may glalawad feeling. Ganun, kailangan hindi pwede na siyang combat sports po. Kasi pag nasa combat, sir, hindi mo na po sasaluin yung suntok eh. Iwasan mo talaga siya.
4: Iiwasan mo talaga, oo. So, eto na, di ba, wushu ka kamo. Tapos, bakit ka naman napunta ng kickboxing?
3: Kasi sir, ano po, ang wush po kasi may takedown. Parang hindi ko po masyado advantage yung takedown. Ang advantage ko talaga is sipa at suntok. Nagpa nationals po yung kickboxing. Kaya sumali na din kami. Yun po, dun kami na scout po ng kickboxing.
4: So, kung saan may opportunity, dun ka, sinunggaban mo yun?
3: Opo.
4: Oo. So dito sa kickboxing ka nag gold medal sa sa 2023 sa SEA Games, tama ba?
3: Sir. Opo.
4: Ano pakiramdam mo first time mo ba mag SEA Games noong 2023?
3: No, sir, first time ko po noong 2022.
4: Oo.
3: Tapos parang medyo po ako noon kasi feeling ko po na panalo po ako pero hindi po nabibig sa akin. Kaya sabi ko, babawi talaga ako 2023. Kailangan kong kunin yung gold talaga. Kaya parang pauna talaga ako noon. Nabumawi.
4: So nung nakabawi ka, ano namang pakiramdam? Gold medal yun, Claudine. So,
3: kaya sobrang saya ko po. Parang dati tinitingala ko lang po yung mga teammates ko na nakahawak ng gold tapos nakatap ng incentives.
4: Kaya yun po
3: yung motivations ko po talaga.
4: So yung panalo mong yun, sabi mo nga natulungan mo yung mga kapatid mo din, di ba?
3: Yes, sir. Okay.
8: ano po, sinusuportahan ko din po yung mga kapatid nag-aaral, si Tete po at saka si Trisha. Bali, dalawa na po silang nandito sa Baguio ngayon.
4: Opo. So ano, bali, so ngayon, after, anong taon ka nung ano, sabi mo nga 2023 yung gold medal mo sa kickboxing, kailan ka bumalik sa boxing?
8: No, ano sir, binigyan po ako ng opportunity na mag-represent po sa boxing for SEA Games kasi wala po silang 54 kilograms para magano po.
4: Yeah, sige lang.
8: Wait lang po.
4: Ayan,
8: binigyan po ako ng opportunity na makapag SEA Games po sa boxing.
4: So yun, so lumipat ka ulit na ano. Anong weight class mo ulit sa boxing?
8: 54, sir. 54 kilogram.
4: Sino-sino kasama mo dun sa 54 kilogram?
8: Bali sa ako, sir, wala po silang 54 po.
4: So ikaw lang?
8: Yes.
4: Ayun. So, siya lang nag-iisa doon. Mas mababa ang, ano, sorry, yeah, mas mataas ang timbang mo kay, oo, mas mababa ang timbang mo ni Nesty Petesio, di ba? Mas mababa ang timbang niya.
8: Mas mataas po, sir.
4: Ah, mas mataas.
8: Mas mataas po.
4: Bakit? Ano ba height mo?
8: 57 po and 60 kilograms po.
4: Ano ba height mo?
8: 5'4
4: po. Mataas ka, ah.
8: 5'4.
4: Mataas ka. Pwede ka nga sa pageant. Sabi ko nga, pwede ka sa pageant.
8: Grabe. Bakit yung answer sa mga bouncer po? Ano?
4: So, sino ano mo? Sino ang nag-handle sa'yo ngayon? Nagko-coach sa'yo personally?
8: Coach ni si Coach Ruel Velasco po and Coach Mitch po, Martinez.
4: Oh, nako, you're in good hands.
8: Sila po ang sa women's team.
4: You are in good hands, si Coach Proel. Siyempre, Olympian yan eh. Hindi okay. Yan ano, na hindi yan basta-basta coach. Premiadong coach yan, tsaka Olympian yan. Tsaka maraming medal yan sa amateur boxing. Kaya expect na talaga mag-shine ka. Ano, pag-usapan natin ano Claudine yung kailan yung last SEA Games mo nung ano ba yan, Bangkok
8: 2025 yung pong represent ko pong boxing.
4: Oo. Sige, 2025 anuhan mo lang ako, kwentuhan mo lang ako. Pero bago natin pagpatuloy, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Break time muna tayo. Don't.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
21: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Ladies and gentlemen, and we're still here with Claudine Veloso, our national athlete in the sport of amateur boxing. Ayan, medyo may nahihirapan lang sa signal si ano si Claudine kasi nasa mobile siya eh, nagbabiyahe sila, nasa Baguio siya. So, sabi ko sa kanya, pasok na lang siya anytime. So yun, recap lang tayo ng pinag-usapan namin ni ano ni Claudine. Yan nga eh, doon mo makikita na karamihan ngayon ng mga yun nga mga national athlete eh galing sa iba't ibang probinsya yan. Tapos naging nahikayat mag-sport para makapag-aral. Ito si Claudine. Buti ganoon ang vision niya, no, makapag-aral ng libre. Si alam mo yung ano eh, may mga kabataan, lalo na ngayon, mga maraming kabataan ngayon na ang daming resources pero ayaw mag-aral. Yung mga ganung bata, di ba? Ang daming kaya silang pag-aralin ng mga magulang nila sa mga magagandang eskwelahan, pero ayun, kung saan nagpupunta, di ba? Pero itong si La Claudine, lalo na yung mga batang atleta natin sa iba-ibang probinsya, pumapasok sa larangan ng sport. Bakit? Para makapag-aral. At napakagandang stepping stone ang sports para matupad ang iyong mga pangarap at makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung ano eh, yun yung doon mo makikita how a good athlete pagkatapos ng kanyang stint in sports. Kasi meron siyang pupuntahan. Kasi meron siyang edukasyon. Yun po ang napaka-importanting pagiging athlete at the same time student. Yun ang ano doon eh. Kasi after mong, kasi di ka naman forever athlete, di ba? Syempre, tatanda ka, marami kang pagdadaan ng, well, hindi ko pwedeng sabihin na ano, pero kasama yan sa sports eh. Injury, huwag naman sanang maaga ka mag-retire as an athlete. At least yung mga ganyang kabataan, meron silang pupuntahan. There will be life for them after sport. Diba? Hindi yung doon na lang sila hanggang sa tumanda sila. So, yun ang maganda doon kasi maganda ang future ahead of them dahil meron silang edukasyon. At yun, hindi lang nila may papamana sa sa iba pang aspiring athletes and at the same time sa kanilang pamilya. Kasi education pa rin is still number one at napaka-importante sa buhay nating mga Pilipino. Yan ang mga ano eh, yan ang mga magandang rags to riches story, eh, 'di ba? Yun ang ano eh, yun ang well, hindi ayoko sabihin kakulangan, no, pero malaking struggle eh, lalong-lalo na mga kabataan sa probinsya. Napakahirap mag makapag-aral. Kasi una layo ng mga eskwelahan sa kanila, 'di ba? Yung iba talaga tumatawid pa ng bundok. Si ano? Si former Senator Pacquiao. Di ba? Talagang naglalakad yan ng ilang bundok at ilang bukid para lang makapag-aral. Tapos nakipagsapalaran sa Manila yan para lang, alam ko yung pinaglalaroan yan sa Sampaloc. Yung unang-unang salta niya sa Manila. Sa Sampaloc, Maynila, sa may malapit sa UST, yung L&M gym. Doon siya nag-umpisa. Tagalinis lang ng gym. Nung pagkatapos ng karir niya, nabili niya na yung buong building. Kanya na. At di lang yun, marami pa siyang... So talaga makikita mo struggle ang mga athletes, ang buhay ng mga athletes. So, kaya dapat natin silang suportahan, manalo, matalo. Hindi yung habang nananalo lang. Ayan. Kinuwento na kita, Claudine.
8: Ay, thank you, sir.
4: Sabi ko, napaka-importante at saka napakaganda nung ginawa mo kasi maraming kabataan ngayon na ang daming resources para mag-aral pero ayaw mag-aral. Ikaw, kailangan mong pumasok sa sport para lang makapag-aral. At hindi lang yun, ha? Binabubugbog ka, di ba? Para lang makapag-aral at makapagtapos. Kaya na, kahanga-hanga yung ginawa mo. Sana. Oo. Go ahead.
8: Share ko lang pala, sir, nung parang, syempre, mga babae po, emotional, parang sobrang pagod po ako nung time na yon. Tapos si classmate ko, ano lang sila, parang, oh, chill muna tayo, ganun-ganun. Eh, sa ito, sayang yung pera ng ginagastos ng mga gulang nyo, ginaganyan nyo lang. Tapos, yung parang nagiging emotional po ako. Pero yun po, iba-iba nga po kami ng pinagdadaanan sa buhay. Kailangan pa din pong lumaban kahit.
4: Totoo ano, yun. Ano. Kung alam lang nila eh, no? Kung alam lang nila, pagdating ng panahon at maging magulang sila, maiintindihan nila na kung ano yung value ng ginagastos ng mga magulang nila para lang makapag-aral sila. Eh sa'yo, napaka-precious yun kasi ikaw mismo nagpapa-aral sa sarili mo eh, di ba? Kailangan mong gawin yung sport para makapag-aral. Yun yung sinasayang nung iba. Kaya ka nagiging emotional dahil hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo. Dahil paano nila maiintindihan? Eh, hindi nga nila ginagawa, di ba? Pero, eto nga yun. Magbalik tanaw tayo doon sa December 2025 Bangkok. Pangalawang beses mo ba o pang ilang SEA Games mo na yon yung December 2025?
8: Bali, first time ko po sa boxing, sir, na mag-SEA Games po.
4: Ah, pero first time
8: ko po lang SEA Games.
4: Third time sa SEA Games.
8: First time pero sa boxing naman
4: po. Oo, karamihan ng mga SEA Games mo previously are from Wushu.
8: Kickboxing, sir. Dalawang kickboxing.
4: Sorry. So, kickboxing. So, ano naman ang ano? Siyempre, ito, boxing, walang kasamang sipa. Hindi ka ba, ano? Hindi ka ba naiinganyong sumipa?
8: Hindi naman, sir. Bali, control pa din po. Pero yun po, parang pag sobrang pagod na po, parang instinct mo pa din na itataas mo yung paa mo, eh. Pang! Parang, ano ba?
4: Siyempre, di ba? Siyempre, pero, yun yung mo, eh. Pero,
8: kaya,
4: ano ba pagkakaiba? Malaki ba ang adjustments po, ano, Claudine, from kickboxing to amateur boxing? Malaki ba? Naging adjustment o hindi
8: yes,
4: naman?
8: Yes, sir. Para sa akin po, malaki po kasi yung footwork, sir, iba po talaga eh. Dapat sabay-sabay. Tapos pag sa boxing, iaangat po yung paa mo. Parang ganun-ganun ka lang po ba? Pero sa boxing, sabay talaga yung ano niya. I'm still working on my footwork, sir. Lalo na po sa, ano, boxing. Pero,
4: So, kumusta naman ang finish mo nung ano? Kumusta naman ang finish mo nung 2025 SEA Games?
8: Bali, natalo po ako nun, sir, against Vietnamese po po. Bali, Olympian din po siya, tapos experienceado po talaga sa boxing po, kaya malaki pa po yung kailangan ko mong i-improve para matapatan ko po siya.
4: Okay lang yun. Ang importante, eh, nakalaban mo naman Olympian, di ba? Napakalaking honor nun. Kasi, yun ang ano dun eh. Yun ang maganda kasi dun. It's, lumaban ka sa mga magagaling. Yun ang sabi naman ng mga coaches eh. You have to experience the defeat para malaman mo pagdating ng panahon kung ano yung mga, kumbaga, balik ka sa drawing board eh. Diba? Ano yung mga kailangan mo improve? Ano yung mga since first time naman yan? At marami ka pang pwedeng adjustments na gawin.
8: Yes, sir.
4: Sa ano ba? Sa,
8: challenging din po.
4: Oo. Ilang oras ka ba nagtitrain, Claudine?
8: Nagtitraining po kami every day, 2 times a day po. From 2 hours po. 2 hours sa umaga and 2 hours po sa hapon. Tapos sa gitna po, dun po ako nag-aaral.
4: Baka talaga naman. Napaka... Pag yumaman ka, ha? Uy, huwag mo kami kalimutan, ha?
8: God's will, sir. Sige po.
4: Ano ba? Anong kurso mo ulit?
8: Bachelor of Science in Secondary Education po.
4: Uy, gusto mo maging teacher.
8: Gusto ko po magturo ng mga ano po, mga potential athletes din po. Pili.
4: Ano bang plano mo pag natapos ka? Halimbawa, okay, sige, athlete ka pa din. Pero pag ginamit mo na yung kurso mo sa koleyo at maging teacher ka, saan mo ba gusto magturo? Sa probinsya ba? O sa Maynila? O sa abroad?
8: Kahit saan po, sir, basta may mga ano po, may mga desididong bata na matuto po. Like sa probinsya po, madami po talagang mga batang gustong na-encourage po sila, oh, national team to, idol ko to. Parang nakakatuwa lang po sa puso na may nag-iidolo din po pala sa amin kahit ano po. Para ma-inspire po sila na to strive harder po.
4: Oo. O sige, after 2025 SEA Games, ano na ba ang pinaghahandaan mo ngayon, Claudine?
8: Ngayong World Cup po ng June, nasa training camp tak po kami.
4: Saan ba gagawin yan?
8: Sa China po, sir.
4: Sa China? Oh my gosh. Ano to, World?
8: World Cup, sir. Bali, may points po ito para sa qualifying po ng Olympics.
4: Sa Olympics?
8: Bali po.
4: Ano ba?
8: Kasi ang...
4: Sa weight class mo, sino ba ang pinaghahandaan mo dito o nakikita mong malakas sa weight class mo, ah?
8: Taipei po. Taipei. Vietnam. Magaling din po ang Vietnam. Thailand. Yun po.
4: Sino ba current world champion sa weight class mo?
8: Sir?
4: Sino ang world champion sa weight class mo?
8: India po ang pagkakaalam ko, sir. Number one po, India.
4: India?
8: India
4: so
8: or
4: sa ano mo?
8: Sa ganyan
4: Taipei.
8: Po.
4: Sa ano mo ba, sa kalkulasyon mo, kung ang World Cup ay June, rate mo from 9 to 10, from 0 to 10, nasaan ka na sa ano mo, sa training mo?
8: Sa training camp po namin, sir, nasa week 5 po kami. So, nasa 5 po. Ganun. Pataas ng pataas po kami hanggang sa maabot po ng week 10.
4: Mm-hmm. So ano yun? Ilang buwan or weeks kayo sa China bago yung mismong World Cup?
8: Pupunta po kami sa China, sir, soon. Competition na po mismo. Bali, dito po yung training camp namin. 10 weeks training camp po kami dito sa Baguio. Tapos, pagka 10th week na po, doon na po kami sa China for competition po.
4: Sa ano mo, sa calculation mo, Claudine, mga ilan kayo sa team na magko-compete doon sa World Cup?
8: Mga nasa ano po, 1 2 3 4. Mga 10 siguro, sir. Apat po sa babae.
4: So women, sa women. Six sa lalaki. Bali ano kayo? 16 lahat na athlete.
8: Hindi. Mga 4 lang, 4 and 6.
4: Ah, 4 and 6. So, 10 lang kayo lahat. Oo. So, si Nesty, dyan din ba nagka-training si Nesty?
8: Yes, sir. Nagsistart ako siya ng training dito sa Baguio po. For upcoming Asian Games naman at Nesty.
4: Ayun, nakakatuwa, no? Kasi, eto na, World Cup na. Ano to? First time mo ba mag-World Cup, Claudine?
8: Opo ata, sir.
4: First time, my gosh. Anong pakiramdam? Excited ka ba?
8: Excited, sir, kasi world stage na po yun eh.
4: Pali, oo naman, syempre. Maraming ano yan, maraming
8: ilalaban
4: opportunities dyan eh sa world championships. Tsaka yung nasabi mo, in preparation for ano point system din for the LA Olympics coming 2028, no?
8: Opo.
4: Teka, ito, tinatanong namin ni Friday. Sabi mo nga, two hours ka in the morning and 2 hours in the afternoon o sa gabi ka nagte-training. May oras ka pa ba sa love life?
8: showbiz. Siyempre naman po, sir. Bale, nandyan lang po yan.
4: Oo nga, in-stalk na kita sa Facebook eh.
8: Ayan na.
4: Bati, shout out mo naman, di ba?
8: Shout out, Mark Ashley Pardo, love ko yan.
4: Ay, boxer din siya, boxer din.
8: Yes sir, ando po. Siya po si The Hitman Fajardo po.
4: So, national team member din siya.
8: Yes sir, national team po.
4: Oh.
8: Bali, so, isa ko siya sa ano po, future stars po ng ano po, boxing.
4: Oo. Hindi ba siya na ano kapag na alba siya, girlfriend kanya no. Hindi ba siya pag naglalaro ka o nagko-compete ka, hindi ba siya na ano parang kasi ako pag halimbawa, girlfriend ko o wife ko, ayoko masuntok.
8: Yun nga sir, parang kinakabahan nga po siya pag ako lumalaban, parang gusto niya pumasok sa ring ba? Pero ina-assure ko naman na sasabihin ko naman pag hindi ko kaya, sabi kong ganun.
4: Oo. So ang maganda doon, naiintindihan niya yung sport mo kasi pareho kayo eh. Diba?
8: Opo.
4: So,
8: yes naku, sir.
4: Ikaw ba pag halimbawa, kayo ni ano, Mark ba pangalan, Mark?
8: Po,
4: oh, kung halimbawa kayo magkatuluyan ni Mark eh, at nagkaroon kayo ng mga anak, ipapayagan mo rin mag-boxing?
8: Parang sakit isipin, sir. Parang para sa akin, hindi. Depende po kung gusto niya, pero mas encourage ko po siguro siya mag-swimming naman siya. Mas maganda mag-swimming.
4: Kasi alam mo yung hirap
8: kung,
4: eh, no? Alam mo yung
8: na,
4: ano eh.
8: Opo.
4: Yun ang ano doon eh, kasi
8: talaga,
4: alam mo,
8: sir, pag nabubugbog. Yeah, oo,
4: pag nabubugbog. Kasi ang wife ko din, ano yung athlete, kaya naiintindihan ko yung ano, umuwi yun, masapasa, may mga putok na kalyo, kasi sa powerlifting siya eh. So, naiintindihan ko yung ano eh, naiintindihan ko yung pakiramdam ninyong mga atleta na minsan masakit sa katawan, minsan may pasa, minsan may black eye. Pero kailangan mong tiisin eh.
0: Opo.
4: So, yun. Opo. Claudine, sa mga kabataan ngayon na katulad mo noon na nangarap, magbigay ka naman ng mensahe sa kanila, yung mga gustong maging katulad mo na walang kakayahang mag-aaral pero gustong-gusto mag-aaral. Baka meron kang message of inspiration na pwede mong sabihin sa akin.
8: Ay, opo. Sa lahat po ng mga nanonood, mga kabataan na gustong mag-aral pero hindi kayang suportahan ng magulang, maraming paraan, madaming tutulong sa atin like sa sports, like sa essay, yung mga student assistants, mga marshal, pwede kayong gumawa tayo ng paraan para tulungan din yung sili natin. Minsan din kasi tayo yung tayo din yung gagawa ng future natin, kaya tulungan din natin yung sarili natin. And yun talaga, mahirap talaga kasi iba't iba tayo ng pinagdaanan sa iba't iba tayo ng pinagdadaanan, basta magtiwala lang tayo, Lord. Sinita pa ba kayaan?
4: Amen. Galing.
8: Huwag lang mawala ng pasa.
4: Galing. Alam mo, ngayon pa lang nakikita ko that you will succeed in your field and in your career after mo matapos diyan sa iyong pag-aaral. Pero yun nga, pero ang ganda ng sinabi ni sayang nawala na naman siya. Ayun. Ang ganda ng sinabi ni Claudine na huwag mawala ng pag-asa. Yan ang puso ng atleta. Diba? Napakahirap ang training, napakahirap ang ma-achieve ang isang bagay, pero yun nga, sabi nga ni Claudine, tama ba ako, Claudine? Huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa.
8: Yes, sir.
4: Kaya
8: normal lang magkamali, normal lang madapa, or normal lang normal lang
4: yun, diba? Sabi mo nga, normal lang madapa.
8: Basta, ang importante.
4: Huwag susuko. Basta may pag-asa habang ikaw ay nabubuhay. Alam mo, galing mo. Claudine, maglayas ka. Galing mo. Ganyan ako pag sinayang, galing mo. Maglayas ka. ngayon pa lang, binabati na kita. Congratulations, Claudine. Yeah, gusto ko yung mga mindset na katulad mo kasi yan ang mga kailangan ng mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na yung mga bata na, bata pa lang, parang feeling nila wala nang pag-asa eh. Di ba?
8: Opo.
4: So yung hirap mo bilang atleta, bilang isang bata na gustong magtapos ng pag-aaral, ginamit ang sport para maabot ang kanyang pangarap. Saludo kami sa mga katulad mo. And wag kang susuko. And nandito lang kami sa Sports Lockdown para suportahan kayo mga atleta. Lalong-lalo ka na. Thank you, Claudine.
8: Thank you, sir.
4: Maraming salamat.
8: Thank you so much for having me, sir.
4: Ay, nako. Kami ang dapat magpasalamat.

0: Greek. Yan, ang nagse-celebrate ng birthday si ang ating ano, ang ating station manager na si Miss Cecil Kimlat. Happy happy birthday, Miss Cecil. Pa-birthday ka naman. Pa-birthday. Pa-burger ka naman. Ayan, si Miss Cecil Kimlat. Happy birthday. Kakadibu lang ho ni Miss Cecil. Nagdibu. So, ayan. So, with that, ladies and gentlemen, I would like to also greet and give a big shout out to the men and women of Sports Radio 918. Of course, sila Miss Ria, sila Miss Judith, si Miss Cecil, si Miss Ayang, Sir Denny, si Sir John, si Sir Aaron, at lahat ng bumubuo ng men and women of Sports Radio 918, lalong-lalo na yung ating dalawang nagagwapuhang master control dyan sa station. And with that, in behalf of my co-host, Miss Friday Garma, this has been Monty Mendigoria. Ingat po tayong lahat, ha? Hydrate, especially hydrate dahil napakainit. Huwag na huwag ho kayong hindi ho gawang biro yung init na yan. Mag-ano kayo, mag-iingat ho kayo. Yan, lalong-lalo na yung mga nagte-training na atleta natin sa outdoors. Okay lang yung mga nasa gym na naka-aircon. Pero pag outdoors, ay nako, napakahirap po. Mahirap po ma-heat stroke. Kaya please hydrate. And again, in behalf of my co-host, Miss Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying we'll see you again next week for another edition of Sports Lockdown here at Sports Radio 918. Have a great weekend and we'll see you again. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Elijah Canlas.
13: Nagtungo si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malita, Davao Occidental ngayong Sabado para personal na bisitahin ang mga residenteng naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Mula naman sa Davao Occidental ay nakatakdang tutungo rin si Secretary Gatchalian sa Gilan Sarangani para magsagawa ng on-site inspection sa mga apektadong komunidad. Kaugnay nito ay agad ding sinimula ng DSWD Field Office 12 ang initial distribution ng 162 family food packs sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation sites sa Maasim Sarangani. Sa kabuuan ay nakatakdang ipamahagi ang 1,705 family food packs sa Maasim na magsisilbing pantawid gutom ng mga apektadong pamilya sa mga susunod na araw. Bukod sa mga pagkain ito ay umarangkada rin ang mobile kitchen ng DSWD Field Office Caraga sa Gilan Sarangani para maghanda ng 1,000 pack lunch para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa Tent City. Matapos ang pananghalian ay naghanda rin ang mga kawanin ng kagawaran ng masustansyang chapsuy para naman sa hapunan ng humigit kumulang 1,000 internally displaced persons sa lugar. Samantala, nagtungo rin ang kagawaran sa mga liblib na bahagi ng Barangay Taluya sa Gilan para maghatid ng mga galon ng malinis na tubig at mga karagdagang pagkain para sa mga residenteng walang mapagkukunan ng inumin. Kasabay ng mga tulong na ito ay pinakilos din ng kagawaran ang kanilang mobile clinic kasama ang iba't ibang responders para maghatid ng pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga evacuees. Dahil dito ay naglaan naman ang United Nations World Food Program o UNWFP ng mga truck sa Visayas Disaster Resource Center para sa transportasyon ng 5,100 family food packs patungong Gensan. Nakalaan naman ang mahigit 1,200 family food packs lula ng mga truck para agad na maihatid sa residente ng Barangay Conel. Ang lahat ng malawakang aksyong ito at paghahatid ng ayuda sa mga lugar ay isinasagawa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matugunan ang mga pangangailangan ng mga lubhang naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Tuloy-tuloy ang operasyon ng Energy Department para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagbabalik si Elijah Canlas.
13: Patuloy na tinitiyak ng pamahalaan ang sapat na power supply at maayos na serbisyong pangkalusugan sa Mindanao at Visayas. Nakatutok ngayon ang Department of Energy o DOE sa pagpapalakas at pagpapanatili ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Mahigit 30,000 residente pa ang walang kuryente sa General Santos at Davao del Sur matapos ang malakas na lindol. Dahil dito, ipinadala ng Task Force Kapatid ang kanilang mga equipment para mapabilis ang pagpapabalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, nagbabala ang kagawaran na maaaring bumaba ang efficiency ng mga power plant dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng kapaligiran.
15: Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran.
13: Naghahanda na rin ang kagawaran ng mga hakbang para maiwasan ng rotational brownout sa rehiyon ng Visayas. Kaugnay nito, binabantayan naman ng Department of Health o DOH ang inspeksyon sa mga ospital at ang kalusugan ng mga lumikas na residente sa Mindanao. Nakapagtala ang kagawaran ng 14 na functional na rural health units at 9 naman ang non-functional sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ayon sa kagawaran, namahagi na rin sila ng mga chlorine tablets para matiyak na malinis ang tubig at maiwasan ng sakit sa mga evacuation centers. Hinimok naman ni Health Undersecretary Albert Domingo ang mga magulang at guro na obserbahan ang mga senyales ng post-traumatic stress disorder sa kanilang mga kasama sa bahay.
16: Marami po dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin. Ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil maya't maya yung mga aftershocks.
13: Patuloy na magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para sa rehabilitasyon at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
17: Bayan, sa panahon po ng kalamidad, karaniwang problema ng mga apektadong residente ang pagkawala ng serbisyo sa mga bangko. Kaya naman ang Land Bank of the Philippines naglagay ng mobile branch at mobile ATM sa bayan ng Alabel, Jalpuyan sa Sarangani. Layo nitong mapadali ang pagkuha ng pera ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan. Habang bumabangon ang iba nating kababayan sa epekto ng lindol, patuloy ang suporta ng Land Bank sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na pagyanig.
14: Samantala, walang humpay ang pagtulong ng mga sundalo sa mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brentz.
18: Tuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng 102nd Infantry Brigade sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental kasunod ng mga kamakailang kalamidad sa rehiyon. Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan, naghatid ang mga tropang kasama ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard ng mga relief goods, tubig at medical na tulong sa mga apektadong komunidad. Patuloy rin ang search, rescue and retrieval operations sa mga lugar na may panganib ng landslide para hanapin ang mga posibleng nawawala. Samantala, suportado ng Naval Forces Eastern Mindanao Reserve Units ang patuloy na humanitarian assistance and disaster response operations sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Naghatid ang mga unit ng mga relief packs, diesel fuel sa mga apektadong komunidad sa Glan. Patuloy rin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at LGU para mapadali ang paghatid ng tulong at pag-recover ng mga apektadong lugar. Lloyd Brands para sa bayan.
17: Sa pagkakataong ito ay kumustahin po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po yan sa Glan, Sarangani Province. Makakausap natin sa linya ng telepono si Mayor Victor James Yap Sr. Magandang gabi po Mayor, si Ryan Puerto kasama natin si Sheila Natividad ng PTV.
19: Magandang gabi Ryan at Sheila po.
17: Opo, Mayor, una sa lahat, ilang araw na po makalipas po yung pagtama nga po ng malakas na lindol. Kumusta po so far ang lugar mo dyan sa Sarangani Province?
19: Medyo nag-ano pa rin kami, no? Na ngayon, ang ginagawa namin is nagre-remove kami ng mga landslide leading to our barangays and giving of relief goods to the barangays. Yun po ang ginagawa namin ngayon.
17: Mayor, was it true really na nagkaroon na na-isolate yung ilang lugar dyan sa bahagi ng Glan matapos yung malakas na pag-inig? At kailan naka-pass through yung mga sasakyan, particular na yung may dala ng mga relief goods dyan sa mga para magbigay ayuda sa mga naapektuhan dyan sa lugar ninyo, Mayor?
19: Yeah, yung anting natin, yung national highway natin leading to General Santos, nakatanap po last Wednesday po. Ang problema na lang natin ngayon sa other barangays ko na na-isolate dahil because of the landslide. Pero just today, just this afternoon po, yung mayroon akong bagong nabuksan na tatlong barangays na na-isolate, naparemove na po natin yung landslide through the help of DPWH po, through Secretary Dizon.
14: Mayor, may datos po ba tayo ng casualties at may bilang po ba ng nawawala? May naitala na po ba tayo ngayon?
19: Yes, casualties natin nasa 24. Ang hinahanap pa po natin ay 8.
17: Mayor, kanina pinag-uusapan natin yung mga isolated na lugar. And also, you mentioned na just this morning, may tatlong barangay tayo, if not mistaken, doon sa sinabi mo, nakakabukas lang. Pa-describe lang sa amin, Mayor, gaano po ba kalaki yung pinsala ng lindol dyan sa bahagi ng Glan?
19: Napakalaki po, talagang napakalaki po. Barangay Poblacion alone, we have 400 household totally damaged, 900 household partially damaged. That is in one barangay in Poblacion alone.
14: Mayor, bukod sa mga bahay at gusali, meron pa po bang mga infrastruktura ang apektado? Kumusta po yung linya ng komunikasyon, particular po sa supply ng kuryente at ng tubig?
19: Ngayon, kababalik lang po ng kuryente, just mga few minutes ago, kababalik lang ng kuryente sa barangay Poblacion po, na may ilaw na po yung Poblacion.
17: Mayor, as we speak, ano po ba yung immediate na pangailangan ng mga residente natin dyan sa Glan na naapektuhan ng lindol, Mayor?
19: Sa ngayon, marami na pong nagbigay ng food packs, marami na rin pong nagbigay ng tubig. Nandito yung Cebu Water, so halos lahat ng pangangailangan namin po ay natugunan na ng DSWD din, nandito rin. Yung mga isolated barangays namin na nahirapan kaming magdala ng relief goods, tumulong naman po yung OCD na mag-facilitate kami sa Air Force at saka sa Coast Guard na madalhan ng relief goods yung mga truth chopper yung mga areas namin na hindi marating by land.
17: Mm-mm. Mayor, I understand, bukod doon sa pangailangan natin sa pagkain, inuming tubig, malaking bagay din po siguro, Mayor, kung meron ng isinasagawa ngayon yung Health Department at ang DSWD. Pagdating doon sa debriefing, particular na po sa mga bata na nagkaroon ng trauma, matapos po yung pagyanig, Mayor, meron na po ba sa ngayon so far, Mayor?
19: Sa ngayon, wala pa po, no? Kasi yung hospital namin, kanina pinalilipat ko kasi pininspect ng DPWH Engineering, very unsafe na po. So pinalipat ko sa ground ng isang eskwelahan namin dito. So pinatransfer ko, nag-upisa kami kanina, so hopefully by tomorrow, completely matransfer na po yung hospital namin. Inuuna po muna namin yung mga kailangang mga needs ng mga tao. Yun muna ang inuna namin. Siguro pag nag-stabilize na po ito, debriefing will follow. Meron nga isang tao ditong nagpakamatay, siguro hindi niya makakaya yung tension.
17: Mayor, so far ba hanggang sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng mga aftershocks dyan sa lugar ninyo? I understand yung Feebox, meron pa rin mga naitatala. Pero gaano po kalakas yung mga naitatalang aftershocks dyan sa Glan, Mayor?
19: Kaninang tanghali po, meron kaming aftershock na 5.7 po.
14: Mayor, kumusta po yung pakikipag-ugnayan natin sa national government para rin po sa kapakanan po ng ating mga kababayan dyan sa Glan sa Sarangani Province?
19: Okay naman po, DSWD, okay po, OCD, tumutulong, DPWH, lalo na po DPWH, grabe pong tulong ni Secretary in the removal of our landslides. Kahit sa hospital beds nga, mga portalets, tumutulong din si Secretary na mabigyan ng mga hospital beds. And yung mga portalets natin na gagamitin sa lilipatan natin ng temporary hospital na anuan natin ng mga patient natin.
17: Mm-hmm. Mayor, siguro pang huli na lamang mensahe sa mga kababayan natin dyan sa Glan Sarangani na naapektuhan ng pagyanig. Mayor, go ahead po.
19: Yes, sa mga kababayan namin na kailangan medyo maghintay lang tayo muna, yung hindi pa nakatanggap ng mga relief goods, we are on our way in giving all relief goods and answering all the problems na mga kailangan nila. Tinutugunan na po namin, no? Ang sa national government naman po, gusto ko lang humingi ng tulong na hindi naman po sana palaging relief goods lang, because gusto ko pong magpamuhay na po ulit sila ng normal. Sana ang gusto ko po either construction materials or financial assistance for them na maibigay natin para makaumpisa na sila makapagtatayo ng bahay nila at maalis na po sila dito sa ating evacuation center.
17: Alright, daghang salamat Mayor Victor James Yap Senior ng Glan Sarangani ug amping mo diha.
14: Samantala, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para maibalik ang operasyon ng General Santos Airport kasunod po yan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
20: Inaasahang magbubukas na sa Lunes ang General Santos Airport matapos ang isinagawang pagsasaayos sa mga pinsala nito bunsod ng naganap na lindol. Dahil sa maagap na aksyon ng pamahalaan, sa tulong ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways, agad na nakumpuni ang mga sira sa kisame at mga basag na glass panel sa paliparan. Kaya naman nakikita ng mga eksperto na ligtas na ulit ang Jensen Airport para sa pagbabalik ng normal na operasyon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, posible nang makabiyahe ang mga commercial flights sa Hunyo a 15. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, batay sa kanilang pagsusuri ay may ilang bahagi na bahagyang napinsala.
21: Normally doon sa passenger area at saka doon sa tower, konti lang naman sa tower, the operation of the tower. Sa laki kasi ng facilities yung mga glass na bahagi.
20: All-out support naman aniya ang mga kagawaran para sa agarang pagkukumpuni ng mga naturang istruktura.
21: Well, rest assured po yung ating pamahalaan, especially ang Department of Transportation sa pamumuno ng ating kalihim na Manny Lopez. Ginawa ko lahat ang paraan. The day itself, nagkaroon na yung lumipat na sila para makita not only yung airport, kundi mga seaport, pati yung media as yung Secretary of Justice. So, nagkasabay na sila dyan para at least mapabilis yung pag-aayos ng mga nasira sa
20: Nagpahayag naman ang kahandaan ng mga airline companies sa inaasahang balik-operasyon ng paliparan. Naglatag rin sila ng mga booking options gaya ng libreng rebooking at travel credits para sa mga apektadong pasahero. Maaaring gamitin ng mga biyahero ang mga tulong na ito para hindi masayang ang kanilang mga naunang tiket at mga naantalang flights. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga ground personnel at crew ng naturang airport. Sa ngayon, bukas ang paliparan pero limitado lang muna ito sa mga government at humanitarian flights. Inaasahang magiging masigla na muli ang operasyon at transportasyon sa rehiyon sa pagsisimula ng Linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Isang yate na may kargang mga relief supplies ang nasunog sa karagatan malapit sa barangay Small Morgus Glan, Sarangani. Samantala, patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard sa mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
18: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Naghatid ang BRP Malamawi ng relief goods at mga kagamitang pantulog mula Malita Port patungong Kaburan Point sa bayan ng Jose Abad Santos para sa mga apektadong residente. Nakatakda rin itong magsagawa ng panibagong biyahe para magdala ng karagdagang ayuda bilang bahagi ng patuloy na humanitarian at disaster response operations ng pamahalaan. Apat na Taiwanese national ang naaresto sa isang pinagsanib na operasyon ng Philippine Coast Guard at Bureau of Immigration sa karagatan malapit sa Pasay. Nagsimula ang investigasyon matapos masangkot sa grounding incident ang isang yate at makita rin ang diwastong pagtatapon ng basura mula sa sasakyang pandagat. Napagalamang may mga negatibong immigration record ang mga dayuhan at itinuring na undesirable aliens kaya't isinasailalim sila sa kaukulang immigration proceedings. Isang yate naman na may kargang mga relief supplies ang nasunog sa karagatan malapit sa barangay Small Morgus Glan, Sarangani. Agad na naligtas ng Philippine Coast Guard at mga mangingisda ang lahat ng sakay at dinala sila ng ligtas sa barangay Big Morgus. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Floyd Brands para sa Bayan.
17: Sa ibang balita, naobserbahan po ang lava effusion na may kasamang uson o pyroclastic density currents pasado alauna ng hapon sa Bulkang Mayon. Ito na po ang ika-159 na araw ng tuloy-tuloy na effusive eruption o dahan-dahan at mahinang pagputok ng Bulkang Mayon na sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 3. Samantala, pasado alas 7 naman, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Mahigit sa isang oras ang pagbuga ng abo na umabot sa taas na 600 metro. Naitala rin ang 9 na volcanic earthquakes sa nagdaang isang araw, kabilang ang 2 volcanic tremors na nagtagal ng 14 hanggang mahigit isang oras. Nananatili sa alert level 2 ang estado ng Bulkang Canlaon.
14: Pursigido ang Pilipinas na makipag-ugnayan ng may kabuluhan sa lahat ng mga bansa para isulong ang kapayapaan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harapuya ng mga miyembro ng diplomatic corps sa ginanap na taunang Van de Noor sa Malacanang. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas sa pagsusulong ng multilateral cooperation sa iba't ibang bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa harap ng mga miyembro ng diplomatic corps sa ginanap na taunang Van de Noor sa Malacanang. Anya, determinado ang Pilipinas na makipag-ugnayan ng may kabuluhan sa lahat ng mga bansa upang isulong ang kapayapaan.
2: Our abiding commitment to these, to multilateralism, and the principles of the United Nations Charter remains steadfast and unwavering. As we have always done, as a founding member of the United Nations, the Philippines will work with all nations in pursuing peace, stability, sustainable development, and a rules-based international order. These we will always uphold and advance in the global community.
0: Dagdag pa ng Pangulo, dagdag lakas sa nation building ng Pilipinas ang matibay at pangmatagalang pagkakaibigan nito sa iba't ibang bansa. Binigyang diin pa niya na ang mga naging pagpupulong niya sa mga kapwa leader sa nakalipas na mga taon ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang higit pang patatagin ang bilateral cooperation sa iba't ibang sektor. At para mapalakas pa ang partnership sa international community, inanunsyo ng Pangulo ang pagbubukas ng karagdagang embahada at consulate sa ibang bansa.
2: As an integral part of widening our diplomatic footprint, I am very pleased to announce that this year we will open our new embassies in Astana, Kazakhstan, and Accra, again. We are also working on establishing our new consulate general in Miami, Florida, to serve Filipinos in the U.S., Southeast, and in the Caribbean. These new missions provide vital, accessible consular services to protect our nationals overseas.
0: Sinabi pa ng punong ehekutibo na inaasahan niya ang muling pagtitipon ng world leaders at pamahalaan sa nalalapit na summit sa Nobyembre matapos ang matagumpay na pag-host ng ika-48 ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang buwan. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo sa naging suporta sa kandidatura nito para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council.
2: We value your support, cooperation, and contribution to advancing our mutually beneficial cooperation with your respective countries and working with us to chart the path forward.
0: Ang Van Donor ay isang opisyal na aktibidad na pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang na tradisyonal na ginaganap tuwing araw ng bagong taon at sa araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
17: Samantala, makibalita naman tayo sa Office of Civil Defense tungkol po sa ginagawang relief operation sa mga lugar na nasa lanta ng lindol. Makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Rafael Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Yusek. Si Ryan Prito, kasama natin si Sheila ng PTV.
3: Yes, Ryan and Sheila, magandang gabi po.
17: Opo. Kumusta po so far yung assessment natin ngayon doon sa mga apektado po ng lindol? Kasi kanina nakausap po namin si Glenn Mayor Yap at ang sinasabi nila ay humihingi na sila ng tulong pagdating doon sa mga construction materials para makapagsimula na daw po ulit yung mga residente na nawalan ng tirahan.
3: Oo, ito nga no, puspusan ng pagdadala natin ng tulong sa Glenn area and Jose Abad Santos, no? Dahil ito po yung medyo isolated na in terms of ma-reach kaagad na area. So yung ang focus natin na madala kaagad doon is yung housing materials para po mag-umpisa na po yung kanilang early recovery. So tama po yan. Ang pangangailangan po doon sa Glenn ngayon ay itong materials para sa mga housing, immediate housing repairs. And yung pag-sustain natin ng mga tubig at saka pagkain doon sa area na yan.
14: Alin-aling mga lugar po yung nakapagtala ng pinakamalalaking pinsala pagdating po sa kabahayan, gusali at saka infrastruktura po?
3: Oh, in terms of infrastructure and yung mga damages po, tatlo po ang nakikita natin. Itong General Santos City, itong Glenn, at saka itong Jose Abad Santos. Ano? So yan po ang tinututukan natin. Although, kasi siyudad itong Santos City, medyo marami-rami pong apektadong fasilidad doon.
17: Mm-hmm. Asek, kanina may naibalita din kami dito na isang yate na may kargang mga relief goods na ang nasunog malapit sa Glenn. Was it from DSWD or ibang or from NGO? Asek?
3: Oo, ang report na nakarating sa amin ay ano po ito, mga private groups no, na gusto tumulong from Southern Danau. At yun nga, na-disgrasya yung kanilang dinala na mga relief goods dahil nasunog yung barko o yate na ginagamit nila. But ito po, tinitingnan pa natin. Anyway, safe naman po lahat ng sakay ng barko na yon.
14: Asik Rafi, may datos po ba tayo ng naitalang nasawi, nasugatan at maging yung apektadong mga pamilya? Bati po sa pinakabagong datos ng OCD?
3: Oo, as of ngayong araw, ano, 61 yung reported dead and then may 33 missing. But again, binavalidate pa po ito at maaari pa pong magbago ito. Sa injured and those who has reported yung mga illness ay umabot po ng 1,221. So ang concentration po ng ating patay ay sa, again, sa Glan and itong General Santos City at saka Jose Abad Santos.
17: Mm-hmm. Asek, kumusta so far yung mga kababayan natin na nananatili sa mga evacuation centers? I understand hanggang sa ngayon, eh, meron pang mga nararanasan ng mga pag-inig. Kumusta sila so far, Asek?
3: Oo, meron tayong 26 evacuation centers na ino-operate ngayon, ano? Housing some 2,000 families or 9,000 individuals. So, tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay natin suporta doon. Yung ating DOH ay naka-activate yung kanilang mga health teams, no? Para matingnan din, maiwasan yung magkaroon tayo ng outbreak sa mga evacuation centers natin. So, so far, tuloy-tuloy po ang pagsusuporta natin at wala po namang challenges doon kasi sapat naman ang resources na binibigay ng ating pamahalaan.
14: Asek Rafi, how about yung kalagayan po ng ating mga ospital, paaralan, saka iba pang mga critical na pasilidad na tinamaan ng Lord? Kasi syempre, ito yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin, ano?
3: Opo, as far as hospital is concerned, wala namang talagang sarado na mga hospital. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo medical sa ating mga kababayan doon. So unti-unti na pong nag-normalize yung mga operations ng mga ospital na unang nag-report na nailabas nila yung mga pasyente nila, but unti-unti na pong binabalik sa loob, no? And then sa schools naman po natin, meron pong 1,678 totally damaged classrooms, no? Karamihan diyan sa Region 12. And then meron pong mga nagkaroon lang ng major damage, almost 2,000, and then yung the rest, minor damage po, 6,512. So, ang ating DepEd po ay talagang puspusan na tinitingnan itong problemang ito kasi baka apektado po yung pagbabalik normal ng ating mga schools, no? So far, yung intervention sa provided ng DepEd ay umabot na po ng 18 million kasi kailangan po ito para ma-repair agad yung mga eskwelahan, no? Yung kaya pang ayusin na and then yung clean up natin, no? Clean up and clearing operations ay umaabot po ng 44.4 million. So ang concentration po natin yung DepEd ay nasa Region 11 and Region 12.
17: Mm-hmm. Asek, tamang-tama na mention niyo po yung mga paaralan na i-understand pag ganito may kalamidad. Unang takbuhan, yung mga para magsilbing evacuation center ay yung mga paaralan. Asek, tinitingnan din ba natin yung pagtatayo ng mga tent cities para at least kahit papano ma-decongest natin yung mga nasa evacuation center para magamit sila sa pag-aaral ng mga bata, Asek?
3: Oo, tinitingnan natin yan na mailipat din sila, no? Na hindi magamit yung mga eskwelahan kasi alam naman natin apektado yung mga bata. So, meron naman tayong mga programa with DepEd, yung pagtatayo ng temporary learning facilities. And then, yung mga evacuation centers outside the schools na tinatayo natin, ay bibilisan natin yan. And we are also using other facilities na, like gymnasiums and yung mga basketball courts na pwedeng maging temporary habang wala pa pong relocation, yung, lalo na yung mga nasiraan ng bahay.
14: Asek Rafi, sa pangkalahatang aspekto po, ano na po yung mga hakbang na ipinatupad ng OCD matapos po itong nangyaring pagyanig para po makatulong sa ating mga kababayan dyan?
3: Oo, aside from closely coordinating itong ating early recovery interventions ng mga different agencies, ang OCD naman po ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng logistics, no? We are mobilizing yung ating mga aeroplano, ating mga trucks, and then we are providing manpower para po mabilisan itong mga interventions from the different government agencies. So tuloy-tuloy po yan. Yung sa OCD naman, we are also providing itong mga non-food items, no, tulad ng mga tents, mga shelter repair kits na pwede nating ipamigay or binibigay na po sa mga different LGUs para po makatulong doon sa mga na apektado nitong bagyo, nitong lindol. We are also coordinating itong mga international assistance na meron pong mga offers, no, na gustong magtulong, tumulong sa atin at inaayos natin yan together with the
4: DFA at DSWD.
17: As we speak po ba, ASEC, meron na tayong mga, may datos na tayo, ilang mga international NGOs yung nais na magpaabot ng kanilang tulong sa mga naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao, ASEC?
4: Ano po yan? Pakiulit pa.
17: As we speak po ba, may datos na tayo, ilang bansa na po or international NGOs yung kanila, nagpaabot ng kanilang kagustuhan na magpaabot ng mga tulong doon sa mga residenteng naapektuhan po ng lindol dyan sa Mindanao, ASEC?
4: Oh, meron na pong nag-express ng interest na tumulong, no? Like yung bansa ng Japan, Australia, even yung United States, nandiyan naman palaging tumutulong yan. And itong ating mga ASEAN neighbors na from the ASEAN countries, no? So inaayos lang po ng DFA yan para po matingnan natin. Base na rin sa pangangailangan ng mga LGUs, ng mga apektado, doon lang po tayo hihingi ng tulong. So yung Malaysia po, nakapagbigay na po ng tulong yan, nagbigay sila ng rice sa DSWD para makadagdag doon sa mga food items na binibigay natin. Pero, so halos naman mga in-country resources po ito. Ibig sabihin, nandito na sa bansa natin, hindi na po manggagaling sa labas yan.
17: Pero ASEC, kahit naman may mga gusto nang tumulong from international community, ay yung assurance ng pamahalaan na may sapat pa tayong pondo para doon sa mga residente na naapektuhan ng pag-inig, ASEC?
4: Opo, sapat pa po ang pondo ng gobyerno, no, para dito sa response natin. Meron pa po tayong NREM fund na halos nasa 18 billion pa yan, plus yung QRF ng iba't ibang ahensya. So sapat pa naman po. We are just in the middle of the year, so meron pa po tayong pondo or budget para sa ating disaster response.
14: ASEC Rafi, may mga lugar pa po ba na hindi pa naaabot ng mga responder dahil po syempre sa matinding pinsala sa mga kalsada o iba pang hadlang dito?
4: Oh, wala naman na hindi pa abot. Ang kailangan na lang mabigyan sila ng sapat na tulong, no? Hirap lang po because of the road networks na medyo lalo na dito sa Jose Abad Santos na marami pa pong landslide at medyo one lane yung ginagawa ngayon, pati dito sa Glan. So unti-unti na tayong nagpapasok ng mga resources. Nandiyan naman po, again, yung ating mga helicopters na ginagamit muna natin. But unti-unti na po, by land, na mapapasok natin ito.
17: ASEC, siguro mensahe na lang sa ating mga kababayan na talagang pinadapa yung kanilang kabuhayan at kanilang mga ari-arian sa pagtama ng lindol. Go ahead po, ASEC.
4: Oo, ang mensahe natin na dito sa mga kababayan natin is that base na rin sa utos ng ating Pangulo, no? Pangulong Marcos, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay all hands po dito at ready. At ito nga, tuloy-tuloy ang tulong na or assistance ang na binibigay. So wag po tayong mag-alala po. Kahit po weekend, nagtatrabaho po ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tulungan yung ating mga local government units para mapabilis itong ating response dito sa lindol, no? So ang ating earthquake response in Region 11 and 12 ay full swing and that is being done without interruption. So again, sa utos ni Pangulong Marcos, lahat po ay all agency are in all hands on deck posture para po ma-provide itong ating immediate assistance sa mga apektadong communities and local government units. We assure you that we are continuously working until lahat po na kailangan sa ground ay mabigay at matanggap ng mga nangangailangan po.
17: Alright, maraming salamat po, Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Samantala, pangkalahatang naging mapayapa po ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon. Sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr. na patuloy pa rin ang pagbabantay nila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala ring na-monitor na kahit anumang untoward incident ang mga pulis habang ipinagdiriwan ang Independence Day. Nasa 89,000 pulis ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Araw ng Kalayaan.
14: Samantala, sa ibang balita, mas marami pang naghahanap ng trabaho ang hired on the spot sa isinagawang Dole Trabaho Agad Job Fair. Ayon sa datos ng Labor Department, umabot sa halos 4,500 na individual ang nakakuha ng trabaho on the spot. Higit na mas mataas ito kumpara sa bilang noong mga nakaraang taon. Simula po yan taong 2022 hanggang 2025. Kabilang sa mga hiring na spot ang production operators, service crew members, cashiers, sales associates, teachers, customer service representatives at iba pang employment opportunities sa iba't ibang industriya.
17: Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangunguna niya sa 128 taong anibersaryo ng Philippine Navy. Ang buong linggo ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyante.
0: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa 128th Philippine Navy Anniversary Celebration. Kinilala nito ang mga personnel nito sa kanilang patuloy na pagbabantay sa seguridad ng soberanya ng bansa, kasabay ang pagtiyak na patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng institusyon. Nanguna rin siya sa situation briefing kaugnay ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao at iniatas ang agarang aksyon ng mga kinaukulang ahensya. Binisita rin niya ang bagong bihis na Dow Building sa San Francisco High School sa Barangay Bago Bantay, Quezon City matapos matupok ng apoy noong nakaraang taon. Patunay anya ito ng tunay na resulta kung sa tamang paraan ginagamit ang kaban ng bayan. Personal ding nagtungo ang Pangulo sa General Santos City na matinding naapektuhan ng lindol. Mahigit 4,000 benepisyaryo ang tumanggap ng 5,000 pisong cash assistance sa pangunguna ng DSWD SOC Sergeant. Dagdag pa ang family food packs, hygiene kits at family kits. Namahagi naman ang Pangulo ng learning materials sa mga estudyante ng Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City. Binigyang diin ng Pangulo na isa sa prioridad ng pamahalaan ang pagpapabuti ng educational system bilang pundasyon sa hinaharap. Pinangunahan din ng Pangulo at First Lady Luis Araneta Marcos ang pagtanggap at pagbabasbas sa Pilgrim Image of Our Lady of Guadalupe bilang tanda ng opisyal na pagsisimula ng Philippine Pilgrimage 2026. Itong Biyernes, nanguna ang Pangulo at First Family sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Dito hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na patuloy na mahalin ang bansa sa harap ng mga hamon kasabay ang paghikayat na laging piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Sinaksihan din ng Pangulo ang parada ng Kalayaan 2026 kung saan tampok ang makukulay na float at makabayang pagtatanghal mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kenneth Pasyente para sa bayan.
14: Samantala, ipinag-utos ng ICC Pretrial Chamber 3 na isailalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay upang malaman kung kaya nitong humarap sa korte kaugnay ng kinahaharap nitong kasong Crimes Against Humanity. Una nang itinakda ng Pretrial Chamber 3 sa November 30, 2026 ang simula ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa inilabas naman na desisyon kahapon, June 12, tatlong doktor ang magsusuri sa kalusugan ni Duterte. Hindi na inilabas ng Pretrial Chamber ang mga pangalan ng tatlong doktor dahil layo ng medical examination na malaman kung may nagbago ba sa kalusugan ng dating presidente ng bansa.
17: Puspusan na ang paghahanda ng kamera sa impeachment pretrial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
20: Kasalukuyang tinatapos ng prosecution panel ang kanilang mga line-up ng mga ebidensya at mga tatayong testigo para sa magaganap na pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte. Humigit kumulang 25 witness ang inaasahang haharap sa prosecution panel para sa pagsisimula ng pretrial conference sa June 18. Pag-uusapan pa umano ng prosecution panel kung alin sa 4 na articles of impeachment ang unang tatalakayin at isasalang. Sa kabuuang 4 na articles laban sa bise, pinakamarami ang witness para sa articles 1 and 2 na naglalaman ng mga issue ng unexplained wealth at confidential fund. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, hindi nila kailangang tapusin ang presentasyon sa lahat ng 4 na akusasyon kung mahahatulan ng guilty ang pangalawang pangulo sa isang article pa lamang.
5: Hindi po namin kailangan patunayan yung 4 na article. Kung sa tingin namin yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador.
20: Wala naman aniya siyang nakikitang malakas na pantapat ng bise dahil tila isang motion to dismiss ang nilalaman ng tugon nito sa House Prosecution Panel.
5: Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may sasagot.
20: Dahil dito, binigyang di in-house Speaker D na mahalaga ang magiging papel ng presiding officer dahil ito ang magbibigay ng ruling sa mosyon ng bawat kampo. Aminado naman ang liderato ng Kamara na malaking usapin hanggang ngayon ang paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa magaganap na pagdinig. Pero nanindigan siya na hindi dapat payagan ang senador.
5: Naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang buboto. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin, pwede po natin ito maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling.
20: Ayon pa sa kongresista, hindi dapat iparehas ang impeachment trial sa ordinaryong legislative work na ginagawa ng mga senador. Buo naman aniya ang loob ng Kamara at ng mga House Prosecution Panel na magpatuloy sa kanilang tungkulin sa kabila ng kaliwatka ng umano'y paglihis na nagaganap sa Senado. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Nakatakdang imbestigahan ng Kamara ang pagkalunod ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Kasunod na rin ito ng inihaing resolusyon ni Davao City Representative at Ateneo alumnus Toby Chanco. Magugunitang nalunod at nasawi ang mga basketballistang si Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Layo ng investigasyon na matukoy kung sino ang dapat managot sa pagkasawi ng dalawang atleta.
17: May panawagan naman ang legal representative ng pamilya ng yumaong si Rene Baterbonia. Hiniling din nila na sana ay hayaan ng universidad ang mga players na nakasama ni Rene sa Aurora Province na magsalita hinggil sa totoong nangyari dahil sila aniya ang isa sa totoong may alam sa nangyari. Kumuha tayo ng update mula kay Janessa Felix live. Janessa.
6: Ryan, humarap ngayong araw ang legal representative ng pamilya ng yumaong si Rene Baterbonia na si Attorney Israelito Torion upang ipaabot ang minsahe ng pamilya para sa Ateneo de Manila University na siyang responsable di umano sa pagkamatay ng kanilang anak. Kung saan hiniling nila na sana ay may maitalaga ang Ateneo de Manila University na individual na makikipag-communicate sa pamilya at hindi idaan sa press release ang lahat ng kanilang mga pahayag. Hiniling din nila na sana ay hayaan ng universidad ang mga players na nakasama ni Rene sa Aurora Province na magsalita hinggil sa totoong nangyari dahil sila anya ang isa sa totoong may alam sa nangyari. Hanggang ngayon kasi wala pa silang natanggap na point-by-point chronological account sa nangyari sa sinasabing team building na bahagi anya ng training ng ADMO basketball team. Dagdag pa, hindi anya pakikiramay ang kailangan ng pamilya mula sa universidad, kundi ang formal acknowledgement of institutional accountability. Ibig sabihin, dapat ay tanggapin ng Ateneo de Manila University ang lahat ng responsibilidad sa nangyari at ang mga hindi nila nagawa. At sana ay kusang ibigay ng universidad ang tulong sa pamilya ng yumao na walang kapalit na kondisyon. Apat na araw kasi matapos na nangyari at doon pa nagbigay ng pahayag ang Ateneo sa pamamagitan ng social media post. Kaya't ang kanilang pananahimik ay kinukonsidera ng pamilya na isang choice mula sa universidad. Sa ngayon ay nagpahayag na din anya ng interes ang pamilya ng isa pang biktima na si Divine Adili na irepresenta sila ni Attorney Torion. Sapagkat nilinaw ng abogado na wala pang formal na kasunduan o papeles na pinirmahan upang maging ganap siya na legal representative ng pamilya. Ryan, sa ngayon ay nakaburol pa dito sa Ateneo de Davao University Senior High School ang mga labi ng yumaong si Rene Baterbonia at hanggang alas 10 ng gabi ngayon ang public viewing. Ryan.
17: Daghang salamat, Janessa Felix.
14: Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng magganap ang trahedya sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita na si Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa isang pre-recorded video na inilabas ng Ateneo de Manila University noong Biyernes. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
7: Hayagang humingi ng paumanhin si Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa mga pamilya ni na Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili at inakong naramdaman niyang nabigo siya bilang coach at pinuno. Sa isang pre-recorded video na inilabas ng Ateneo de Manila University, sinabi ni Baldwin ay pinagkatiwala sa kanya ng mga magulang at pamilya ang kapakanan ng mga manlalaro kaya malalim ang kanyang pagsisisi sa nangyaring pagkasawi ng dalawang atleta.
8: As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
7: Binalikan niyang mga pangyayari noong team building activity sa Aurora kung saan isinagawa ang isang routine training run sa tubig na pinaniniwalaan nilang mababaw lamang pero kalaunan ay napagtanto nila na nasa mapanganib na bahagi na pala ng dagat ang ilang manlalaro.
8: On that fateful day when we sent the players out for a routine training run and what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could.
7: Inilarawan din ng 68-year-old coach ang matinding pagdaramdam na kanyang naranasan ng malaman ng nangyari habang iniisip ang hindi matatawarang pagkawala para sa pamilya ni na Baterbonia at Adili. Dagdag pa niya, hindi lamang ang mga magulang ang nawala ng mahal sa buhay dahil bilang coach, pakiramdam niya ring nawala ang dalawa niyang mga anak sa koponan. Nananawagan si Baldwin ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad habang patuloy ang paghilom ng buong komunidad ng Ateneo.
8: So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down.
7: Samantala, nananatiling nakaliwang American-New Zealand coach at team manager Epo Kimpo habang isinasa

0: oras at iba pang bahagi ng law enforcement personnel. Bahagi ng direktiba ni Nartates ang maayos na paghawak sa mga ebidensya at matatag na koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, may paalala po ang Health Department sa publiko na maging maingat sa kalsada kasabay ng long weekend. Mas kinikting naman ang Department of Health ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa ilalim ng simbakalusugan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Isang talim island sa mga malalayong komunidad na kabilang sa underserved at unserved areas, kaya't pinaiigting ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa ilalim ng simbakalusugan. Ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigit 300 katao ang nabigyan ng libreng konsultasyon, gamot, dental services, screening at iba pang serbisyong pangkalusugan sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko, lalo na sa mga motorista, na maging maingat sa kalsada kasabay ng long weekend. Base sa tala ng Department of Health, nagtaas ang bilang ng road crash injuries na kabilang ang mga nakamotor mula Enero hanggang Abril 2026, kung saan karamihan ay hindi nakasuot ng helmet. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga rider na palaging gumamit ng DTI-approved helmet at palitan ito kapag sira na, para masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Floyd Brenz para sa Bayan.
2: Nagpapatuloy pa rin ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations sa Mindanao dahil pa rin ito sa malakas na lindol na tumama noong Lunes. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Patuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa Malita Jose Abad Santos Road sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng mga pagguho ng lupa dahil sa malakas na lindol noong nakaraang Lunes. Sa 15 apektadong bahagi ng kalsada, 10 na ang maaari ng daanan ng mga motorista. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis at pagmamatsyag sa mga natitirang lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang kaligtasan at mobilidad ng mga residente. Patuloy ang pag-install ng isang temporary bridge ng Department of Public Works and Highways sa Kalawa, Barangay Kalawa, Davao City bilang tugon sa pagguho ng Kalawa Bridge. Patuloy ang pagkakabit ng middle pier coping works at paglalagay ng mga baylick panel sa ilalim ng coordinated effort ng regional and district engineer offices. Madali nang makakapasok ang mga relief goods sa mga residente sa Glan Sarangani matapos buksan ang pansamantalang daan sa ilalim ng Aquino Bridge sa Barangay Tapo na nasira dahil sa lindol. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na ginawa ng DPWH ang mga alternatibong ruta para mapanatiling may access ang mga apektadong lugar. Layunin ito na mapadali ang paghahatid ng tulong at mapanumbalik ang mobilidad sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Mas marami pang benepisyaryo ng expanded 4PH program ng pamahalaan ang nabigyan ng sariling tahanan, kabilang dyan ang mga homeowners association sa Pampanga at Bataan. Lubos naman ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mahigit 300 pamilya ang nabigyan ng transfer certificates of title o titulo ng lupa. Ang awarding ceremony ay pinangunahan mismo ni Deputy Secretary Jose Ramon Aliling Sr., Under Secretary Eduardo Robles Jr., SHFC President at CEO Federico Laksa, at iba pang housing officials. Nagpahayag po ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni Princess Barakitiyabha Narindira Divyabhati ng Thailand. Sa isang mensahe po, ipinarating ng Pangulo ang kanyang taos-pusong pakikidalamhati sa hari ng Thailand na si King Maha Vajiralongkorn sa royal family at sa mamamayang Thai sa naging pagpano ng prinsesa. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang ambag ng prinsesa sa public service at ang kanyang advokasya para sa hustisya, dignidad ng tao at karapatan ng kababaihan. Mga ligasiya ani ito na mananatiling hinahangaan hindi lang sa Thailand kundi sa pangdaigdigang komunidad. Binigyan din ng Pangulo na kasama ang Pilipinas ang mamamayan sa Thailand sa pagluluksa at paggunita sa pagkasawi ng Royal Princess.

0: Makararanas ng pag-ulan ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao ngayong araw dahil sa epekto ng easterlies. May pag-ulan din sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorm. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather specialist Dan Villamil.
1: Magandang gabi sila sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4. Sasalukin, wala pa naman tayong binabantay ng low pressure area o namang sama ng panahon at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, dahil sa epekto ng easterly sa yung mainit na hangin galing sa Karakatak Pasipiko, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mataas yung chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Mindanao. Kaya sa lugar na ito, patuloy pa rin tayong maging handa at maging alerto sa mga banta ng flooding o landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng maaliwala sa panahon bukas. Bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan wala pa namang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
2: Ito naman po abiso sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa ilang araw na trading sa Minaplats, Singapore, tataas ng 20 sentimo kada litro ng gasolina. Samantala, rollback naman ang asahan sa diesel at kerosene. Bababa ng 4 piso at 60 sentimo ang diesel habang 2 piso at 60 sentimo naman sa kerosene o gas. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
2: At ako naman po si Ryan Lisigues at inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.
3: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan.

0: at balitang maaasahan hatid sa Sambayanan tuwing Martes, ala una ng hapon. Welcome aboard, Sirbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalga pala itong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Atid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
3: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Ay, Philippine Standard Time! 12 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay, Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay, Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay, Pilipinas na!
5: Good morning! Wake up! Good morning!
16: Gising, gising, gising! Good morning, good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw po tayo ngayon ng Linggo, 14 ng Hunyo, taong 2026. Bababa kalahating taon na tayo, ha? At bukas kalahating buwan na rin. Umingiti na si paring Arnel aka Johnny Delgado ng PBS yan, ha. Kamusta po kayo, ha? Isang maulang umaga po sa inyo, ha. Medyo ang hirap talaga bumangon, ano, pag ganito kalamig, Arnel, ano. Ayan. Pero syempre, the show must go on tayo. Ito po ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan, ha, sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Sa bahay din po tayo napapakinggan, ha, sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Magazine 1278. At syempre, oy! Sa ano pala tayo? 104.3 The Capital FM. At sa mga nakikinig sa atin sa FM, ha, kamusta kayo dyan, ha? Ako munang gigising sa inyong Sunday morning. Tama rin ba? Tayo rin ba tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Sports 918 ngayon? Oo, wala. Okay, hindi tayo nakahukap ngayon. Makinig din po kayo dyan sa aming Radyo Pilipinas Sports 918 AM. Ito po yung mga freshest news mula sa mundo ng palakasan na yan. Bakit, ano? Ba't nalunod yung... Ay! Hindi yan. Iba ho yan, ha. Marami ho tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Unang-una, sa mga naghahanap ng pag-ibig! Ay, hindi pala. Sa mga naghahanap ng ano, ng mga sagot dun sa mga tanong nila, no? Dun sa mga kababayan nila dun sa Mindanao. Kasi alam ko, may mga hatid na serbisyo at programang pag-ibig. Hanggil nga dun sa moratorium din, no, ng paghuhulog ng mga pag-ibig contributions, no, sa Mindanao. And at the same time, yung ating mga programs and projects ng pag-ibig fund. Ayan. Siyempre, isa sa mga pag-uusapan natin, nakatingin na nga sa akin si Ruben Malinlin, ang bago kong co-pilot ngayon. Nagbabalik! Ha? iniwanan na ako sa weekend ito eh. Wala, bumalik na ng weekend sa akin. Si Rovan Malinlin, mga kaibigan. Ayan. Aking co-pilot for today's video. Samahan nyo ako ha, mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ayan ang mga pag-uusapan natin ha, presyo ng produk at iba't iba pa mga usaping bayan. Ayan. Dito lang sa Mabuhay Pilipinas. Bago muna lahat tayo mag-intro ng mga balita, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo hinggil nga sa Presidential Week. Hatid sa atin ni Raquel Bayan. Narito.
15: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Sa kaganapan, ipinagutos ng Pangulo ang pagpapalakas sa hanay ng Navy para sa pagprotekta ng interest at maritime territory ng Pilipinas. Sa kaparehong kaganapan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Rahal Acandula na anya ay magkakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yamang dagat ng Pilipinas at igiit ang soberanya ng bansa. Araw ng Martes, ika-9 ng Hunyo, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Malacanang kaugnay sa government response kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Pinasiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga biktima, gayon din ang walang patid na pag-alalay sa mga ito. Araw ng Miyerkules, ika-10 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong school buildings ng San Francisco High School sa Quezon City. Kasunod ito ng sunog na puminsala sa paaralan ng 15 ng Hunyo, 2025. Sabi ni Pangulong Marcos, sumasalamin na magusaling ito sa layo ng mararating ng pondo ng taong bayan kung magagamit ito ng tama at hindi sa bulsa ng iilan. Matapos nito, lumipad patungong Jensan ang Pangulo upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol. Nagbigay ng inisyal na 100,000 pesos ang national government para sa pagsasaayos ng Jensan City Hall. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang distribusyon ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ika-11 ng Hunyo, araw ng Webes, nagtungo sa Pinaglabanan Elementary School si Pangulong Marcos sa lungsod ng San Juan. Tampok sa programang ito ang patuloy na pagpapalakas ng administrasyon ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at iba pang learning resources para sa mga estudyante. Matapos nito, sinaksihanin na Pangulo Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang blessing ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Malacanang. Present sa kaganapan, si Papal Nuncio Charles Brown, dating First Lady Imelda Marcos, at iba pang kawani ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, 12 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Philippine Independence Day sa Rizal Park at Quirino Grandstand kung saan itinampok ang iba't ibang pagtatanghal. Ibinida rin ang kakayahan at kagamitan ng sangdatahang lakas ng Pilipinas. Habang tinapos ng Pangulo ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang ceremonial to sa Van de Noort kasama ang mga diplomat at matataas na opisyal ng gobyerno. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yan nga po yun, nung naging aktibidad ng Pangulo, no? Itong mga nagdaang linggo. Maraming salamat, Raquel Bayan. At samantalang oras natin, 6:19 ng umaga. At sa daan na natin ang mga balitang nakalap ng PBS News at PBS Division Team sa nakalipas na magdamag. Unang sa ating balitan ngayong umagang ito, may tuturing na insulto sa Pilipinas ang pagpapalalapa sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea na ipinataw ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ang hakbang na ito ng China ay pag-atake sa sovereign decision ng Pilipinas dahil ang pahayag ni Teodoro ay sumasalamin sa opisyal na polisiya ng pamahalaan. Aniya, ang pagpapaparusa sa kalihim at ang kanyang at sa kanyang pamilya ay paglapastanganan din sa pangulo, sa estado at sa konstitusyon. Samantala, sinabi ng China na ipinataw ang sanctions dahil sa umano'y paulit-ulit ay responsableng pahayag ni Chodoro na nakakaapekto sa interes ng Beijing at sa relasyon ng dalawang bansa. Iginit naman ng senador ni Senator Pangilinan na ang pagpaparusa sa isang miyembro ng gabinete dahil sa pagtatanggol sa 2016 arbitral ruling at sa mga karapatang kinikilala ng international law ay lalo lamang nagpapababa sa kredibilidad ng China sa international community. Suportado ni House Committee on Foreign Affairs Chair at Cotabato 3rd District Representative Malia Arlana Samantha Talino Santos sa posisyon ng National Task Force for the West Philippine Sea kaugnay nga sa pinakabagong pangyayari sa naturang teritoryo. Ito ay matapos ilabas noong Hunyo 10 ang mga larawan ng isang movable floating platform na umano'y inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Minuro ni Santos ang Department of Foreign Affairs sa agarang paghahain ng diplomatic protest laban sa umano'y illegal na presensya ng China sa Baho de Masinloc. Kinilala rin niya ang AFP, PCG at sa patuloy na pagpapatupad sa kanilang tunghulin sa kabila ng mahirap at mapanganib na kalagayan sa pagbabantay sa karagatan sa himpapawid ng bansa. Uling iginit ni Santos na nananatiling prioridad ng House Committee on Foreign Affairs ang pangangalaga ng sovereign rights, maritime interest ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nangako rin siya naggagamitin ng kanyang posisyon bilang chairperson ng komite upang itulak ang mga panukalang batas na magpapalakas sa legal na katayuan ng bansa sa ilalim ng international law. Aniya, tiyak na maririnig sa Kongreso ang boses ng mga Pilipinong umaasa sa yaman dagat na West Philippine Sea. Oras natin, 22 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Nakikipag-ugnay ng Employees Compensation Commission sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin kung sino ang mga empleyado na nasugatan o nasawi habang nasa trabaho noong panahon ng lindol sa Mindanao. Ayon kay ECC, may karapatan kasi ang mga empleyado na makuha ang kanilang easy sickness disability benefits, rehabilitation assistance at reimbursement ng kanilang gastusing medikal. Kahit nga ang mga pamilya ng mga empleyado na nasawi dahil sa lindol ay makakakuha rin ng easy death benefits na may kasamang death pension, maaari ding makakuha ng funeral benefits na abot sa 30,000 ECC cash assistance na at kabilang nga po yung ECC cash assistance na 15,000. Inikayat naman ng ECC ang mga employers na agad mag-report sa kanilang mga empleyadong maaaring makakuha ng benepisyo at inatasa naman ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino ang ECC bilang governing board chairperson na madaliin ang, na magbigay ang mga benepisyo ng mga empleyado. Oras po natin, 23 minutes, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsyada na tayo ng mga reports sa labas ng ating himpilan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Kung saan ito, PCG patuloy sa paggagapay sa mga nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao. Detalye sa balita niya, makakasama natin si Tokayo EJ Lazaro. EJ, good morning!
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Sa gitna ng patuloy na pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahati ng tulong at supply sa mga apektadong residente. Tumanggap ang PCG ng daan-daang 7 litro na bote ng distilled water mula sa FPJ Panday Bayanihan Party List na formal na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Auxiliary Commodore Brian Paul Yamanzares ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang mga donasyon tubig ay dadalhin ng BRP Corregidor at ipamamahagi sa mga komunidad na nangangailangan ng malinis na inuming tubig. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation ang BRP Malamawi sa mga baybayong barangay ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, naghatid ang PCG ng 560 food packs mula DSWD kasama ang mga banig, kumot, damit, trapal, lalagyan ng tubig at iba pang mahalagang supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang eye care program upang matiyak ang agarang pagtugon at tulong sa mga komunidad habang nagpapatuloy ang relief at recovery efforts sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Tokayo EJ Lazaro. Oras natin 25 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ngayon naman natin itong report ni Kuyang Ray Ferrer Consan. Valenzuela HADR team tumulak na patungong Sarangani para tumulong sa mga biktima ng lindol. Detalye sa palitan niya, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Kuyang Ray, come in. Yes, Kuyang Ray. Ayan, yan, yan. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema. Ilan kaya yung binubuo ng naturang assistance team nga natutulak, no, mula sa Valenzuela City LGU? No? Malalaman natin yan maya-maya lamang sa report ni Kuyang Ray Ferrer. Yung magandang inisyatiba yan, ano, mga kaibigan. Dahil alam nyo naman, talagang puspusan na rin yung disaster response team doon sa Mindanao. Siyempre, tulong-tulong na lahat ng mga provincial at cities and municipalities dyan. Talaga namang kailangan din nila talaga ng backup, no? Talaga magpapasalamat tayo muna dyan sa Valenzuela dahil sa inisyatiba na yan. Pero alam ko, no, kung di ako nagkakamali, Bell, yung MMDA din nagpadala na rin doon, ano, yung disaster team doon, no? If I'm not mistaken, nagpadala na rin sila. Oo. Okay, mamaya balik tayo, no? Balikan natin yung report ni Kuyang Ray, no? Mag-aagon muna tayo ng short break muna. Magbabalik po, Mabuhay Pilipinas, makalipas ng ilang paalala. Alam mo na.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Collab. Radyo Magazine.
19: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Radyo Pilipinas.
17: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Rocket.
14: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news!
22: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
23: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Collab.
25: Radyo
26: Magazine. World Service. Sports Radio.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radyo Magazine. 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: 738.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: The AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
46: Collab.
47: Balita, laging totoo.
48: Impormasyon,
49: detalyado
50: at kumpleto.
51: Serbisyo,
52: tapat para sa bayan.
53: Ito ang Presidential Broadcast Service.
54: Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
55: para sa bagong Pilipinas.
56: Bagong Pilipinas.
57: Tapat sa pag-uulat.
58: Radyo Pilipinas 1.
59: Radyo Pilipinas.
60: 738 AM.
61: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
62: Mabuhay! Pilipinas!
63: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
64: Good morning! Wake up! Good morning!
16: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ano? Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:32 in punto ng umaga. Tingnan muna natin kung sino yung ating mga ano. Yung mga, uy, marami na pala tayong nakikinig na nagpapa-shoutout sa atin ano dito sa live streaming ng Mabuhay Pilipinas. Ayan ha. Oy, si Ares, Boss Ares Gutierrez, si Asek, ha? Good morning ha. Ganda daw ng patch, ha. Thank you po. At si Eleanor Tesoro Paknis, good morning, watching from Luna, Apayaw. Oy, sa mga taga-Apayaw, maraming salamat po sa pakikinig at good morning po sa inyo dyan, ha? Si George Flor, very good sa pagbibigay ng Katiwa Update Schedule Advisory. Bakit po palagi na lang nasa barangay? Ayun. Ayan nyo at maano natin yan sa pag-ibig. Uy, nga pala sa usapang agrikultura, yun. Siyempre, ang aking amayin si Jess Ignacio, nakikinig. Good morning! At sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan, ano, sa terrestrial radio at siyempre, no, dito naman sa ating, ano, ha, sa ating live streaming. Maraming salamat po. Ayan. Okay, ready na yung ating guest for today's video. Ayan. Ngayon po ay meron po tayong makakapanayam hinggil po nga sa ating pag-ibig, ayan, sa Home Development and Mutual Fund. Ito, napakasigasig po talaga nito, no? Itong pag-ibig. Ang dami na naming napag-interviewan ito. Hinggil nga po ang pag-uusapan natin hinggil sa mga member ng pag-ibig na naging biktima ng Mindanao earthquake. Ano po ba yung mga assistance, no? Ng pag-ibig fund sa mga miyembro ng pag-ibig dyan sa Mindanao. Makakapanayam natin si Vice President, oy, suking-suking na natin to, ha, si Sir Jack Jacinto Jr., ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. VP Jack, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
55: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir AJ, at magandang umaga po sa nakikinig at mga nanonood po sa ating ngayon.
16: Unang-una, maraming salamat po VP Jack, ano, sa oras na binigay niyo sa amin kahit na napakahirap gumising ngayong napakamaulan na umaga na ito. Unang tanong, VP Jack, kamusta na po ang naging pagtugon ng pag-ibig fund sa nangyaring lindol nga po sa Mindanao? Ano na po ang naipabot nating tulong sa ating mga kababayang nasa Lantaroon?
55: Opo, Sir AJ, malino po yung direktiba ng ating Pangulong Marcos na agaran at dapat ay mabilis yung pagtugon natin at pagtulong natin doon po sa mga naapektuhan po ng ganap na lindol sa Mindanao. At kaya naman po yung ating calamity response, yung calamity response po natin mula sa Pag-IBIG Fund, ito po ay hinatid natin yung komprehensibong calamity response. So ano-ano ho itong mga programang ito? Una po yung ating housing loan insurance. Ito po ay pinapaalam ho natin sa lahat ng housing loan borrowers ho ng Pag-IBIG Fund. Sapagkat sa tulong ho nito, kung na-damage ho yung kanilang property na binili sa Pag-IBIG Fund, sa tulong ng Pag-IBIG Housing Loan at ngayon ay kasalukuyang binabayaran po nila, yung damages po nito, Sir AJ, pwede pong i-cover ng insurance na nakapaloob doon sa kanilang Pag-IBIG Housing Loan. So una po yan, yan po yung insurance coverage ng Pag-IBIG Housing Loan. Pangalawa po, yung pong ating one-month payment moratorium, mm-hmm, yung pong pwede pong pagpapaliban sa pagbabayad ng kanilang Pag-IBIG Housing Loan ng isang buwan. Mm-hmm. Para po ang alalahanin po nila at ang matutukan nila ay yung kanilang kaligtasan at yung kanilang mga basic needs. Pangatlo po, Sir AJ, yung pong calamity loan assistance. Kung kailangan po nila ng cash assistance para po makatulong sa kanilang pag-recover sa lahat po ng miyembro natin na nangangailangan nito, available po ang Pag-IBIG Calamity Loan. So ito pong one-month payment moratorium at calamity loan, available po ito sa mga areas under state of calamity. So sa ating pagmumonitor, nag-declare na po so far ang Sarangani Province, mm-hmm, at General Santos City. No? At pang-apat po, last po, Sir AJ, yung pong ating short-term loan for home improvement pa up to 300,000 kung kailangan pa rin ho. Ito naman ho, kahit hindi Pag-IBIG Housing Loan borrower. Ngunit kung may nasira po at kailangan ayusin sa kanilang bahay dahil po sa nangyaring lindol, pwede rin po silang humiram sa Pag-IBIG Fund ng up to 300,000 pesos para po maipagawa ang kanilang nasirang bahay sa tulong ng Pag-IBIG short-term loan for home improvement. So ito po, yung komprehensibo po nating pag-approach para po mabigyan ng programa na makarecover po yung ating mga apektadong kababayan.
16: Right, talagang napakaganda ho ng mga programa ng Pag-IBIG at ako ay nagpapasalamat na rin at ito ay bilang inisiyatiba at tulong na rin sa ating mga miyembro ng Pag-IBIG at the same time sa ating mga mamamayan doon sa Mindanao. Pero ito, may tanong po ako, base po doon sa inyong mga nasabi mga programa. Maaari po ba if ever BP Jack na ma-extend itong moratorium sa may mga existing loans ng Pag-IBIG, especially diyan sa mga Mindanao quake victims natin sa Mindanao?
55: Opo, Sir AJ, ipinag-utos po ng ating butihing Secretary, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Alilim, na siya rin po nating Pag-IBIG Fund Chairman.
16: Yes.
55: Yung pong one-month payment moratorium, mm-hmm, ito po ay, yun nga po, para po hindi na po alalahanin, mm-hmm, ating mga apektadong Pag-IBIG Housing Loan borrowers sa mga areas under state of calamity, yung bayarin nila, mm-hmm, sa kanilang Pag-IBIG Housing Loan. So by application ho ito, napakadali naman pong i-apply ito, maaaring online, mm-hmm, o sa alinmang tanggapan ng Pag-IBIG Fund. Ngayon po, patuloy naman po nating pinag-aaralan kung kailangan pa itong dagdagan. Habang yung iba ho nating programa pa ay available din sa ating mga miyembro. Kaya po, maaari po kasi itong maaari ito, Sir AJ, na pagsamasamahin. Yung sabi ko nga, komprehensibo yung mga programa tulad nito. Maaari siyang, kung meron siyang Pag-IBIG Housing Loan, mm-hmm, maaari po siyang mag-apply ng moratorium para one month, wala muna siyang bayaran. Tapos kung na-damage yung bahay niya, pwede siyang magpa-cover sa insurance under the Pag-IBIG Housing Loan para ipagawa yung damages nang wala siyang nilalabas na pera.
16: Okay. No?
55: So para maibsan yung ganung gastusin. At kung kulang pa, kung mayroon pa ho siyang kailangan para ho makarecover muli at kailangan ho niya ng cash, nariyan naman po yung Pag-IBIG Calamity Loan na up to 90% ng kanyang ipon pwede niyang gamitin para ho pang tustos At kung kulang pa, o kung wala man siyang Pag-IBIG housing loan, nandiyan naman yung short-term loan for home improvement para muli po, para kung na-damage man ang kanyang bahay o gusto niyang patibayin pa. Kasi balita ko, may mga aftershocks at patuloy pa ho ang paglindol doon tulad kahapon, ay maaari pa ho niyang ipagawa o ipa-improve yung kanyang bahay. So yun po yung ating approach, no? Hindi lang po isang programa, ngunit kombinasyon ng mga programa. Ang objective ho nito ay tugunan yung panawagan ng ating Pangulo at at ang mahalaga po yan ay matulungan, no, yung ating mga kababayan doon.
16: Ito po ba, Sir Jack, hinabanggit nyo doon sa insurance, no? Yung paano po, nakadepende po ba doon sa damage at yung assessment ng Pag-IBIG kung magkano yung maloloan, o talagang 300,000 na to at stake pagka ito ay na-assess na ng Pag-IBIG? Para sa kalinawan lang po, BP Jack.
55: Salamat po. Magkahiwalay po itong programa. Yung pong housing loan insurance, yung insurance po na iyan ay nakapaloob doon sa kanyang existing na Pag-IBIG housing loan.
16: Alright.
55: So isang programa po yan. Mm-hmm. Tapos Sir AJ, ito pong short-term loan for home improvement ay ibang programa pa po ito. Mm-hmm. Hiwalay po ito sa Pag-IBIG housing loan insurance, at yung sinasabi ko pong short-term loan for home improvement ay ito po ay bukas para po sa lahat ng qualified members. So ito po ay dalawang magkaibang programa. Pagdating naman po dun sa Pag-IBIG housing loan insurance, tumungo tayo po dun, ano? Yung insurance po ay para ho muli, para ho sa mga Pag-IBIG housing loan borrowers na kasalukuyang binabayaran yung monthly payments nila sa kanilang Pag-IBIG housing loan. Nakapaloob po kasi doon sa bayad yung insurance premiums. Kaya po mahalaga na updated yung pagbabayad ng ating mga miyembro sa kanilang Pag-IBIG housing loan upang fully covered ho kung sakali man. Ay, wag naman po sana, no? Ngunit kung na-damage ho yung kanilang property dahil sa lindol, whether or not nasa area sila under a state of calamity, whether partially damaged or totally damaged, pwede ho silang mag-apply o i-file yung insurance claim para po yung damages dun sa kanilang bahay na muli ay pinabayaran nila sa tulong ng Pag-IBIG housing loan. Nagma-monthly sila doon sa bahay nila, ma-assess ho yung damage, at kung magkano po yung assessment doon, ay yun po yung ating i-cover muli po sa tulong ng insurance coverage sa ilalim ng kanilang Pag-IBIG housing loan.
16: VP Jack, may nagpatatanong ho kasi sa akin dito, nag-PM lang sa akin via Messenger. May requirements po ba sa pag-avail itong mga programang sinasabi nyo, VP Jack? O just pumunta lang po sila doon sa Pag-IBIG branch, then sabihin lang nila yung kanilang details, then ma-avail na ba nila itong programa? Para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig, especially sa Mindanao.
55: Ay, salamat Sir AJ, at nabanggit po nyo yan. Paalala po sa atin ng ating CEO na si Manang Malen Acosta. Dapat po, sabi niya nandiyan yung programa, ngunit dapat ito ay accessible.
16: Yeah.
55: Para ho ma-avail at madaling mapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya po, may 11 branches po tayo. 11 branches sa Mindanao. Sa pagkakaalam ko, lahat po ito ay operational na. Yung pong isang branch mismo sa General Santos City, nag-set up na lang po tayo ng tent at naglagay po tayo doon ng mobile branch sa labas po ng tanggapan natin. Para po patuloy yung paghatid natin ng serbisyo sa ating mga miyembro. So, ang ibig sabihin po niyan, yung itong mga programang binanggit ko, yung insurance coverage para sa Pag-IBIG housing loan borrowers, yung pong Pag-IBIG calamity loan para sa members under a state of calamity, yung pong one-month payment moratorium muli para sa mga housing loan borrowers natin sa mga areas under state of calamity, at yung short-term loan for home improvement para sa mga qualified members. So itong apat po na programang ito ay may application po ito, by application ang apat na programang ito, na maaari po ninyong isubmit sa alinmang tanggapan ng Pag-IBIG fund. maaari din po ninyo itong i-file online via virtual pag-ibig, Sir AJ. Katunayan, ho, yung pong insurance claim sa pag-ibig housing loan, pwede po itong i-email sa pag-ibig fund. Ang mga requirements po dito ay yung application form. Mada-download po ito sa ating website. Yung pong report of loss na tinatawag. So, dalawang forms po yan. Muli, makikita po yan sa ating website. At yung mga requirements po, maaari po nila yung i-email sa pag-ibig fund. Banggitin ko na po yung email. Ano?
16: Yes, yes.
55: Contact us at pagibigfund.gov.ph. Ulitin ko po, contact us at pagibigfund.gov.ph. Maaari niyo po yung i-file o via email para po ay ma-process po natin. At muli po, bukas po yung ating mga tanggapan at available din po ang ating online service via, ang tawag po dyan, i-Google po lamang nila, virtual pag-ibig. So yung pong mga programang binanggit po, iyan po ay maaari po nilang i-file anytime doon po sa mga nabanggit pong mga pamamaraan.
16: Napakaganda ho nito, VP Jack, ano, dahil talagang all informations and all applications are ano talaga ay available at maaaring isumite kahit sa ang platform, mapa personal, mapa digitalize, eh talagang kumpleto na ang pag-ibig, talagang napakaganda ng mga adhikain ni Manang Len, ano, pagdating sa pagbibigay ng programa sa ating mga kababayan. Ito naman po, BP Jack, mayroon pa ho kasi sa akin, alam mo BP Jack, nung ikaw ang na-schedule na magigay sa akin, ang daming gustong magtanong sa akin, okay lang po ba, BP Jack, na magtuloy-tuloy ako? Ito po kasi, kung...
55: Opo. Makatulong po tayo.
16: Opo. Ito naman po, may tanong pa. Kung ia-avail daw po yung withdrawal ng savings o yung inaalaw po ba ito ng pag-ibig? Or let's say daw po, para po makover ang emergency expenses niya po, gaya po nitong mga naging epekto ng Lindol, BP Jack. Pwede po ba yung mga ganitong klaseng policy?
55: Maganda ho yung tanong niya sapagkat aware ho siya na yung kanyang hulog sa pag-ibig fund ay ipon.
16: Yes.
55: Ay kanyang ipon na maaari niyang matanggap sa mga particular na kadahilanan. No?
16: Mm-hmm.
55: Yung pong ipon ho ng miyembro sa pag-ibig fund, maaari po yung matanggap na kasama ho diyan yung dividendo na kinita ng ipon ng miyembro at yung share ng employer. So lahat yan, maaaring makuha ng miyembro oras po na siya mag-retiro.
16: Oh,
55: okay. O kaya naman po, ay ito ay mag-mature after 20 years.
16: Mm-hmm.
55: Yung ibang kadahilanan, sana wag namang mangyari, no? Tulad ng disability, separation from employment because of health reasons, ano? O kamatayan ng miyembro, wag naman po yan. Ano? Ngunit, yun po yung mga dahilan kung paano po makuha yung ipon ng ating miyembro kasama yung itinubo nito. Ngunit kung sakaling hindi pa niya maaring makuha ito, ay nandiyan po yung mga binanggit ko mga benepisyo, available ho yan sa kanya. Intact karapatan ho niya yung mga benefits ho na yon habang hindi pa niya nakukuha ang kanyang ipon at habang miyembro ho siya ng pag-ibig fund.
16: Ito po, pasensya na talaga, BP Jack, napakaraming...
55: Okay lang po, tuloy lang po
16: napakaraming
55: tayo.
16: Tanong, okay. Meron naman po, regarding naman po dun sa, ano, sa pasalo program naman, yung pasalo program, hindi pala pasalo program, yung pasalo naman po, no, yung meron po daw, alimbawa, yung pag-isang pag-ibig home loan ay pinasalo sa isang ordinaryong mamamayan. Ito po ba ay allowed po ba sa pag-ibig o ito po ay prohibited? Bawal po ito?
55: Ang payo, buti nabanggit po niya, Sir AJ. Alam mo nyo, may mga ganyan po tayong nakikita. No? Maging sa Facebook, sa social media.
16: Right.
55: Na ang nangyayari po dyan, nagkaroon na nga ako ng sariling term, no? Wala pong programang pasalo ang pag-ibig. Pero nabuhay ho siya. Nabuhay ho yung term na yan sapagkat ang nangyayari po dyan ay may pag-ibig housing loan borrower. Tapos ay ibinenta niya o ipinapatuloy niya. No? Ipinapatuloy niya sa iba yung kanyang pag-ibig housing loan. So itong sumalo. No? Gamitin na ho natin yung term, Sir AJ. Yung pong sumalo, siya na yung nagtutuloy doon sa bayad noong original housing borrower. So, yes, malamang, nagkasundo sila, binenta doon sa sumalo. So, sumalo na yung nakatira doon sa bahay, no? Mm-hmm. So, siya na yung nagbabayad. Ngunit, hindi dinaan sa pag-ibig. Mm-hmm. Ay, delikado po yan. Sa pagkatulad niya, ano, wag naman ho, sana, no? Kung sakali po yung sumalo, ay umanaw, ano po?
0: Mm-hmm.
55: Eh, hindi po makocover nung insurance, nung housing loan, yung pong sumalo sapagkat wala sa pangalan niya yung housing loan account.
0: Mm-hmm.
55: So dapat ho, yung pong sumalo, ay, napakadali ho, pumunta lamang, maliban pa ho sa ibang mga risks, ano?
0: Yes.
55: Eh, yung, ang napakadali ho ng solusyon diyan, yung pong sumalo o bumili doon sa original housing borrower nung bahay na nabili at patuloy na binabayaran sa Pag-ibig Fund, punta lang sila sa tanggapan ng Pag-ibig Fund.
0: Mm-hmm.
55: Para po yung sumalo ay formally po makapag-apply ng kanyang Pag-ibig housing loan at may transfer na sa kanya yung account.
0: Mm-hmm.
55: Para po sa aming talaan, ay siya na po ang tunay na may Pag-ibig housing loan. So yan po, napakahalagang payo po yan para po sa proteksyon. Di lamang ho nung sumalo, ngunit pati nung original borrower.
16: Kasi ho, BP Jack, ano, kaya ako rin ho natanong yan at patanong din ng ating kaibigan, no, sa Messenger. Eh, meron daw ho kasi siyang nakuha na yun nga, na sinalo niya nga itong isang Pag-ibig housing loan ng isa niyang kakilala. Ngunit, ang nangyari, BP Jack, parang nagpirmahan lang sila ng deed of sale tapos nagkaroon yata ng parang amicable settlement, nag-down ng, if I'm not mistaken, ha, base sa kwento niya sa akin kagabi, no, nasa 200,000 ata yung dinown niya doon sa Pag-ibig member na nag-avail ng housing loan at sinalo niya ito. Yun nga, nag-down siya ng 200,000. Do you think yung mga ganitong amicable settlements, maganda, hindi maganda ba ito para sa mga gusto talaga, sa mga aspiring Pag-ibig loaners ng bahay?
55: Ay, taga po sa nakausap po sa kaibigan ho ninyo at sa mga miyembro ho natin na nakikinig na ganito po ang sitwasyon, ay isatama ho lang natin. Isatama ho lang natin yung pagkakadokumento ng ganyang transaksyon sa tulong ho at napakadali ho na i-file ho lamang yan bilang Pag-ibig housing loan noong sumalo. Muli po, ito'y para sa proteksyon,
0: yes,
55: noong original housing borrower.
0: Yeah.
55: At ito'y proteksyon lalo na noong bumili. So napakadali ho, gawin niyo lamang ho na i-file ito bilang inyong Pag-ibig housing loan. Total, kompleto na ho sila sa requirements by then, Sir AJ.
0: Yes.
55: Kasi sila ay nag-transaction na sila sa isa't isa. Paramihan ho ng kailangang requirements dyan para ho i-file as a Pag-ibig housing loan nung bumili ay yung mga in-execute ho nilang mga dokumento. So, yun po ay napakahalaga at butit nabanggit ho ninyo muli po para ito sa proteksyon ng original housing borrower at nung bumili ng Pag-ibig housing loan account na yun.
16: Alright, pinsayin na lang po, panghuli, BP Jack, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Nasa inyo na po ang mikropono, BP Jack.
55: Ay, maraming salamat po, Sir AJ, para po sa ating mga kababayan, mga Pag-ibig Fund members sa Mindanao. Particular na po yung pong nga naapektuhan ng naganap na lindol. Yung Pag-ibig Fund po ay nandito po para po hatiran po kayo ng mga benepisyo at ng inyong karapatan para po makatulong kayong makaahod mula po sa kalamidad na ito. Nariyan po yung ating one-month payment moratorium para sa mga housing loan borrowers under an area of state of calamity para po sa nangangailangan ng kasya ng funds to recover yung pong Pag-ibig calamity loan. Again, available to members under working or residing sa areas under a state of calamity. Yung pong short-term loan for home improvement para po makatulong kung kailangan para po mapakumpuni o mapatibay ang inyong mga tahanan. Pangapat po, yung ating insurance coverage para sa ating mga Pag-ibig, para po sa ating mga existing Pag-ibig Housing Loan Borrowers. Ito po yung ating mga programang hinahatid po namin sa inyo para po makatulong sa inyong pag-recover. Maaari po ninyong i-apply ito sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund. Available din po ito online via virtual Pag-ibig o kaya naman magtanong o i-file ho ninyo ito o isangguni ho ninyo ito sa amin sa alinmang contact channel ng Pag-ibig Fund. Yung pong sa Facebook po natin. You can follow us on Facebook, yung official page ng Pag-ibig Fund. At maging sa email, yung pong contact us at pagibigfund.gov.ph. Muli po, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.
16: Sir Jack, kami rin po ay magpapasalamat sa inyo sa oras na binigay nyo ngayong araw na ito. At malaking tulong po, Sir Jack, itong mga naging talking points natin hinggil nga doon sa mga kababayan natin sa Mindanao na maraming tanong hinggil nga po, no, sa Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig. Muli, VP Jack Jacinto Jr. ng Public Affairs and Members sa Relations Group ng Pag-ibig. Sir, maraming salamat po at sana po ay magkauntangan pa tayo sa mga susunod na panahon. Thank you, VP Jack.
55: Maraming salamat, Sir AJ. Ingat po kayo.
16: Thank you. Yan nga po, no, si Vice President Jack Jacinto Jr. ang Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Ayan ha, yung mga nakikinig at yung mga nag-PM sa akin, hindi ko na kayo papangalanan ha. Nasagot na siguro inyong mga tanong, no? Maraming salamat kay VP Jack. Talagang suking-suki natin yan dito sa Radyo Pilipinas, ano? Yan nga sa mga programa at serbisyo ng Pag-ibig. Talaga hong napakaganda, no? Ang oras natin sa buong kapuluan, 6:56 ng umaga. Ito na ang inaantay ni Roban na kumikindat na sa akin si Roban Malinlin kung uuwi ba siya ng Cagayan sa kanyang day off. Ang oil price hike po natin, ano? Taas baba ho tayo. Taas baba ho tayo, ha? Hindi mabaho, Roban, ha? Taas, babaho tayo ngayon sa presyo ng produktong petrolyo. O sige, let's say, dagdag bawas. Ayan. Kasi medyo mabantot yung sinasabi. Taas, babaho. No? Dagdag bawas tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin ang presyo ng diesel. Kung magkano, alamin natin. Drum roll, please. Magkano? Up!
1: Thank you.
16: Eh, kaya ho ako magte-thank you kasi nga ho, bababa ho. Yan na naman, mabaho na naman. Bababa ang diesel mula 4 pesos to 5 pesos per liter ang ibababa ng diesel. Inaasahang ibababa ng diesel, no? Bukas, ha? Sa susunod na linggo. Sa gasolina naman, magkano? Drum roll, please. Standby ka lang, Kuyang Ray Ferrer, ha? Up!
2: Oh no!
1: Yay!
3: Wala na. Finish na.
1: Oh my God!
16: Eh kasi oh, kaya oh my God, eh gasolina ho, mukhang tataas ng, kung walang paggalaw, sana Roban, fingers crossed, walang paggalaw o 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. No movement or 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman ho, magkano? Drum roll please. Or taas ba o baba? Up!
1: Thank you!
16: Oo, eh, kerosene ho, eh, posible hong bumaba ng 2 pesos to 3 pesos per liter. Ulitin ko ha, sa diesel, 4 to 5 pesos ang ibababa sa kada litro. Gasolina, posibleng walang paggalaw o 50 centavos ang itataas. Sa kerosene naman, 2 to 3 pesos ang ibababa. Ayan ha. Ito, balikan natin ang report ni Kuyang Ray Ferrer kung saan Valenzuela City HADR team tumulak na kapatungon sa Rangani para tumulong sa mga biktima ng lindol. Detalye sa balitang yan, makakasama natin ang hari ng weekend report, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Kuyang Ray, come in.
5: AJ, nagpadala na ang Valenzuela City Disaster Residential Management Office ng 25 miyembrong humanitarian assistance ang disaster relief team sa Sarangani Province upang tumulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa pamalungsod ng Valenzuela, bit-bit ng grupo ang iba't ibang kagamitan para sa disaster response. Kabilang dito ang water filtration truck, mobile shower unit, mga ambulansya, generator sets, rescue vehicle at Starlink satellite communication system. Layunin ng deployment na matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng mahalagang serbisyo sa mga apektadong komunidad kabilang ang mga nasa liblib na lugar. Nagbahayad naman ang suporta ang lokal na pamahalaan para sa mga responder na ipinadala sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming maraming salamat kayong Ray Ferrer. Oy, shoutout nga pala no, kay June Malyare. Good AM, Boss AJ. Magandang umaga rin sa iyo at sa Malyare family. Ayan ha, nakikinig sa atin mula sa Valenzuela City. Ayan. Dito na po tayo magtatapos sa programa Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo.

0: ni Jack Jacinto na pag-ibig ha, sa mga impormasyon na ibinigay niya sa atin. Muli, sa ngalan po, no, na bumubuo ng buong Radyo Pilipinas Master Control at syempre ng News Division at Production Division. Ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Papati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama natin si Boss Amo Manager, Madam Cecil Kimlat. I love you all! Babayu, Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
2: 8.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
13: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and choose.

0: appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
1: Okay, magandang umaga po sa inyo. This is the program Celebrating Life. Today is June 14, 2026. Sana po, wherever you are, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ay nasa maayos po kayong kalagayan. Medyo makulimlim dito sa Metro Manila. Umulan, malakas the whole night, if I'm not mistaken. Ano po, sana po ay nasa magandang kalalagayan ng ating mga kababayan. So, as second Sunday, syempre ang kasama po natin, walang iba kundi si Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
2: Yes, good morning po, Sister Cecil, and good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mananood dito po sa ating programa ng Celebrating Life. Pinabati po namin kayo ng isang maganda, mabiyayang umaga po sa ating lahat.
1: Yes.
2: Sarap matulog, di ba po?
1: Sarap.
2: Sana all, no?
1: Medyo struggle sa pagising, no?
2: Opo. Bedweather nga.
1: Bedweather.
2: Sarap matulog. Sarap matulog. Umigop ng mainit na...
1: Oo, sabaw, no?
2: Sabaw, sopas, champurado.
1: Champurado na may tuyo.
2: Opo. Kamusta po kayo, Sister Cecil?
1: I would like to think, getting better.
2: Getting better,
1: medyo nagkaroon tayo ng back pains. Pero okay naman. Talaga yatang ganun eh. No? It comes with age, Pastor, no? Meron tayong slip disc ng konti. Pero exercise. Ayoko ng gamot. Exercise lang. And I'm getting better. Thank you. Shout out sa mga nag-aalaga sa akin. Salamat po.
2: Yeah. Salamat po sa suporta ng ating mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa akin.
1: Tsaka yung mga doktor na talagang may malasakit, no?
2: Very true.
1: Oo nga. Anyway, yep. Pastor, ikaw, kumusta na? May graduation ka nabanggit sa akin kanina. What is it?
2: So po, dun po sa school kung saan po ako ay nagtuturo sa International Graduate School of Leadership, ay dun po ay nagkaroon kami ng graduation program last Saturday.
1: Kahapon?
2: So, last Saturday.
1: Last Saturday.
2: So, 1 week ago.
1: Yes.
2: So, first time po mag-coordinate ng graduation program and natuwa po ako.
1: Ilan ang graduates?
2: Very, beautiful experience. Actually, yung school kasi, since master's degree programs siya, so 64 graduates.
1: Good number, ha?
2: So, graduates. Maliit comparison sa mga school, high schools,
1: colleges. Graduates syempre. Kasi.
2: Pero, ganun pa man, napakagandang experience po.
1: Anong trabaho ng mga graduate doon? Pastor ba?
2: In different fields. Different fields. Po. Iba po sa kanila, in ministry, iba sa kanila, ay sa corporate pa din, iba sa kanila sa mga different mission fields.
1: Oh. Yan.
2: So, nakakatuwa po kasi we got to witness kung paano sila nag-grow as leaders and then yung kanilang new chapter awaits in their different contexts and ministry fields.
1: So, mahirap ba mag-coordinate, Pastor?
2: Medyo po. Ang daming kailangan kausapin, daming challenges. Kailangan ayusin. Uh-huh. Pero praise God for the success po nung naging programa last Saturday.
1: Opo. Minsan mga trabaho mahihirap, no? Pero pag nagawa mo, parang very fulfilling, di ba? Learning experience as always.
2: Mm-mm. Totoo diba? Po yan.
1: And may connection sa ating pag-uusapan ngayon.
2: Opo.
1: No?
2: Ang ating pong pag-uusapan ay nilagyan po natin ng title na God's Criteria for the Approved Worker.
1: Meron bang disapproved?
2: Well, yung criteria na mga makikita po natin for today, muntik ko na sabi tonight, for today, yun
1: gising,
2: po yung
1: Pastor,
2: makikita
1: gising.
2: Po natin. Ako nga, gusto pa matulog talaga, no? Na yung criteria, meaning, di ba kapag, sa mga different sporting events or different competitions, merong criteria for judgment or judging na
1: basis sinatawag. For selection.
2: Yes. So, yun yung pinaka magiging standards or basihan na titingnan ng mga hurado para malaman kung ano yung puntos na ibibigay. Tapos itatali yun, di ba?
1: Yes.
2: Now, in our case, bilang mga manggagawa, bilang mga trabahador. Siyempre, meron ding mga appointed standards or criteria na ibinigay ang Diyos through the Bible. And ito ay particular yung babasahin natin mamaya, was written by the Apostle Paul.
1: Yes.
2: So, yan po yung mga titingnan natin mamaya.
1: That's right. At sa ikalawang oras natin sa ating reflection segment, makakasama po natin na isa ring pastor, no?
2: Yes.
1: Si Pastor Victor Cocoy Bautista Junior. Siya po ay taga ano rin, LCFM na Project 4.
2: Yep.
1: Naman makakasama natin
2: malapit dito.
1: Right. Kaya mamaya darating siya, makakasama rin po natin siya dito sa ating programa. Pastor, let's go ahead.
2: Yes, opo. Now, for any job position po,
1: yes,
2: or any for any job or any position, I'm sure naka-experience na po kayo na either ikaw yung dumaan sa interview process or ikaw yung nag-interview.
1: Both.
2: Diba? So, in this particular context, mamaya po siguro tatanungin ko kayo, Sister Cecil, sa experiences nyo na nag-interview ka, ano yung mga tinitingnan mo or hinahanap mo, no? Pero for the responsible, dutiful employer or boss, magpo-provide ka ng isang standard checklist.
1: Yes, of
2: diba?
1: Course. Yes.
2: Kunyari, pag nag-post ka ng ad,
1: yes,
2: sa dati na sa mga diaryo yan eh, di ba? Tsaka na sa mga
1: ngayon nasa website na.
2: Ngayon website
1: na
2: lang.
1: Yeah.
2: Nung offices mismo,
1: respective
2: or di kaya
1: offices,
2: yung mga job street,
1: yes,
2: or LinkedIn,
1: yes,
2: yan.
1: Yes, yes.
2: Makita mo diyan yung standard checklist na hinahanap.
1: Doon sa requirements, tsaka
2: requirements.
1: Yes.
2: Doon sa position.
1: Yes.
2: Na gusto niyang mapunuan nung pinakatamang employee na gusto nilang makuha, di ba? Sa inyo po, Sister Cecil, ano po yung experiences ninyo sa pag-i-interview ng mga...
1: Exciting, challenging, kasi you meet new guys, no? And kami kasi dito sa PBS, talagang identified namin yung mga requirements, Pastor. No? Kunwari, isang position na i-open namin.
2: Yep.
1: And then, prior the interview, meron silang gagawin mga practical test.
2: Bago mag-interview.
1: May mga practical test na... yun ay call ng station.
2: Oh,
1: ano
2: nice.
1: Yung need ng station? Like kami, sa sports radio, ito yung needs namin,
2: okay.
1: SOCMED, kailangan nagsusulat, kailangan may background na sa pagsusulat sa sports, kailangan ganito. So, bago pa yon, meron na sila mga practical test, as in, gawa ka nga ng graphics, gawa ka nga ng caption para dito sa story na to.
2: Okay.
1: Or, mga ganon, and then, after that, pinaka-final, syempre may mga grades. Kami na yon, call namin, station. Pero pagdating sa selection board ng buong PBS, yan na, haharap na sa buong panel, including the manager ng station and the production chief.
2: Pinaka-final step yun.
1: Parang ganun, pinaka-final step.
2: Okay.
1: So more or less, kilala ko na sila, so I know yung ibabato mo ng tanong sa kanila, kung ano yung nakita mo sa kanila. So precisely yung... kung ano yung nature ng station mo, dapat meron silang alam dun sa station.
2: Mm-hmm.
1: Like sports, dapat may alam sila sa sports. That's number one.
2: Yeah.
1: Number two, yung papasukin nilang opisina. Ano ba to? Itong PBS. Ano
2: right.
1: ba alam nyo?
2: Mm-hmm.
1: So more or less ganun, Pastor, yung proseso po.
2: It makes sense na bago sila sumabak dun sa pinaka-interview with all the mga boss,
1: yes,
2: syempre, alam mo na ikaw na nag-initial na nag-assess.
1: Yes.
2: Alam mo na kaya nito.
1: Yes.
2: Or para mas streamline ba yung proseso? Parang what if na interview, napasa sa interview, tapos yun pala yung technical know-how.
1: Di pala alam.
2: Wala pala doon. Which actually brings me to another question. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang empleyado nagsinungaling siya tungkol sa kanyang resume?
1: Yun lang.
2: Minsan may mga nakikita tayong ganyang videos na parang sa mga reels na parang it's your first day on the job but you lied on your POV. It's your first day on the job but you lied on your resume.
1: Totoo yun. Madaming ganon.
2: Ano po kaya mangyayari?
1: Well, parehong lose-lose situation yon. Kasi yung boss, syempre, hindi mo makukuhanan ng kanyang potential. Kasi nga, wala. Hindi niya alam. Tuturuan mo pa.
2: Right.
1: Dadaan pa yun sa proseso na para kang nagtuturo pa from elementary to high school to ganyan. And then, sa kanya naman, mahihirapan din siya. No? So, ang mangyayari niyan, matagal yung proseso na matuto siya, hindi mo siya mabibigyan ng mga breaks na dapat sa kanya.
2: Right.
1: Kaya nga ginawa namin yun na bago yung interview, meron na kaming ginagawang proseso.
2: Madaming proseso.
1: Madami ng proseso. Kasi, actually yun, hindi niya alam. Hindi nila alam yung papagawa namin. Pakigawa mo nga to, bigla. Idala sila laptop.
2: Yep.
1: Okay. Gagawin nila. So, alam mo kagad yung, hindi niya alam. Hindi pa siya masyadong maalam. Pero alam mo, Pastor, marami akong experience na walang alam. Pero nung natuto. Wow.
2: Right.
1: I mean,
2: true.
1: They're good, no? Teachable.
2: Yeah.
1: Tapos, committed. So, hindi laging, same stories ba?
2: Totoo naman, totoo.
1: Totoo.
2: Naalala ko tuloy, well, this was an experience nung papasok ako sa college. Kasi nung nag-college ako, meron din kaming, dahil College of Music yung pinasukan ko.
1: Okay.
2: Aside sa theoretical exam, merong practical.
1: Okay.
2: Yun yung kakaiba sa kanya. Merong, kasi syempre music yun. So, titingnan ka ng, hanapan ka ng skill.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ayaw naman nila na papasok ka doon na ultimate beginner ka. Kailangan,
1: yeah.
2: Actually, hindi lang intermediate. Eh, parang advanced na talaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero, kasi nung pumasok ako, hindi pa ako at par dun sa level ng mga kasabayan kong pumasok. Pero ang nakita sa akin is yung potential to grow.
1: Yeah.
2: Kaya yun yung naging basihan nila. Although medyo may mga, syempre, nung nag-start na ako, nung ongoing na yung first year ko, parang iba yung workload na nasa akin. Parang mas pang beginner pa ng konti.
1: At least, nag-ano sila,
2: so,
1: nag-adjust.
2: Pero talagang yung hatak, grabe din.
1: Oh.
2: Talagang challenge din ako. Tapos talagang may mga harsh words minsan. Pero,
1: hindi ka na-discourage.
2: By the grace of God, nagpatuloy at nakagraduate naman.
1: Amen.
2: So, at hindi naman nag-shift out.
1: Pero,
2: gayon pa man, challenging, di ba? Kapag, kunyari, may certain criteria or may standard, tapos either you lie about it or hindi mo siya alam completely, paano mo magagawa kung ano yung expected of you? Now, ganun tayo mag-check sa mga, kunyari, professional occupations or
1: yes.
2: secular positions.
1: Yes.
2: Paano pa kaya kapag kunyari ang pinag-uusapan is yung paglilingkod sa Diyos?
1: Yun, ako, pinaka.
2: How much more, di ba?
1: Grabe yung calling niyan, no?
2: Oo.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin nun, kung sa mga corporate positions, sa mga secular positions, merong standards, may criteria na tinitingnan.
1: Mas lalo.
2: Ganun din sa paglilingkod sa Diyos.
1: Amen.
2: Especially in the role of being under shepherds, under the chief shepherd. Kasi ang chief shepherd natin ay ang si Lord Jesus Christ.
1: Jesus. Yes.
2: And syempre, kumbaga physically speaking, hindi naman si Jesus ang magpipreach sa mga bawat churches. Although, kumikilos ang Lord sa buhay ng mga ministers, ng mga ministry workers, ng mga pastors, ng mga missionaries. Pero yung mga pastors, missionaries, workers na yon, sila yung tinatawag na under-shepherds. So, yung babasahin natin na verses for today will center around the role of someone na nag-oversee sa church. And actually, syempre back then, iba pa naman yung organisasyon ng kanilang church back then kasi the church was just starting during the first century at the time. And pagka tiningnan mo yung direct translation ng word na overseer, bishop yan. Pero syempre sa atin, ang application na nito, for example, is yung sa mga different local churches na.
1: Yes, yes. Oh.
2: So, it also extends to people who are not necessarily pastors, but someone na nag-lead.
1: Ang tawag doon, elders.
2: Mga elders.
1: Yes,
2: yes. Yes. Yung mga elders natin.
1: Mm-hmm.
2: So, yung mga mababasahin natin na verse today will center around that.
1: Yes.
2: Pero pag tiningnan natin siya ng mas malalim pa, mapapansin natin na kapag pala ang bawat individual employee will actually seek to apply yung criteria ng Diyos for the approved worker, tas dadali natin ito sa ating corporate jobs, sa ating government positions, sa ating secular positions, siguro napakagandang transformation yung pwedeng mangyari sa
1: Indeed. Ating
2: communities, workplaces, even in the government. Kapag ginamit natin yung standard, yung criteria na binigay ng Diyos, bilang basihan, to be the approved worker.
1: Siguro, this is a better, much better place to live.
2: Apo.
1: Di ba?
2: Yes.
1: Kung yan ang standard na yan talaga, lalo na sa mga elected officials, yung talaga message sa policy ng ating bansa, di ba? Napakaganda.
2: Yes, yes.
1: Maganda, mga elected officials. Manood tayo. Lahat tayo ito actually. Apo.
2: So, babasahin ko po muna yung verse.
1: Opo.
2: Mula po sa 1 Corinthians.
1: Maganda pag-uusap. Sana makinig po lahat tayo. Manood tayo. Lahat tayo ito actually.
2: So, babasahin ko po muna yung verse.
1: Opo.
2: Mula po sa 1 Corinthians. 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 1 hanggang 5 lang yung babasahin po natin.
1: Okay.
2: Opo. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Nalala ko po, Sister Cecil, siguro nung Mother's Day, parang isa sa mga pinag-usapan natin, di ba? Si Eunice tsaka si Lois.
1: Lois, yes.
2: Naalala
1: yes.
2: niyo pa po?
1: Yes,
2: yung
1: yes.
2: magnanay yon. Mm-hmm. And si Eunice at saka si Lois, sila yung lola at saka nanay ni Timothy.
1: Ni Timothy, yes.
2: Kasi si Timothy, siya yung naging companion or mentor
1: ni Paul.
2: Ni Paul or yeah. ni Apostol Pablo. Mm-hmm. Ngayon, ang babasahin naman natin is yung mga habilin ni Pablo
1: kay
2: Timothy para siya ay maging isang karapat-dapat na manggagawa.
1: Wow, ayun. Ito yung mga bilin ni
2: Paul.
1: So, ito
2: yung mga bilin ni Pablo. Kasi I believe during these times, si Timothy nagpa-pastor na siya sa Ephesus. Mm-hmm. Tapos si Pablo naman ay nakakulong. Mm-hmm. So malapit na yung kanyang execution, so to speak.
1: That time.
2: So ito, mga huling kataga, mga para huling habilin.
1: Ganun yun eh, na, mga huling habilin.
2: Opo.
1: Kaya pala mabigat yes. yung bilin niya. Eh, no?
2: Kaya talagang very firm, clear.
1: Yes.
2: Klarong-klaro siya doon. So basahin natin. Sabi dito ni Pablo kay Timoteo, "The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?"
1: Maganda nga naman, tama.
2: Sobrang
1: no?
2: yes. ganda nung logic behind
1: yes.
2: dito.
1: Pero mabibigat no yung mga yes. sinabi pastor dito, mm-hmm. no?
2: Lalo pag tinignan natin siya ng isa-isa,
1: above
2: no?
1: Above reproach.
2: So dito dinescribe ni Pablo yung role ng isang minister, ng isang overseer, someone na nag-shepherd yes. doon sa church. And sabi niya, ito daw ay isang noble task. Pag ba sinabi natin noble task, anong dating sa inyo ng word na yon, Sister Ceci? Noble.
1: Noble. Para napakadakilang ano yun eh.
2: Para
1: sa akin dakila, pero I'm not sure about the word noble, no? Pero mabigat na salita yun, no?
2: Right.
1: Parang nakakatakot na salita rin at the same time.
2: Parang it's one of those words na gusto mong maging description ng ginagawa mo.
1: Yes.
2: You're
1: yes,
2: doing
1: yes.
2: a noble job.
1: Yes, noble.
2: Pag tinignan natin siya sa original language, ang tinutukoy dito daw is valuable. Or virtuous. The word virtuous means from the root word virtue.
1: Yes, yes.
2: Good. Things, no?
1: Yes.
2: Napakabuting gawain. Mm-hmm. Napakadakilang gawain. Kagaya yes. po nung nasabi nyo kanina. So, kapag daw pala dinesire mo yon, ginusto mo yung ganung klase ng role or ng position, napakaganda nung position na yon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi pwedeng iniisi-isi mo lang or hindi mo binibigyang halaga yung kagustuhan na magtrabaho sa ganung klaseng trabaho.
1: Amen. Yes.
2: And I would say na ganun din in many leadership positions, in any leadership positions, it's a noble task. Kasi pag sinabi mong ikaw ay papasok sa isang position of influence or position of leadership, kailangan kaya mong mag-isip outside of yourself.
1: Yes, definitely.
2: Kailangan kaya mong tumingin hindi lang sa sarili mong kagustuhan, kundi sa kapakanan ng ibang tao.
1: So lalabas ka.
2: Oo.
1: Diba?
2: You're really going to get out
1: extra
2: of yourself.
1: Extra mile.
2: Yes.
1: You will go extra mile.
2: Itingin ka outside. Eh.
1: Yeah.
2: Parang, ano ba yung makakabuti, makakaigi para sa lahat? And oftentimes, you will be faced with decisions na hindi lang ikaw yung apektado.
1: Yes.
2: Napakarami mong i-consider. Napakarami mong i-factor. So, ganun yung tinutukoy na trabaho dito. Anyone who desires to be in this position should carefully consider and pursue. Yung checklist na binigay. So, ano-ano ba yun? So,
1: ito na.
2: Pag tinignan natin yung checklist, una, above reproach.
1: Pastor, pakisimplify mo nga yung word na reproach.
2: Kasi pag sinabing above reproach, yung ibig reproach. Sabihin nun, kunyari, may kamalian.
1: Mm-hmm.
2: you're above that.
1: Mm-hmm.
2: Meaning, walang makikitang pagkakamali.
1: Wala kang bahid.
2: Another word for this, the mas madaling mag-grasp, is yung word na blameless.
1: Blameless.
2: Yeah. Yun pa lang, parang, posible ba yan?
1: Yung salita na
2: posible ba yun? Blameless? Okay. Pero, actually, hindi naman sinasabi dito ni Pablo na bawal kang magkamali at all. Pero syempre, ikaw, yung mindset mo, yung heart mo, naka-focus ka sa kailangan maging blameless.
1: Yes, yes. May desire ka.
2: So, yun yung standard mo.
1: Yeah, standard.
2: Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi, tao lang naman ako eh. Sorry, tao lang, nagkakamali.
1: Mm.
2: Kapag kasi ganun yung stance mo, kapag ka nagkamali ka, hindi mo siya masyadong siniseryoso.
1: Yes.
2: Pero dito, ang sinasabi niya, you aim for, you strive for, excellence.
1: Yes. Tama. Tama.
2: And meron din akong isang nabasang napakagandang statement na sabi niya, no one can ever reach perfection. Totoo naman.
1: Totoo naman.
2: No one can ever reach perfection.
1: But?
2: Pero in aiming for perfection, you reach excellence.
1: Yeah. Wow.
2: So nagiging excellente ka sa ginagawa mo. Hindi perfect.
1: Mm-hmm.
2: Excellent. Kasi ang goal mo, perfection.
1: Right.
2: So, tinataas mo talaga yung standard.
1: Mm.
2: Yun yung pinopoint out niya dito. And what if in our government positions, in our corporate positions, in our secular positions, in our positions as schools, principals, administrators, managers, ang aim mo is to be above reproach.
1: Yes, tama.
2: E di syempre, kapag ka may corruption, iiwasan mo.
1: Iwasan mo.
2: Kapag ka may mga problema between two parties, hindi ka magiging biased. Kasi you're above reproach.
1: Yes, tama.
2: Your goal is to be above reproach. The approved worker is also self-controlled.
1: Yun. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: The approved worker is also, in no particular order na ito,
1: yes.
2: Able to teach.
1: Yan, totoo.
2: Kaya niyang gawin yung task na ipinagkatiwala sa kanya,
1: mm-hmm.
2: especially yung pagtuturo. Hindi palaaway.
1: Palaaway.
2: Not quarrelsome.
1: Hindi may taulo na inaaway yung mga members ng church.
2: Yes, yes. Respectable.
1: Mm.
2: Karespe-respeto siya sa kanyang mga sinasabi, ginagawa. Siyempre, kung sa sinasabi at ginagawa, siyempre dapat nagsisimula saan? Sa iniisip.
1: Yes.
2: Kasi kung ano yung iniisip natin, kung ano yung isinasa puso natin, yun yung lalabas sa words and actions natin eh.
1: Mm.
2: Sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
1: The
2: kung ano yung namumutawi sa ating mga puso, sa ating mga isip, yun yung lalabas. Sober-minded.
1: Sober. When you say sober.
2: Kapag sinabing sober-minded, ibig sabihin, kasi kapag ka...
1: Parang kasi sinasabi nila dyan, hindi siya lasing.
2: Yeah. And ang
1: sober
2: tao na lasing, kontrolado ba niya yung kanyang iniisip?
1: No.
2: Hindi. Kung saan-saan pupunta yung kanyang
1: hindi
2: mga...
1: Hindi siya nahihiya.
2: Right.
1: Loud siya.
2: Kaya nga, di ba yung mga gustong lumakas ang loob minsan, ang gagawin, titira muna ng... Magsha-shot muna para lumakas ang loob.
1: Yes.
2: Pero yun nga eh, kapag ka kasi sinabing sober-minded, kabaligtaran nun is under the influence ka.
1: Mm.
2: Pag sober-minded ka, ibig sabihin, klarong-klaro yung pag-iisip. Maayos.
1: Yes.
2: May kaayusan.
1: Yun, gusto ko yun. Klarong-klaro ang iyong isip.
2: Mm-mm. Magkapatid yung self-control at saka yung sober-minded.
1: Sober-minded.
2: Kasi yes. Pag sinabing self-controlled ka, ibig sabihin, kontrolado mo yung mga bagay like temptation, kontrolado mo yung mga maling kaisipan.
1: Yes.
2: Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na walang tumatawid na maling kaisipan sa'yo.
1: Meron. Meron, pero...
2: Pero dahil self-controlled ka, na ikokurba mo siya, na ikokontrol mo, na iiwas mo, na iaayos mo. So magkapatid talaga yung self-controlled and
1: sober-minded.
2: Pero andun din yung qualities of being hospitable, not violent but gentle. Siyempre, pag sober-minded, self-controlled ka, magiging gentle ka.
1: Gentle ka, yes.
2: So, makikita natin, ang daming correlations ng mga bawat...
1: Connecting the dots.
2: Yes, checklists
1: yes.
2: na to.
1: Hmm.
2: Pero meron din siyang kinalaman dun sa family environment. Husband of one wife or one woman man and must manage his household well, particularly sa kanyang mga anak.
1: Anak.
2: Kasi ang point daw is, kung hindi mo kayang kontrolin yung sarili mong tahanan, how much more
1: magkokontrol ka o magmamanage
2: outside.
1: Ka. Yes, outside of your family.
2: Yes, yes. Mm. So, di ba, pag June, sineselebrate din natin yung Father's Day.
1: Father's Day. It's gonna be next Sunday,
2: next
1: right?
2: Next Sunday, correct, yeah. Correct. Mm-hmm. So, paunang bati.
1: Happy Father's Day po.
2: So, ang pinupoint out dito, especially in this particular context, kasi di ba, ang tinutukoy nga ni Pablo at the time nung kausap niya si Timoteo, he was talking to the leaders, the overseers. So, ang sinasabi niya, ito yung mga qualities na dapat meron kayo. Ito yung mga bagay na dapat mong iwasan. Huwag maging palaaway. Don't be a lover of money.
1: Nako yun. Mm-hmm.
2: Don't be a drunkard. Don't be violent, but be gentle. Tapos, so merong do's, merong don'ts, and then, nagbigay siya ng special emphasis doon sa dynamics ng pamilya.
1: Yun.
2: So ano po ang mga bagay na na-observe po ninyo, Sister Cecil, before we go to three things na makikita natin dito sa passage na ito. Ano po yung observation?
1: Bago ko sagutin yan, Pastor.
2: Sige po.
1: We will take a break.
2: Ah, yes.
1: Dito po sa Celebrating Life, it's now 7:31. Babalik kami ni Pastor James de la Cruz.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: encounter.
1: Yun na lang. Oo.
0: At nyari, sa kalsada.
1: Ayun na.
0: Mga nagkagit-gitan.
1: Yes. Mainitang ulo.
0: Nagkainitan ng ulo.
1: Mm-hmm.
0: You're just one emotional breakdown away from another life ending.
1: Yes, totoo.
0: Diba? Minsan, pag kunyari, may nakatago pa
1: lang. Ikaw ba, Pastor, nag-iinit ulo mo? Pastor?
0: Opo.
1: Paano mag-iinit
0: tanong
1: ulo mo?
0: Tanong nyo na lang po kay Eden.
1: Paano mag-iinit ulo niya?
0: Joke lang.
1: Hindi daw eh.
0: Kapag ka nagda-drive, yes. Dumadating sa panahon na gano'n. So,
1: parang hindi ko siya nakikita. Parang laging cool eh, si Pastor James.
0: Sana.
1: No?
0: Umiinit din po ang ulo, pero yun nga eh, parang sa biyaya ng Diyos, kapag ka dumadating tayo sa ganun, ang nangyayari, nare-remind.
1: Yes.
0: Nyari, uminit ulo ko. Medyo natagalan ko yung busina. Immediately after, merong conviction eh.
1: Yes, yes.
0: And that's how you know that the Holy Spirit lives in you.
1: Pero nakakatulong sa iyo, teka, pastor ako eh.
0: Actually, yes.
1: Nakakatulong yun, di ba?
0: Totoo.
1: Pag
0: totoo.
1: Anything that, teka, uy, nakalimutan mo na, pastor ka.
0: Totoo yun.
1: Nare-remind ka naman.
0: Although, By the grace of God, I'm blessed with a very supportive wife na hindi niya ginagawa sa akin yun.
1: Hey,
0: pastor ka pa naman. Wala, walang ganun. Pero sa akin, nasa isip ko yun.
1: Okay.
0: Personally, lagi ko siyang naaalala na parang, oh nga pala.
1: Mm-hmm.
0: I'm not just representing myself. I'm representing the Lord.
1: Yes.
0: So hindi ako pwedeng hindi nag-iisip tungkol sa mga ganung bagay.
1: Mm.
0: Kailangan ko siya i-consider.
1: Yes.
0: So it may not come from the people around me.
1: Mm-hmm.
0: Pero na the Lord reminds me na parang, nga, no?
1: Mm-hmm. Nakukonvict ka.
0: Wala namang condemnation from the people around. Pero
1: yes.
0: Praise God kasi.
1: Amen.
0: He reminds me.
1: Yes. Okay.
0: Number two. So, yun nga, no? Number one, it's a provided list of what God looks for in leaders. Number two, there must be consistency between who we are at home and who we are on the field.
1: Right. Totoo yan.
0: So, hindi pwede na yung magiging above reproach natin, ginagawa lang natin kapag ka may nakakakita sa labas.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, merong isang, sa isang interview for workers, for pastors, mayroong sinabi doon yung isang nag-i-interview, yung interviewer. Sabi niya, kung gusto mo talagang malaman kung kamusta itong taong to, at karapat dapat siya dun sa posisyon na kanyang ina-applyan, tanungin mo yung mga anak.
1: Yes, totoo.
0: Pinapatawag
1: yan eh.
0: Tanungin mo yung asawa.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Kaya nga nung part ako kasi nung mga nag-i-interview sa church eh, kapag ka may mga nag-a-apply na pastors. So, isa nga dun sa, naalala niyo po last month, di ba si Pastor Robert?
1: Yes.
0: Guest natin si Ate Diane, Sister Diane, yung kanyang wife, si Pastor Robert. So, kasama ako sa mga nag-interview sa kanya.
1: Mm.
0: And then, first time namin na in-initiate na isama natin sa interview yung mga wives.
1: Mm.
0: Kumbaga, hindi lang natin interview ngayon yung pastor, i-interview din natin yung mga wives nila. And actually, nakatulong siya. Kasi mas nagkaroon ng mas dimension yung pagkakakilala namin. Although matagal na namin silang kilala, pero we see also a different side.
1: So, pa nag-interview kayo, nakaharap sila pareha?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Nakaharap kasama yung wives, pero syempre, pagka mas magiging masinsinan na yung usapan na particular na dun sa asawa, dun sa pastor mismo, in-excuse na yung wife dun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre, minsan pwede maging mas mahaba yung discussion. Pero yun nga, nagkakaroon ng mas deeper level of understanding and pagkakakilala dun sa ini-interview mo. Kasi, you're seeing not just one side.
1: Yes.
0: Ang dali na magbigay ng best foot forward kasi What if ganun din no, sa mga job interviews? Ah, kamusta kaya to sa tahanan nila?
1: Totoo.
0: Pinatawag yung ano eh, no? Yung family. Either your spouse o yung mga anak, no? So dito dun sa verse 5, basahin ko ulit. If someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?
1: Yes.
0: So here we see na ang leadership should start in the home.
1: Yes.
0: Para dun sa God-approved worker, dapat makita kung paano siya nakikipag-relate sa kanyang asawa with Christ-like love.
1: Yes.
0: And paano niya ine-encourage yung respect mula sa kanyang mga anak. Yun yung hinahanap. Ang respect, hindi siya dine-demand.
1: Totoo.
0: ito ay na-earn.
1: Na-earn, right.
0: You earn respect. You don't demand it.
1: Mm.
0: Of course, syempre, as sa context natin sa Pilipinas, parang, diba, tinuturoan natin yung mga anak natin na, oh, respect your elders, yung mga tito, tita mo, yung mga kuya, ate, yung mga teachers, yung mga lolo't lola. Of course, tinuturo natin yung respect.
1: Mm-hmm.
0: Pero, mas nagiging totoo kasi yung respect kapag ito ay nakikita sa'yo na ikaw ay karespe-respeto. Kasi pwede kang respetuhin outwardly just because you are in a position,
1: yes,
0: or just because you are older, mm-hmm, or just because all these things na parang people say dapat respetuhin ka. Pero ultimately, kunyari, tumanda na rin yung bata, nagkaroon na rin siya ng trabaho, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang kasarinlan as an individual. Pag hindi niya nakita na karespe-respeto ka, hindi ka re-respetuhin.
1: Totoo. Very true.
0: Pero pagka nakita niya na, oh, this is a person of character.
1: Mm-hmm.
0: This is someone na maayos yung pakikitungo. Talagang chine-check niya yung kanyang manner of life.
1: Mm-hmm.
0: Re-respetuhin ka regardless sa position mo.
1: Mm-hmm.
0: Regardless sa kung ikaw ay matanda o bata.
1: Mm-hmm.
0: So respect, it's not something you demand.
1: And yung word ditong consistency.
0: Consistency, oh, yeah, correct.
1: Napaka-importante
0: talaga. Yes, yes.
1: Yes.
0: Respectable, the word respectable means karespe-respeto.
1: Kagalang-galang.
0: Kagalang-galang. Hindi, yes, hindi ka nagiging ganun,
1: mm-hmm,
0: by demanding na respetuhin niyo ako.
1: Mm-hmm. Natural yun na darating talaga.
0: Yeah.
1: Pag nakikita kong sino ka. By the way, Normita Ponferrada, magandang umaga po. Good morning. Tess Goyal, Becca Silvestre, hello sisters, Eprenita, Imam, Denet Cortez, hi, sis Denet.
0: Opo.
1: Pagaling ka. Sister Rio Beltran, who is now in Canada. Thank God, you're
0: good
1: safe there.
0: Po.
1: Kararating
0: gabi
1: lang.
0: Gabi po yata sa
1: gabi,
0: kanila.
1: Gabi ba sa Canada? Yan. Salamat sa Diyos na karating ka maayos dyan, sis. Hello.
0: Good evening po. Hello po. Okay, so nakita natin na ito yung mga standards provided list ng Diyos.
1: Yes.
0: Sa mga hinahanap niya sa kanyang mga leaders. And then, dapat magkaroon ng consistency between who we are at home.
1: Yes.
0: And who we are on the field.
1: On the field.
0: Number 3, being a God-approved worker requires, on top of all things, God-dependence.
1: Yes.
0: Kanina po, si Sister Cecil, may na-mention ka na, posible ba? Yung tinanong kita, di ba, yeah, ng observation? Parang mapapaisip ka, ha? Laki naman ng, ano? I mean, ang taas naman ng standard.
1: Standard, yes.
0: Kaya ba yan?
1: Mm.
0: Pero yes, nagiging posible siya if we will be God-dependent.
1: Yes.
0: Kung magiging dependent tayo sa Diyos at reliant tayo sa Diyos, magagawa natin ito. Truth be told, napakahirap na mag-maintain ng ganitong klaseng lifestyle na nire-require ng Diyos para sa kanyang mga alagad, para sa kanyang mga tinawag na maging leaders. Pero hindi siya imposible,
1: yes,
0: kung pipiliin natin na magtiwala, na sumunod, na dumipende, na mag-rely sa Diyos at pilitin na sumunod sa example na ibiniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo.
1: Best example of leadership.
0: He's the best example of leadership.
1: Right, mm-hmm, right, right.
0: Kumbaga, hindi mo talaga kakayanin na ma-reach yung standards na yun.
1: Mm-hmm.
0: Taas siya eh.
1: Pero definitely ma-inspire, di ba? Mm-hmm. Nakaka-inspire. Pag nagbabasa ka kasi ng Bible, ganito pala yun, ganun pala yun. So, ma-embrace mo na yun, alaman mo, i-embrace mo. So, without knowing it, ina-acquire mo na sa,
0: right,
1: sa buhay,
0: right,
1: mo.
0: Nai-inspire ka.
1: Yes.
0: And then at the same time, na-empower ka.
1: Yes, that's a word, yeah.
0: Kasi parang, yun nga eh, hindi lang naman siya yung tipong ikaw kikilos niyan on your own. Hindi.
1: Yes.
0: Hindi ka lang basta i-motivate ng Diyos. Hindi ka lang niya basta i-encourage. Hindi,
1: yes,
0: ka lang niya basta i-inspire. All those are true. But more deeply than that, ang nangyayari is tinatransform ka niya.
1: Mm-hmm.
0: Na-empower ka niya to do,
1: yes,
0: what He calls you to do.
1: Yes.
0: Him empowering you means yung Holy Spirit yung kumikilos sa'yo.
1: Amen.
0: Sabi nga sa Bible, according to the grace, each according to the grace that God gives by His Spirit.
1: Mm.
0: Ang bawat isa ay may kanya-kanyang skills, talents, abilities na binigay sa kanya ng Diyos. Pero kumbaga, iba-iba eh.
1: Mm.
0: Pero ang kumikilos doon at nagbibigay ng kakayahan ay ang banal na Espiritu.
1: Amen.
0: It's never about what we can do.
1: Mm-hmm.
0: It's all about what God can do through us.
1: Right. Lagi natin iisipin yun.
0: Yes.
1: No?
0: Yes, yes. Po. So, God dependence.
1: Parang reliance on God as always. Right, right. Yes. Okay.
0: So, how do we apply this sa ating po mga buhay? Ano man yung mga roles natin, ito man ay sa mga private companies, sa government positions, or in church ministry settings, or other community-based work. Hayaan natin na ang standards ng Diyos for leadership, yun yung mag-define at mag-influence kung paano natin gagawin yung trabaho natin.
1: Ganda.
0: Kailangan yun yung maging itinataas mo na standard.
1: Yun yung standard, yun yung yardstick natin, di ba?
0: Pang-measure mo.
1: Pang-measure mo. Right, right.
0: So that's what defines you. I mean, of course, kagaya nung sinabi nyo kanina, dito sa PBS, meron kayong standard checklist na hinahanap ninyo. Yung mga bibigay nyo na tests, yung mga bibigay nyo na practical, meron siya eh.
1: Yes.
0: So yun yung specifics.
1: Yes.
0: Pero meron siyang overarching na parang standard, na parang ito yung qualities na gusto kong makita.
1: Right, right.
0: Technical things, technical know-how can be learned.
1: True.
0: Pero yung mga ganyang standards na mas malalim, it happens not overnight.
1: Yes.
0: So, and also, kung kunyari, ngayon mo lang na-experience or na-encounter itong mga words na ito, it's a challenge na, okay, yun yung isa gagawin kong standard ngayon na gusto kong maabot. Hindi na lang about sarili kong ideas or kagustuhan. Number two, more specifically, for men in leadership positions, for fathers, for pastors, ang measure ng success natin, hindi yung standards ng mundo.
1: Yes.
0: Not the worldly standards of power, control, or authority, but God's criteria for leadership. Which is characterized always by sacrificial love and selfless service.
1: Wow.
0: Kasi kapag tinignan mo yung 15-point checklist na binigay doon sa 1 Timothy chapter 3, ang makikita mong summary niya, love at saka service.
1: At sacrificial love.
0: Sacrificial love. Yung pinakamalalim, the highest form of love. In the Greek language, di ba may
1: agape.
0: Different words sila ng love. So yan yung agape na tinatawag. Sacrificial kind and selfless service.
1: Bigat, no? Pastor?
0: Again, moving out of yourself, thinking outside of your own bubble or your own box.
1: Always extra mile. Yes. You go extra mile. Wow, no? Sana po naitawid namin yung magagandang checklist na ito na sa bawat isa. Hindi lang to limitado sa mga pastors, sa mga leaders ng church. Pero siguro kung we learn to adapt this, embrace this, wow. No, lahat ng profession ito yung gagawin.
0: Yep.
1: No matter how little your sabi na natin yung
0: kahit
1: position
0: ano pa
1: mo hindi mataas.
0: Position mo.
1: Yes.
0: Especially no kung 'di ba may mga graduate, may mga fresh graduates, may mga pumapasok sa kanilang trabaho for the first time, first job nila.
1: Right.
0: Taas na natin agad yung standards.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung gusto ng Diyos? What's the standard na binibigay ng Diyos?
1: Salamat. Yes. Napakaganda ng ating pinag-aralan ngayon, Pastor. Sana po ay naitawid namin yung mensahe this morning sa bawat isa. Lahat naman tayo magtatrabaho, yung mga nag-aaral magtatrabaho din yan. No? Let's adapt this. Kasi ang ating beloved country, ito ang kailangan natin, ano, yung Pilipinas.
0: Now
1: no?
0: More than ever.
1: Now more than ever. Right. Salamat, Pastor James.
0: Yes, maraming salamat po, Sister Ceci.
1: God bless
0: you. Thank
1: you
0: po for joining us sa ating first hour.
1: Right. At mamaya, makasama natin sa ating reflection segment si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Andito na si Pastor.
0: Yes.
1: Dumating na siya. Maraming salamat. Babalik po kami. Please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
3: sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Social Welfare and Development mamamahagi ng cash aid sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng emergency cash transfer para sa mga pamilya apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rich Gatchalian, target na masimulan ang pagpapalabas ng cash assistance sa lalong madaling panahon. Posibleng magsimula ang payout sa susunod na Sabado o sa loob ng 2 linggo. Hinihingi na rin ng ahensya ang mga listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan, maliban sa mga relief goods. Prioridad din ng pamahalaan ang cash aid upang matugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Batay sa ulat ng DSWD Dromic, mahigit 24 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga residente ng Davao Region na naapektuhan ng lindol. Matapos ang pagbisita sa Davao Occidental, tutungo naman ang kalihim sa General Santos City at Glan sa Sarangani ngayong araw upang talakayin ang karagdagang ayuda para sa mga apektado. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Commission on Elections sinimula ng pagsira na mahigit o sa mahigit 2.4 million na lumang balota para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-dispose sa mahigit 2.4 million na opisyal na balotang na imprenta para sa na-postpone na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections noong 2025. Sa isinagawang proseso sa COMELEC Warehouse sa Binian, Laguna, sinimulan ang pagsira sa higit 2.4 milyong opisyal na balota. Ayon sa COMELEC, kinakailangan itong sirain upang matiyak na hindi na magagamit sa anumang paraan at upang mapanatili ang integridad, seguridad at kredibilidad ng halalan. Bahagi ito ng mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin at pamamaraan ng komisyon kaugnay ng pangangasiwa sa mga election materials. Samantala, nakahanda na rin ang bagong disenyo ng balota para sa nakatakdang BARM parliamentary elections sa Setyembre 14 ngayong taon. Kabilang dito ang mga bagong political party at mga kandidatong naghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong Mayo 5 hanggang 7. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, igit sa 1,400 individual sa Baguio City, benepisyaryo ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Muna.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Iniulat ng Baguio City Social Welfare and Development Office na nakapamahagi ng pamahalang lungsod ng kinakailangan tulong sa umigit kumulang 1,435 individual na nasa mga sitwasyon ng krisis para sa unang quarter ng taon. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, nakapaglaan ang lungsod na mahigit 5 milyong piso para sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga individual na nasa mga sitwasyon ng krisis na binubo ng 1,096 na babae at 339 na lalaki na humingi ng tulong sa lokal na gobyerno sa kalintulad ng panahon. Nangunguna sa talaan ng mga individual na humingi ng tulong sa lungsod ang mga pangangailangan medikal kung saan 1,336 na individual ang nakatanggap na mahigit 4.5 milyong pisong tulong kasunod ang tulong sa 1,000 na may 85 na nagkakalaga ng 445,000 pesos. Balik probinsya na may 10 individual na nagkakalaga ng 6,900 piso tulong sa emergency shelter para sa 3 pamilya na nagkakalaga ng 50,000 piso at tulong sa mga refugee na may isang kliyente nagkakalaga ng 6,000 piso. Noong nakarang taon, ang lokal na gobyerno ay nakapamahagi na mahigit 12.1 milyong piso sa umigit kumulang 3,822 individual sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At paunahan ng Pilipinas ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa